0: ano kita no nga nag-push kita kay gapasalamat man ko kay President Raul Castro no kay si Otabe si Ronald nga supporting this kind of ano this kind of project kay kung wala man si ila hindi man mahiwat ini nga training.
1: And of course Sir Priam no to really emphasize this one this will take different modules tatlo or yes, apat tama. Pa parang this is a source of training.
0: Yes.
1: And then after si Sir Priam what are we going to do with the training we will have be an parang like outside the area or like outside the four corners ka like may demonstration ba kita things like that ano ang ating
0: yes,
1: coordination
0: sir? Tama Miss Angel no kay during our training no that the included in the second and third module that will be on the field. So pakita naton kag i-demonstrate naton actual kay kulang taon mo lain gidya ang learning
1: oh lain na ang bal
0: sa theory lang na mas ma-appreciate nila and the things that they can do kung ara na mag-respond sa sunog tugasan kurinte.
1: Sir Priam, to clarify all of this, this is for free for our BFP.
0: Yes, so, for free gid siya no. So si More Power actually gani kung magabalikan naton ang 2024.
1: Yes sir.
0: Nakalabot na kita sa Stigbawan to conduct electrical safety and it's free. Kung kita naman open man kita ya. That's why gina nag-remind ako sa mga utod ta sa Bureau of Fire no. Kung kinanlan nila speaker when it comes sa
1: safety,
0: electrical safety,
1: yes.
0: Safety matters no. Even you are not the franchise area More Power, we are open. Ang mga ganyan ba kung nagkatot sa Stigbawan, di ba? Kung ano, wala man tatong franchise. But, for the sake of safety sang tao, for the sake of safety sang aton mga partner, Bureau of Fire, no? Police, ang consumer, ara, kita pero may willing magbulig. Anytime.
1: Yes, sir. How about, Mr. Fever, may mga volunteer groups? Kahit aside sa BFP, di ba may mga volunteer groups diri nga mga nag-volunteer for the firefighting and then they will approach sabi More Power nga gusto man namo na because we are serving sang aton ng mga taga like consumers sa Iloilo City, nag-firefight makita, More Power is willing man also, sir, to give lectures, sir.
0: Yes, willing yung katama. Eh, kay actually, this is also an opportunity no for us to share our knowledge for the kind of training like electrical safety, safety in construction. Kay ang as I also saying sa aton nga mga ano mga aton nga gina-train bala. Well, kalang taon naton it's not an obligation but it is our conscience obligation kay kitang nakabalusin na.
1: Yes, sir.
0: All we have to do is to share it to them. Yeah?
1: Mm-hmm.
0: Para safe kita tanan eh. Then again, More Power is open. In any way, ang bako kaningin ano, this is not the first time. Nagara nagtanag-kandak kita sa mga private sector. Gin-invite naton sila tanang construction, big construction firm. Gin-invite sila, ipakanto sila din tanga the certificate, whole day training and it's for free. Then ara man kis aga ko kami sa barangay.
1: Mm-mm.
0: Kanda kami house to house inspection and it's for free. Then ligad bulan in partnership with Bureau of Fire man no. Nagkadnak man kita electrical safety orientation sa mga barangay. So ang natapos naman last time is ang sa Arevalo, ang sa Barrio Obrero, then damo pa. Kay tingin na isa-isa malang namon ang ano, ang barangay
1: areas.
0: Para ang areas nga matapos gin sila orientation regarding with this electrical safety.
1: Okay. Sa ating mga consumers, no, nga agin na obra ini sang More Power. Una, para sa safety sang ating mga consumers. Kay kung ang aton una sa mga firefighters naton, kung nakabalo ini sila kung ano ang dapat obrahon bilang pag-firefight nila. Abi, kabalo sila sa mga protocol, buot silingon, makapuli sila sang safe
0: yes.
1: Sa tagsa nila kapamilya. Second, abi nga rason, no, because kung may ihibalo ang mga consumers naton, buot silingon, mangin effective ining mga ginagawa tudlo nato yung electrical safety kay kung effective ini buot silingon nubo ang numero sang
0: yes.
1: Sunog kag any electrical fault abi nga ti makakos sang dako nga sunog kag mangin safe ang bugos nga syudad sang Iloilo. That is something abi nga ti ginapangunahan naton ang ining tika nga ginaobra gani isang team nila Engineer Priam no is preventive on the side buot silingon as much as possible wala sang damages wala sang casualty nga kinanglan pahulaton before kita mag-akto sang amo sini nga programa. And of course Sir Priyam, of course, no, ano ang aton dring mensahe sa ating mga consumers as of this moment in time? Kaya isa bahin sang mga bumbero naton, may ara kita trainings for them right now, sir, sa ating mga consumers, knowing at igina expectar ang Super El Nino tumanya kainit. Ano, sir, ang mga, let's just say, basic nga mga pwede pag-obrahon sa ating mga consumers agad nga ti makalikaw sila, sir, sa mga posible sunog or pag-asos ang ilang mga atayan sa Sir Priyam.
0: Okay, Jello. Bali, well, El Nino na naman, no?
1: Yes, sir.
0: So, again, mainit. Silingon, damong electric pan, damong
1: appliances, actually.
0: O cooling agent nga gamitong mo sa balay nyo, like aircon, electric fan, no? So, probably these things, no, mga appliances natin, we have to make it sure man nga condition pa sila.
1: Yes.
0: Siyempre, again, these are electric-driven machine. So, mantawa natin, kung di siya condition, kung, for example, guba siya, damage siya, it can cause sunog siya through electrical mangyapon. So, ang natugyan lang natin sa tagpalmati tanong si more power sa mga muna nga situation kung problema agad sila blas ila electrical nga mga pasilidad, open man kita ya. So open kita magtudlo sa ila.
1: Mm-mm.
0: Mabulig kita anytime, so kadto lang din sila pwede gid sila humangkot, mabulig kita, willing gid kita mabulig. So tapos number two, ang aton nga mga electrical facility, i-secure ta gid.
1: Yes, sir.
0: Especially kung mainit, no? Magwa kita sa balay, basing electric pan to.
1: Kasige pa ang
0: sige,
1: andar.
0: Aircon, no? So, one way man, makasave kita sa pag, makasave kita, safe pang balay natin sa sunog, hindi gid pagkalipatan nga i-unplug or
1: switch
0: i-switch
1: off the
0: off
1: breaker,
0: ang breaker
1: lang,
0: para maging safe kag hilway sa sunog ng aton balay.
1: Kag I think most importantly, Sir Priyam, ang pag-report sa gihapon sa kung may mga nabalaan sila nga nag-attack.
0: Yes.
1: Ang ano pinaka importante gid, sir?
0: Okay, kung madumduman naton isa sa mga reason gin man sang sunog ang
1: main reason, si actually.
0: Main reason ang
1: galapta gid ang
0: electricity.
1: Ang
0: but electricity is kumbaga friend tanaya.
1: Mm-mm.
0: But the thing is how the way you use it, no?
1: Yes.
0: So kung pero sinagatap ka na
1: overheat ang linya.
0: Yes,
1: oh, overheat,
0: diba? As explain nga isang aton ng mga technical team, no, nga, for example, ma-apply ka na, diba? So gahatag ka photo evidence nga your breaker is 30 amperes.
1: Mm.
0: So silingon ang ina ng mga requirements is may ano na siya, may equivalent sa aton. Then kung makita naton ng mga wire naton, may equivalent lang na siya nga load.
1: Mm-hmm.
0: Nga pwede niya ikargaon. Karon kung
1: sobra,
0: no, kung sobra, di unregistered ka, no. So let's say big gatap ka da.
1: Mm-hmm.
0: So but silingon ang capacity sang wire ya.
1: Daka
0: possibly
1: diyan
0: nga
1: ma.
0: Kasi siyempre ang managaring ang wire naton do may capacity na siya. So,
1: hindi pag push dapat.
0: Ma-push sa limit. Kaya kung mag-push sa limit, well, masunog din siya.
1: Init, masunog.
0: Masunog. Then, maybe the cost against ang sunog sa aton kumuluyo sa balay.
1: Kaya kung, actually, Sir Pre, the last time I talked with the BFP,
0: okay,
1: na-notice gini lang, tama, ang pagnubo, grabe ang pagnubo sang number from 2022-2023 as up to now 2026 sang data sang sunog, una sunog kag ang cost ng sunog is electricity.
0: Oo.
1: tama gid ang pagnubo niya.
0: Yes, kay because ti ano na mo to gani ang illegal connection, no. Dati kung illegal connection, again, it can cause sunog din sa community kaya ga-overheat ang aton nga mga equipment pa ni.
1: At of course, pag-upgrade sa more power sa facilities.
0: Yes.
1: Kaya tiyan mo gina, I think, ang do, isa man sa mga main highlights natin, Sir Priyam, no? Kaya kung wala nag-upgrade si more power,
0: makakos
1: gina na, totally gina.
0: So, si more power, muna ganing gahingyo, matakisa si Ila, wala nga ma-schedule interruption kita kay
1: ga-upgrade kita.
0: Ga-upgrade kita. Of course, ang gina-ubra natin para man sa Ila. Para sa aton tanan sa consumer naton, for example lang for the primary line, yeah. So before may size kita nga in layman terms na may size kita nga ko nga wire para lang sa certain capacity.
1: Mm-mm.
0: Voltage. So si more power gin upgrade gin padak-an pagin para in preparation kag sa safety man sang aton pumuloyo para malikawan ang overloading kag
1: may insulation
0: sa,
1: pa na.
0: Yes, may insulation. Bakit kung makita na aton usually ang aton nga mga wire before is bare wire. But silingon wala siya panit.
1: Mm-mm.
0: So bung ang ginatakod ni more power na tawag naton is
1: three wire
0: oh. With insulated na siya.
1: Ginamat-amat lang sir.
0: Yes, amat-amat gina siya. So baligan na siguro ang backbo naton do almost
1: done na gan.
0: Done na oo. So amo na para maka bullying sa aton man sa safety sa pumuloyo na tong consumer.
1: Madamo gid nga salamat sa mga konsumidor sa More Power nga tinagpamati gid sa episode naton subong semana kag ti naintindihan nga ang mga ginobra sa More Power hindi lang para abi sa kuryente pag-distribute sa kuryente kundi para man sa kaayuhan jag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Konsumidor man o kun mga kaupod naton partners naton ilabi na ang Bureau of Fire Protection, ilabi na ang aton nga mga stakeholders nga tinagabuligid sa aton when it comes sa mga emergencies kag mga tion abi nga kinanglan naton maghatag sang serbisyo sa aton nga komunidad. Nagyanangin ko upod naton subong nga semana si Engineer Priam Roy Rivera, ang safety engineer sa bahin sang More Power. And of course, sa masunod nga semana updan niyo naman kami agud nga istoryahan ang mga maayong balita nga ginadulot sa More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kaayuhan sang pumuluying Ilonggo diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Again, this has been your host Angel Pichilier Tan. For More Power at your service, bring it.

0: also 12 na batian na aton sini nga more power at your service. So tandaan, sa aton sini nga mga pumuloyong Ilonggo, maghalong gid sa sunog kag bantayan gid ang i-check gid ang inyo sini nga linya sang kuryente kag Mercado Linel.
1: Yes.
0: Alas 12, sa ilo kita sa aton sini nga segment na ang pamilya sa sining sa serbisyo publiko naton nga programa.

0: Buong agar! Ito kita sa aton sini nga segment, ang Pamilya Kamerkado. Lynette?
1: Welcome sa aton nga segment, ang Pamilya. Subong October 14, 2027. Aton paghahambalan subong segment
0: naton.
1: Ang ginatawag naton nga bonding sa aton nga mga newborn babies, ang ginatawag nga neonatal care.
0: Kaya gina-welcome naton sa aton sini nga special nga programa diri sa Radyo Merkado, ang serbisyo publiko, kag syempre sa aton nga special nga segment nga nagahatag importansya sa pamilya, ang pamilya. O, diri ginaisuryahan naton ang mga nagkalain-lain nga mga topiko nga may kaangtanan sa aton nga pamilya, sa pagpadako sa kabataan, sa pagpalig-on sa relasyon sa sulod sang panimalay, kag sa paghangop kung paano naton mahimo nga mangin mas responsable kag mas mahigugmaon nga mga ginikanan kag miyembro sang pamilya.
1: Matinatapon loving no? Parents. Pero kabalo-bala ka mo nga ang pag-atipan sa isa ka newborn baby, hindi lang parte sang paghatag naton sang gatas, pagpailis ang ila sini nga mga lampin o kon pagpatulog sa ila. May isa pa gid ka importante nga butang nga dapat naton hatagan sang atensyon. Ina ginatawag naton nga bonding o kon ang pag-updanay sa tunga sang gidikanan kag sang ila bag-ong bunag nga bata. So sa aton subong nga episode, pag-aistoryahan natin kung ano ang mga bonding nga importante ini sa pagdako sang bata, kag ano ang mga simple nga butang nga mahimo natin sa adlaw-adlaw agod mapabakod ang aton nga relasyon sa aton bagong bunag nga anak o kung ang ginatawag natin nga newborn baby.
0: Kaya sa subong, ato nakaupo ng isa ka pediatrician, resident in training sa isa ka private hospital. Diriya sa Maya, syudad sang Iloilo, Kamerkado, Lynette.
1: Gin-prefer niya nga taguon ng kundiin siya subong hospital. Kaya kundiin man siya connected. Kaya so far on leave pa siya subong. Kaya... A first time mami siya.
0: But
1: the event nga naka-leave siya, wala nagpamalibad sa atong sininga imbitasyon. Agon nga maka-share sang iyang ihibalo angot sa topic natong subong.
0: Serbisyo publiko.
1: O sa serbisyo publiko, neonatal care. Kag aside nga pediatrician, hands-on mother man, sana siling ko na, first time mami, reason why nga naka-leave pa siya subong. Ang atong subong nga resource person ang nagtapos ang iyang BS Biology from University of the Philippines Visayas, kag nagtapos ang Medicine sa Iloilo Doctors College of Medicine. Ikaw, welcome natong subong si Doc Mylene Bernasol Piñarada. Good morning, Doc Maymay.
0: Si Doc Maymay.
1: Yes, welcome sa
0: Radyo Merkado Iloilo. Kag live man kita, mabatian kita subong Doc sa Radyo Merkado Aklan, kag sa Radyo Merkado Kapis. Kag live man kita sa aton singa page, page naton, kag subuman sa Cable Star Channel 27, kag YouTube channel.
1: Kag of course sa 17 ka mga LGU partners namon sang Radyo Merkado Iloilo diri sa probinsya sang Iloilo. And of course, ang aton subong guest ka Merkado Melinda, native guide sang Banwa sang Anilaw.
0: Kasi may Manwa mo gali.
1: May ara kita dira nga speaker sa may Banwa sang Anilaw. Welcome, Doc Mylene, sa programa Ang Pamilya sang Radyo Merkado Iloilo.
2: Hello, good morning. Matiyon ako.
0: Claro,
2: hello, Doc. Hello, good morning, Kamerkado Lynette, kag Kamerkado Melinda. Thank you gid sa mga manami nyo nga pa-welcome. Good morning sa tanan.
1: Yes, first of all, nagpasalamat kami, Doc Mylene, kay bisan naka-leave ikaw.
0: Kag may ginatatak
1: still, ano ka na namon, subong ginadala na sa serbisyo publiko nga ginatawag. Kay sa pag-practice niya, sinisang medicine, may mga, anong ginatawag, wala naton nga mga, sa community, nga mga pag-serbisyo.
0: Serbisyo nila.
1: Ang, sa internship.
2: May community
1: so,
2: kami.
1: A libre nga maghatag sang iya sininga serbisyo sa mga pumuluyo. So, huramon ka namon, subong anay, para sa aton nga mga hakamerkado sa aton nga mga pumuluyo. So, Dok Mylene, aton subong hambalan ang nagakaigo nga pag atipan sang bagong bunag, especially sa mga Iloy nga bag-o bala nga mga mami or bag-o nga mga mama, nanay or whatever nga mga Iloy sa puloyan. After nila nga ma-discharge sa ospital ang ginatawag naton nga pag-atipan sa ila. Kung diin man sila binag-bunag sa ospital man o kung sa
0: center
1: lang sa may banwa, paano naton atipanon? O kung paano atipanon sang isa ka Iloy ang iya sininga baby pareho sang time sang pagdidi
0: ano?
1: Sa ila. San o kag makapila ka beses dapat i-feed ang newborn baby from day one.
2: Yes. So, pag wala nagkakatapos ang pag-alaga sa pagpadede lang, no? Mm-hmm. So, nagasugod ang tanan, alin sa pagwa sa ospital, gina-remind gina naman ang mga mami pagkagwa. Dapat, si baby, ginapadede, gina siya per demand. Meaning, kada magpakita siya bala sang signs nga nagutom na siya, hindi na pagulaton nga maghibi pa doon na. So ano ning mga signs? Una, kung nagabuka-buka iya nga bibig, do is daan bala ang mouthing na tawag, mouthing. Mm-hmm. Pwede man niya kung doon nagaan siya, doon nagadila-dila bala or nagatonging na. Or doon nagalik na siya. Okay. So may ara man niya iban, ginahulat pa nila yung magwawaw ang baby kung mapadede. No. So dapat, kung makitaan pa lang sang signs, padede na yun. And nami gid kung exclusive na breastfeeding. Exclusive meaning, wala tubig, kag wala formula.
0: Okay.
2: Basta pagka gwa ni baby, kag ipalatch lang siya or ipasak lang sa breast ni mommy, may magwa gid na ng milk. Una-una, tagamay lang gid man na. Pero sa darayon nga sak, kay ano malang na, reflex. So sa kanya,

0: gatas para nga maitingon ang imo sini nga bata.
1: Kag isa pa gid ang note ko man at personal experience, makabati na siya sang hibi sang baby, nagatinulo lang na ang gatas and kung lantawon mo imo baby or picture ng imo baby, nagatubod na imo gatas. Basta imo nga i-set mo gid imo mind, ma-feed ako sa akon baby ang na.
0: So, ang ano galing isa sa mga paagi para mas tinulin gali siya nga magagwa ang imo sininga gatas kay kun ang imo sininga mind naga kondisyon nga ay kabudlay ang
2: nabudlayan
1: yes. Ano kun paano ka stress ka man
2: paano magpadamo
0: the effect man siya gali so wala sang gatas nga magwa
2: ti ang iba gani no
0: mo nakakaon galing ang
2: utan
0: o bali
1: na kung
0: ano ka sa wala sang kondisyon hindi man siya gali mag
2: para magdamo ang gatas mo.
0: So amo to ang ginasiling ni Doc may nga paano na kung ano ang mga signs nga dapat naton
2: ma hindi paghulaton nga naghibi gali ang bata ano nga siling tapaghibi sa bata gutom na siya hindi gali nga amo lang gid na ang sign gali Doc no nga gutom ang bata
1: yes. Hindi lang gid nagabuka-buka ang bibig ang gid so, or nagadila-dila
2: oo so after nga mapadidi mo siya subong pila naman ang ano na ang time ano niya kag liwat mo siya
1: ang kadugayon
2: oo
1: usually kadasig-dasig lang gid madgutom ang baby especially pag breast milk kadali-dali lang gid ma-process ang ilang system so amo na nga hindi gid ya wala gid kita definite nga oras or duration or tawag ni oras usan only what magpadede basta amo na ang cues or ang palatandaan nga nagutom na ang baby na i-feed gid ya dayon so ang term lang gid is feed per demand amo na siya.
0: Kay may mga ano bala ginahambal nila nga hindi sagi ka patiti ang mga bata kay masbrahan na siya. So sa wala. Time pa actually, lang mga inadlaw pa lang siya gali wala sang limitation kon pila ka time
1: wala.
0: Kon pila ka beses nimo nga padidi ang bata.
1: Kay kung mabusog man si baby nag-stop lang na siya or kung may empty lang isa ka breast amo na ka-stop siya pero kung kulang pa na siya masaylo pa na pagin siya sa isa ka breast madede siya gihapon pero hindi mag-worry nga mag-over kay ipagwa lang man nagyapon ni baby so madede mapoop amo lang gid na so wala sobra sa sa pagpadede kay baby
2: okay
1: do pagpalangga lang na sobra wala magali wala gali sobra
0: kay may mga ano sila nga sometimes bala ano nang naga nagagwa bala sa gauwa ang bata kay hamba nila
1: ang nagsubrangan
0: ina sa pagpadede ano ang matuod sila nga rason
2: ano, kung nagagwa sina, no?
0: Ang bata
1: actually ang pag-uwa pwede man gid nga basi overfeeding na gid man kita no so pwede nga obserbahan naton mas stop kita danay kung maghibi liwat ang baby ipa-feed. Pero kung amo na to no nag-uwa na siya, nag-meaning basic nag-overfeed, kag nagpa-feed kaliwat, kag wala na nag-uwa. So amo na mahambal kita. Ay okay, sige, may limitation mula dyan ni baby kay kag gamay-gamay lang na siyang iyang at siyan. Sa mga una nga inadlaw, gamay-gamay lang din man ang ma-contain niya.
2: Pagtapos mo sa bala pa dede, bala dok sa baby, anid gina siya noon, hindi na patig-up na hindi bala.
1: Ginapa-burp, no? Yes. Abo gina gina-emphasize. Gina-emphasize man na naman sa mga OPD patients naman. Kaya hambal lang. Importante nga ginapa-burp gid ang baby kada tapos pa dede. Kay man, may ara kami na before case nga do napabayan bala do balaw ay gid na nadangtan sang baby.
2: Ang gas
1: kung hindi mo mong pa-burp nagaka-trap siya so mahinibi lang na si baby.
2: So amo na siya
1: ara man nga
2: niya. Do mo na sa
1: ang do nagabuntod amo na siya. So dapat ginapa-burp gid ka gina vertical bala before pahigdaon. Pag ulanggit siya kadedi hindi danay pagpahigdaon. Kaya ang tendency nga ma-aspirate tukod matalangan bala amo na. Amo nang delikado gid kag kapila gid na mo ginaliwat-liwat sa ang mga pasyente nga kag sa mga mami.
0: So, sa pagpadede naton sang baby o kung sa newborn, may ara kita sang gina-suggest nga proper position. Dapat bala nga magpungko gid ang iloy. Ang ginahambala naton subong siguro Doc May nga breastfeed gid no kay wala naton gina-promote.
2: No, wala ang breast
0: ang formula. O pero to may ara man sa time nga daw
1: gid
0: pwede bala nga maka-breastfeed ang iloy. So no choice
1: ma-battlefield. Ma-understand na.

0: naton. Yes.
1: Pero ano gid bala ang proper position sina dapat gid naton silang kung-kungon kag isaklay bala sa aton nga arms
0: butkon.
1: Or pwede lang ano pahigdaon lang naton sila.
2: May ara man gid na iba-iba nga posisyon kag depende sa ano siguro sa kung diin bala comfortable si mommy kag si baby. Your personal experience na budlayan man gani ako kung di magpaayon bala kung ano ang nasa
0: ayunan mo.
2: Bali mi ara paayunan mo. Bali may ara gid man nga nagapung ko ikaw tapos may ulunan ikaw sa imo nga lap pala sa imo nga
1: sabak
2: ano sabi sa ilong ang lap na may mabutang ikaw sang ulunan dira tapos i-align mo lang ang body ni baby nga nagalapit sa breast mo na siya. So dapat importante ang chin o kun ang sagang ni baby nagabunggo sa imo nga breast tapos ang iyang bibig ara gid ang iya gali nga ilong sorry ang iya nga ilong in line sa imo nga nipple so gaatubang ang dughan ni baby sa imo nga dughan ang ilong ni baby sa imo nga nipple kag ang sagang ni baby sa imo nga breast nga ang ilong how nga amo na mamangkot nga ilong nga hindi bibig ang in line sa imo nga nipple kay man masimutan na ni baby ang amoy sang gatas. Dira na siya maamat-amat i-trace pangitaon sang bibig niya ang imo nga nipple kag magsak mga mangangan sa dako-dako
0: hindi ka dinga sagad mo to sa suso ang imo nga nipple sa baba sang bata hindi bala amo na masamo
2: oh hindi mo pag idaso kay naka-stress na siya
1: nan
2: o amo na
1: dapat ilong gali ang una para nga
2: ilong
0: masimbutan niya ang hakuan
2: yes
1: nakabata na kami kang dok mai pero wala kami ka ano gali sina
2: amo na
1: mga amo nga ilong gali ang unahon para nga manulto lang siya kaya nga amon ginatulto
2: ginasungsong diretso kung ano man kung snappy man si baby kag mag-latch mo siya dahil okay man na pero amo na siya ipuesto lang si baby comfortable chest to chest ka mo nagahigda siya pwede man gani nga ano nga nagahigda siya gaatubang sa imo ikaw man nagahigda na nag-side lying bala pwede man na siya kung anong komportable sa imo basta ang goal ang pagplastar lang sa bibig ni baby as kang sang ilong sang dughan kag sang chin ni baby amo na ang pinaka importante para nami iya nga pag ano pag nga kag pagsulod gid pag shoot gid sa nipple mo kag dapat hindi lang nipple ang ginalabot sang bibig ni baby pati ang areola o kun ang palibot na bala nga do colored part man sang breast palibot sang nipple
1: para nga ano gid nami gid ang iya nga pag
2: saklam o saklam gid yes.
1: So, tikon ara naman kita bisa hindi malikawan nga sitwasyon i-battle feed gid naton. So, dapat gid siyang hakwato naton or sa bakon yes, siya gid, para nga hindi masalimukan.
2: Oo. Nami gid nga ano, pwede siya nga nakatawag sini, ginakungkong mo man siya nga medyo elevated lang ang ulo. Oo, hindi lang mag super flat. From head to toe para may gamay tapos importante ginipat ako mag-mention kaina dapat ang liog ni baby hindi naka super flex meaning nagatiko bala nga grabe nga tiko kaya kaapektuhan na ilang nga airway o kung nagatwist ang twist nagapatakilid diba ang flex nagapaatubang na siya so dapat hindi amo na kay nabudlayan na si baby magdede so ideally amo na ginakungkong siya nga ang iyang nga sagang ang angles ng imo nga bibiron ha di ba kay naga bottle feed no di man promoter gid sa bottle feeding pero again ang angle sang imo nga nipple sa imo nga bottle sa bibig ni baby dapat ara sa 90 degrees kung ang bibig ni baby straight na dapat sa iya ang nipple gapa tawag sini basta ang angle nila nga duwa is 90 degrees
1: I see
2: straight amo
1: bali
2: na.
1: Ano gid siya puno gid siya hindi nga nagahilay kay kun ano kun hindi puno ang biberon ang ano nang siya gani ang
2: hangin
1: ang hangin
2: ang
1: yung
2: ang hangin oo
0: so yupo niya hangin
2: so, oo basta ang basi ang nanabasi mali ang paghambal sa angle basta ang bibig ni baby nagahigda man na siya or nagapungko ang compared sa nipple sang bottle dapat naga tawag ni ang nipple is horizontal, ang bibig is vertical, nag-meet sila. Ang angle nila is 90 degrees.
1: So dapat ang ano gid siya ang saklam giniya ba na ang nipol
2: sa saklam niya. Oo.
1: Sakop gid tanan kay kun
2: pag wala ha
0: nang alang
1: sa sulod sang maalang dito kasi yung gums hindi niya ma ano masak or masuyop mayo ang
2: yes
1: gatas sa sulod sa biberon. So after sa aton sininga proper position sa pagpa dede sa aton sininga mga newborn sa time naman sang ila nga pagpatulog
0: naman
1: kay may ara nga daw bag-o pa lang pwede na naton ina sila bala patakiliron Doc Mylene.
2: Ay, ang gina-advise gid na pinaka the best nga position gid is again nagakaya kag tadlong ang ulo sa lawas. Amo gid na as in flat, wala mga ulunan, wala mga hatdog-hatdog sa kilid. Amo na. Pero amo na gani importante gid nga bag-o sila ipahigdaon, napatigab kag 15 to 30 minutes gid nga vertical pagkatapos magdede. Kaya amo na gani ang risk of aspiration. So again, pagtulog dapat naga-flat, wala ulunan, wala sa mga hatdog-hatdog kay basi matampukan sila, maipit ang ilang air, matapngan ila airway. Ukon amo na kung may ulunan, ang tendency ba lang nga magliso, magtakilid kag magtiko na naman to ang liog nila, maipit ila nga alagyan sa hangin. So delikado.
0: May ara gani na nagpatulog, ginapahapa, hindi bala kay para kuno hindi makibot ang bata.
2: Sa so, mga pakibot.
0: Sa mga newborn. Ang inaputos, no? Inaputos din na bala.
2: A swaddle. Do swaddle.
0: Oo.
2: Huwag na swaddle. Pamugin mo na.
1: So, pero ano gali sa mga newborn, gali Doc Mylene, ang dapat wala anay sa sangulunan, ano nga mga months, pwede natin sila pa butangan na sangulunan?
2: Paulunanan. Magnami, nagibi ang ilang head control. Pero around 3 months pa na siya. Pero ang nipple mo nga, ang nipple, sorry. Ang imo nga, ulunan nga ina, dapat nipis ang gihapon na. Hindi gitamaan ka damol, hindi gitamaan ka, ano, ka nipis ni, ano yun? Kaya may ara mga, may mara nga nabangbaligya nga mga ulunan niya. Kita niya na may mga buho, or do head shaping pillow, mga muna-muna. May ara na sila portion nga ang sa neck area do nagasalop man tapos lusot na sa ulo ga shape ang ulunan pero amo na managyapon nga hulaton nga magbasko gidanay ang liog sa baby pag sila pahigdaon sa ulunan maski nipis pa na
1: So dapat 1 to 3 months
2: lang yun.
1: Mas pa
2: 1 to 3 months.
1: Wala sang ulunan, wala sang hatdog-hatdog sa kilid.
0: Tunanda no.
1: Oo, kalabanan.
0: Amo gina dayon ba damo-damo pa nagipreparasyon mo antes ka magbata, may ara na na.
1: May mga pugong kaysa nakaanda naton sa tradisyonal bala sa uma, ginatampukan, ginapunggan, timpamot sang bata kay ano na, gakuragmang.
0: Hindi mo nagali ko na pakibot. Para hindi magkuragmang.
2: Oo, pero normal reflex lang na isang baby ang makibot. Siguro likawan na lang natin yung makibot sila.
1: Plus, sila.
2: May na nga ano, ginabutang lang sa ila kamot para nga hindi sila. Usually, kamot lang man na nilang gapisik pag makibot sila. So may ara lang ipatong sa ila kamot para may makaptan sila. Pero hindi man ang something na makasuffocate sa ila ha. Do may ara na mga gatap-gitapik. May do, ano bala, do strap. Na, amo medyo mabrubog at gamay.
1: Daw puro pintalan mo lang gamay pero hindi nga
2: gamay.
1: Mag ano siya.
2: Hindi gid super.
1: Super bugat nga mga ulo
2: para hindi makibot.
1: Na amo gid na ginatampukan sa
2: ulo. Pero swaddling is the best gid.
1: Kailang kagamot sa bata.
0: Kag ano, ang iban ba lang hindi bala na may ara na ginaano nila sa duyan. Pwede na siya mabutang sa duyan.
1: Aboy-aboy. Amo nang natawag
2: sa aboy-aboy.
0: Aboy-aboy kag may ara na gid man na inabaligya
1: ang ano na bala Doc May ang song una daw patadyong
0: aboy-aboy.
1: Oo, hindi kani katsa nga ginahigtan sa both ends bala kag i ano siya it ang what sa magtimbang ang duyan gidya tapos dira mo siya duyan duyan
0: para dasig siya kuno matulugan
1: dasig matulugan kag
0: pwede na siya sa amon ang apagidaron
2: nga ginulan amo gid na ang gusto sang baby ang gina sway sila kag gina rock medyo gentle lang rocking or do gamay-gamay nga uyog-uyog. Hindi pa, hindi grabe nga uyog. Do gina rockabay, baby. Do mo lang na. Tapos suwi, gamay. Ano na gusto nila, kaya gusto-gusto nila ang duyan. Mm-hmm. Pero again, safety first, kailangan ginabantayan lang bidang baby. Kasi siguro doon nga establish ang tanan nga ginaangtan sang duyas. Amun.
0: Basta maglagapok, no?
1: Oo. Imagino ni mo mga kwan pa lang siya, 3 months pa lang ba kun mahulog
0: or malungok pa na no,
1: mautod ang duyan. Kaluluoy man sang bata. Pero ti magwa na sa irresponsible nga pagbantay ni mo sa aking mga bata. Sobra ka naman nga.
0: Pabayaan mo sa amo na nga edad pa lang, no? Kaya lumpok pa na yan, ilang lawas siya, magkabarkado din, dok-dok, no? Kaya gusto gani, mag-ano ka bala, mag-uyat ka sa mga amo pa lang panginaron, isa ka bulan, dua ka bulan, doon na ano ka, doon na hadlo.
1: Nadalindo ka pa.
0: Ang panit niya bala, kasi dumatsagaan mo, dumagandugakulorino.
2: Dumalusbot.
0: Dumalusbot. Nga kalupok-lumpok, kamo na bala.
1: Kag ano galit, dok, ang inabalang the way kang magpabangon sa iya, kung mga, ano pala, newborn pa siya, below 3 months pa. Ang
0: na,
1: proper
0: no?
1: way nga paghakwat sa atong mga newborn, diin unahon ulo or pwede lang nga ano mo siya daw iban
0: dinadiretso mo lang
1: sa abaga ba ulo na
0: lang
1: naga ano ni bala naga luy ang ulo mo ay nago ay kasuportahan bala ko pa isang ulo mabar ko ay yung ang liog sang bata mo mapano
0: malunggo
1: lunggo ay hindi mauto ano daw may maglaylay bala oo.
2: Dapat basta ang importante lang gid abisin ba pag magkuha kita sang baby pinakagamay maski hasta pag dako nila ginasap na gid maayo importante gid ang tatlo nga ni tatlo lang ba ang ulo ang liog ang abaga pag ang buli. Mm-hmm. Dira gid kita naga amo nang do mga points nga grabe na connect ang buli ang likod kag ang tiil do mo na bala ang likod ang liog amo gina. So pagkuha mo kay baby, sap na yon, siguraduhon nga ang kamo ang palad bala. Mm-mm. Bala ang mana sang kalabanan ng mga nanay na kag sa mga nauna pang nanay. Dapat ang palad kag ang butkon gina tawag sini. Ginalusot halin dito sa liog sa ulo, dapat saklam ang ulo, ang liog kag ang abaga kag ang likod. Mm-hmm. Tapos ang isa kamot sap na yon naman ang buli. So hindi pwedeng do buke. Iba may mga nanay may nakita akong mga nanay do ginahimlan daw ang buke ang mga bata. So hindi gid dapat support gid ang ulo, liog, abaga kag buli. Amo gid na magkapot both hands.
1: So pag hakwaton mo una ang iyang
0: kaptan mo dito diri ayon no di ba sa iyo so liog ayon
1: kay masakop na lang iyang ulo ang
2: tingkoy niya dampi dapat masaklam gid bali ang pinaka punta sang imo nga tabi kap tuo mo nga kamot ang una mo gin suok to no halin sa iya ulo liog abaga likod asta na siya sa may at ang tawag sini o di ang siko mo abi ang ano na diri bala sa may imo nga crease
0: dapat ganang nagdala kita
2: sa ilong mo
0: munika
2: oo
0: na may
2: nato
0: no
2: oo
0: basta mo na siya ano tigdo kapta
1: mo siya sa likod
0: kapta mo na yon mo sa daga
1: mo kanino mo mo na
0: na nan amo gina
2: do is scoop do gina buhalin sa na mo na siya tapos ang isa mo kakamot sa loon ni ang buli
1: para nga suportahan ang tanan niya nga part
0: ang
1: sa body
0: niya.
1: Nga wala sang mag
2: tapos pag nakapta na siya dapat ang likod supported gid likod tubuli
0: muna siya sa may liog niya tangkugo ayon. Te sa ido naman kita sa ano sa mga
1: sa
0: vitamins
1: ano
0: naman nga kinahanglan sa aton sini nga mga bag-o bunag nga mga lapsag dok. Ano ang sanok kag naton mahimo sugdan ang pagpa-take sa ila sang vitamins kag kun ano ang first nga vitamins sa pwede naton mahatag sa ila.
2: Yes. Sa amo naga-advise na kami nga magsugod sa multivitamin sa mga babies naton as early as 2 weeks or 14 days. Pwede na sila.
1: 14 days.
2: Oo. Or 2 weeks ang na. So, multivitamins, pagkatapos later, nga 1, 1 week or 2 weeks later, pwede na mag vitamin C or ascorbic acid.
1: Mm-hmm. So,
2: oral drops na, the start oral drops kid na siya.
1: So, ang kinahanglan natin, Doc, nga as early as 14 days, hataga na natin sila vitamins. Yes. Kasi ginasiling nila nga, kung nag-breastfeed ikaw, is kompleto na ang mga vitamins and minerals ngayara sa gatas ng iloy.
2: Oo. Kay, amuna gani nga may ara lang kita ginhatag nga 2 weeks nga pwede wala danay. Kaya nung nag-establish, baga doon ano pa ang baby,
1: Transition
2: nag-establish pa siya.
0: Nag-adjust pa?
2: Source ang nutrition, ang iyang nutrients. Uh-huh. So, kung nami man ang pagpadede mo, di, bastante siya sa vitamins. Pero kung daw alang-alang man ang pagpadede mo, kailangan din siya i-supplement.
0: Uh-huh.
2: Also, si baby, nagadaas mo bala ang iyang demand for nutrients. So, hindi kisa, hindi give perfect or 100% nga
0: ma-sustain sa gatas ang iloy.
2: Oo, ma-provide sang gatas ang iloy. Pero, again, perfect give ya ang breast milk sang nanay. Uh-huh. Almost perfect. Uh-huh. Kaya ra, ang halos tanan, pero hindi nga super kompleto give. So, kailangan di hapon mag-supplement.
1: So, para nga mangin nami ang gatas ang isa ka iloy, so dapat ang iya siningag, ang ginakaon sang isa ka iloy, nag-matter man bala sa nutrients nga matipon sang iya siningag gatas, Doc Mylene?
2: Yes, oo. Importante gid ang ginakaon ni mami. Kag especially amuna ang ginahambal nila nga dapat nagakaon ka sang gulay, balunggay, mga muna, prutas. Kay kung ano man ang nutrition nga makuha mo dira, mapasa mo gid sa imong baby.
0: Mm-hmm.
2: And also nag-supplement man dapat si mami sa mga calcium nga ini kay ti, di ba? Gatas na mo. So produce ang sang gatas. Kung kulangon sang supply sang calcium ang ialawas, siya man diapon ang matam-an. Amo na ang iba nagakabungi. Bala
1: nagakadasig magbitol ang ilang unto.
2: O nagakataktak ang unto or nagakataktak ang buhok. Kaya ang nutrients nga halin sa iya, mapasa niya sa baby, kung hindi siya magbawi para sa iya man kaugalingon, ubuson gid or hindi gid niya maging bastante para sa ilang aduwa.
1: Amo na galing kung ang usually, ba naga sa nagabusong bala sila, naga weak ang ila sininga mga bones and then
2: bones,
1: ang ilang mga amo na ang ipon, ga katak-tak pulpulang na sila sa
2: kalsyo,
1: ara na sa bata, ginahata. So dapat i-supplement man ang iloy sa ginatake niya ng mga vitamins para
2: mga vitamins man siya magatas gid siya.
1: Ikaayon na lang. So sa bahin naman sang aton nga mga bata, dapat ang government naton subong nag-require na pagi sa aton nga Department of Health nga dapat iga tumano naton ang immunization program bala.
2: Mm-hmm.
1: Asan o ang ano o kung ano ang edad sang bata, suguran naton ang tuma naton nga immunization program sang aton sin nga government. Kag nga, naton ini nga dapat sundon, Doc Mylene?
2: Oo. Importante ining pagpabakuna. No, kadamo gid sa ginikanan, man nga doon nagaduwa-duwa, nakaiti, mga nagalapta, bala nga, hindi manami.
0: May pero, mga negative.
2: Sa kadugayon, kadamo-damo na nga natabo, halin sang una, gidya, ang pagpabakuna, dako gidang mabulig sa mga bata. Pagdako nila, kag sa paglikaw sa mga sakit nga dala, sang kung hindi wala sila magpabakuna, kung makapadala lang sila sa hadlok,
1: mga diseases, kung napabakunahan natin, pero kung hindi ni mo magsunod sa mga ginamando or ginasuggest ng mga pagbakuna sa aton, like sa example lang, no, sa polio, Doc Mylene, nagkabiktima sa polio, pero ang polio is preventable kung
0: sila na-immunize sila. At may pangbato sila sa ilalawas, wala nga kung na-immunize sila.
2: Amo na. So, kunwari, abe, may time nga nadula, naging polio-free. Kaso kayo may mga nanay, ito nga wala nagpabakuna, na naguluwa na naman ang mga polio. Doon mo na bala? So, importante gid ang pagpabakuna. Kag sa schedule naman, ang aton bakuna, ang gina-receive ni baby pagkabata pa lang, may ara na na siya nga BCG,
0: kung
2: para sa tuberculosis. Hindi siya bala dali sa tuberculosis, kag hepatitis B. So, mabato na nila yung pagbuwagin nila nga daan pa lang.
1: ano to gani ang una-una?
0: BCG.
1: BCG. Ang una siya, Dok. Ang, no, sa din gani ang diri,
2: oh. Pag, pag,
1: ang sa
2: pag-uwangit sa baga, oo, daw naga...
1: Ano man ito pala tandaan na ito, no? Kung may, daw, may nagayupok, di ba
2: lang ano sa sila?
1: Imong abaga, Dok, no? Amo na ang BCG.
2: Oo, pakita agad kung buhi, ang tawag nila, buhi ang akon niya bakuna, kaya nagayupok, Gib.
1: Oo.
2: Tapos, ang hepatitis B, ginahatag ba na siya at birth.
1: Mm-hmm.
2: O sunod sina, at six weeks old, si baby ginatagaan na sang dugang pagib niya mga bakuna. So muna sila ang mga DTaP o diphtheria, mm-hmm, pertussis, yung tetanus muna siya, polio virus vaccine.
1: Mm-hmm.
2: Ay, ginasulat. Kamarkado.
0: Wala. Sige, nawaiwa. Sige, nag-enumerate lang na kayo mga ano, ang mga...
2: Sige, DTaP. Capital letter D, capital T, small letter A, and big P. So, ang DTaP means diphtheria, tetanus, and cellular pertussis vaccine.
1: Mm.
2: Para na, ang mga pangalan nga nasang bakuna, amuna ang target nila nga malikaw si baby sa amuna nga mga sakit. So, malikaw sa diphtheria, malikaw sa pertussis, malikaw sa tetanus.
0: Tetanus.
2: Probo na. Mm-mm. Also, ang polio virus vaccine. May oral polio. Muna. Kag ang Haemophilus influenza type B conjugate vaccine. HIB. Amuna siya ang HIB. HIB. Ang measles. Ay, sorry. Di nakita to. Sa six measles. Weeks kita liwat. Mm-hmm. DPT. HIB. Hep B. PCV. Kag polio vaccine.
1: Mm-hmm.
2: So, muna sila sa 6 weeks.
0: Mm-hmm. After sila, na, Dok?
2: May ara. Ang aton galing na rotavirus vaccine, wala na siya gina-offer sa mga sentro. Pero sa mga private, may ara na siya. Nami na ang rotavirus vaccine. Kaya ang rotavirus ang pinaka-common na ginahalinan sa lupot-lupot sa aton mga baby. So kung tani, kung makadawa-dawa, o kung may ara man lang ipang pabakuna kay baby sa rotavirus, mag-acquire o kung magpamangkot sa mga pedya, sa mga private yung pedya or sa mga ospital na nag-offer sa rotavirus vaccine. Kaya namin yun na para hindi sila dali, bala malupot-lupot. Kaya pinaka-common cause yun ang rotavirus muna. Rotavirus vaccine.
1: Mm-hmm. At what age pwede matag, Dok?
2: 6 weeks. Pwede na siya. Kamarkado rin yan. Pwede na siya. 6 weeks old. Sila na. DPT, Haemophilus influenza B, Hepa B, PCV, kag polio, plus rotavirus. Pwede na sila tanan at 6 weeks old.
0: Mm-hmm. Kadamog lang sa mga
2: kadamog.
1: Ikaw wala ka kay Bandung, 6 months pa lang siya. Until nga edad, pwede natin sila maparotavirus.
2: Asang amusini, sang mga vaccine nga ini, may ara na kita catch up immunization, pero tama, nakadalom kung i-discuss ko na. Pero balaanin na sang aton nga mga midwife sa health center, may ara na sila ginasundan nga immunization schedule.
1: Mm-hmm.
2: So basta kadto lang kamo, mga mami, mga daddy, kadto lang gid kamo sa health center, kay tanan available, except gani amo lang na sa rotavirus. Masundan nyo gid na. Basta ihatag nyo lang, may ara lang na sila ginahatag nga immunization record kay baby, amo lang na ang sundan.
1: Mm-hmm.
2: Alindira, matrace lang na kung asa saan o. Kag ang pa nga mga bulan pwede ka balik si baby sa succeeding niya nga vaccine.
0: Kaya muna no,
1: ang given nga wa ay na siya gina-offer pasubong sang libre sa aton nga mga health centers ang
0: rotavirus
1: vaccine. Mm-hmm. For the information sa aton nga mga listeners, mga pila gina siya, Dok, how? Parang may idea parang aton nga mga ginikanan nga makadawa-dawa sila. Mapa-undergo nila sa amo sina nga vaccination ang ilas ng mga kabataan.
2: Oo. Around mga 3,000 to 4,000 per ano siya per dose.
1: Uh-huh.
2: So may ara kita nga
0: pila duwa, pila siya kay ano dokaw.
2: Oo, may ara duwa ka dose.
1: Uh-huh.
2: May ara kita duwa ka dose. May ara ba niya tatlo ka dose.
1: Uh-huh.
2: Ang kinalain lang man nila ang kadamuan sang strain.
1: Uh-huh.
2: Rotatec kag Rotarix amo na siya. So ang Rotatec
0: Bisan diin na sa ilang aduhadok ang ano?
2: Oo, parehas lang na sila. Mm-hmm. Pero ang kalawigon lang gidba. Okay. Kumbaga, tatlo siya ka dose, mm-hmm. pero mas barato ang guwa niya. Mm-hmm. Ang duwa lang niya ka dose, ang iguan bala, mas barato ang iguan sang per dose niya.
0: Mm-hmm. Pero diin ang mas, ano, ang prefer mo nga
1: so,
0: ano?
1: So dapat kumplituhon, gid ang tatlo nga ina?
2: Mas okay nga ang duwa na lang duwa para na kadua ka lang magbalik.
1: Ay, so,
2: Rotalix, amo na siya ang kadua lang. Duwa lang na siya ka dose.
0: So,
2: ang Rotatec, amo na siya ang tatlo ka dose.
0: So, ang kwanda na nga kaduha lang siya ang ano.
2: Mm-hmm. Ang sa presyo amo na okay. Sa mga 3,500 to 4,000.
0: So meaning kung kaduha ka magpa ano dira sa duha, ma-prepare ka
2: mga 7 to 8,000.
0: 7 to 8,000 na amo na.
2: Kung duha ka dose, oo. Wala lang ko ka check kung tagpila. Para sa akong baby abi ang amo na ang 2 doses lang ng Rotarix akong ginavail.
0: So sa pag sa first mo pag dose after sina san una man siya after pila naman dok?
2: Ah, ang gap nila.
0: Ang gap niya, oo.
2: Oo, pwede siya after a month.
0: Uh-huh. Ah. Ano pa gin ang mga after 6 weeks, ano to, 6
1: kung mag-sunod ito sa immunization, may ano na siya. May daw ang last na doc is daw ang MMR no sa 9
2: yes,
1: months
2: yes ika
1: sila.
2: Ano na siya ang MMR sa ika 12 months niya na or 1 year pero may ara pagid nga measles nga pwede na ma-avail at 9 months old mm-hmm. pwede na ang measles vaccine
0: okay kalabanan subong sa aton nga mga pedia nagari ako na gani ah nag-refer na gani nga didto kamo kadto sa mga health center kay daw halos kumpleto naman ang immunization
2: ara naman tanan
0: ara naman tanan
2: ang rotavirus lang gid ang balaan ko nga wala. Gina-offer sa health center. Kag amo na nga nag-recommend kami nga mag-check sa mga hospitals o kun sa mga private pediatrician.
0: So amo na ang kwan.
2: Ni ara na sila na gina-offer sila.
0: O, kung gusto nila nga mag-ano, nga mapa-immunize sa rotavirus ang ilang bata sa private hospital o sa mga...
1: So, dira may nag-offer sa amo sina. Kay so far ang government nato hindi pa makakaya sa sina nga...
0: Okay, medyo mahal. Amo na gali nga ano wala pa subo
2: ano na sabi do ginapa ano lang na kay baby sa oral na siya do ginapa tigsim bala okay. Sa syringe man na siya pero amo na so iba siya
1: So, kamerkado Melinda, 8:53
2: na
1: in the morning. Ay, grabe. Nga mga suggestion, kag mga tips kay Doc Mylin, pero daw limited ng aton siningat time. So, subong si Doc Mylin nakalib, basic kung makabalik na siya, mabalikan man aton siya.
2: No? Mabalik na. mabalik na, malapit na.
1: By the way, ano gani ang imo nga first baby, lalaki or babae?
2: Baby boy siya, kamerkado. Ay, ang kamarkado. Melinda.
0: Unti. Kaya, ano, kay Doc, pinangang boy, baby boy, no?
2: Oo.
0: So, wala nakita sang, ano, 8:54 lang, naging pranuhan, tapagani, kamarkado, Linette, kasi rin natin, makapadugay kita sa kay Doc sang, ano, sang iyang...
1: Kay mausisa, kita sang mga pamaagi, no? Po, para kay... paano mag-care sa aton sini nga mga newborn babies kay damo sina
0: damo pa yung sa mga makabalo no
1: may mga
0: sa nanay na no
1: nanay subong early pa bilang ilang mga edad ay pa nakahibalo kung paano mag-care sa mga kabataan ay nang naglusong lang wala sa pamilya wala na ma-prepara
0: so
1: beneficial gid ang aton sini nga programa para sa ila and even sa may mga edad na nga mga idoy kay tikon wala sang proper nga advice sa ila nang masiling nakita bala nga base sa aton nga naobserbahan kag why kita kabalo kung paano gid ang proper care gali sa ila So sa katapusan naton ano ang imo sining mabilin Doc Mylin sa aton nga mga iloy karon ang imo pinaka importante nga mensahe para sa aton nga mga iloy as a pediatrician.
2: Yes. So, to summarize na lang siguro ka Mercado Linette, no? Kaya may nga na-miss ako nga wala gid na mention. Nasigdasig lang.
0: Oh,
2: so, mag-alaga kita sa baby with love, paliguan, padidion, padidion, per demand, paliguan, especially kung mainit, no? Paliguan, kagbantayan gid ang temperatura sa tubig, i-check gid, patigabon pagkatapos magdede, ang diaper islan gidayon para hindi mag-rash, no, pagid, magpatulog sa oras, hindi,
0: ano pa gid ang kuan ang importante
2: amo na. So importante gid amo na nga mga pag-alaga kay baby. So padede, patulog, painit amo gid na importante
0: mga
2: especially
0: sa
2: first few days, painitan gid
0: na lipatanaton
2: per side. Ang suksok lang na ni baby diaper. Kag protektahan lang ang mata sa silak sang adlaw.
1: Oo, ginaubahan, gina siya galit no. Para nga
0: ano
2: gid ubagid na siya front and back. Dapat na-expose, diaper lang ang suksok. And pinaka-importante sa tanan, kung makita sang hindi manami nga signs sa kay baby, dahilanat, nagasuka, nagalinupot, or kung may anuman nga pamatsyag mo, ikaw maginikanan do hindi tsakto kay baby, dalon, gidayon si baby sa pinakamalapit nga health center o kung sa ospital para nga maagapan kung ano man ang ginapatsyag mo baby.
1: Kaya may arap,
2: so sa mga baby, wala ganyan dapat sang late.
0: Mga
1: discoloration ko isa
0: naga-yellowish
1: kag
0: naga-jaundice. So ano man lang natong so, kailangan painitan do?
2: Painitan, oo. Pero kung ma-notice ninyo nga do hindi na amo ang pagka-yellow niya, hindi na madalas ang painit painit talon gid dayon sa doktor sa ospital. Para mapatest iya nga dugo.
1: Oh sige. With this, Doc Mylene, thank you so much, Gid.
0: Madamong
1: Gid, salamat sa time ni mga
0: nabitin.
1: Bitin, Gid, no? Nga care ka pa nila sa mga baby, but aga pa, gindisturbo ka naman.
0: Madamong Gid, salamat.
2: Thank you, Kamerkado Linette and Kamerkado Melinda. Thank you sa tanan niyo na mati.
3: Patawa sa bawat luha, pamilya ang lakas na di nawawala.
0: Oh, alas 8:58 na.
1: Dogo, sinyas ko sa imo kay hindi ko kabatin.
0: Hindi ka kabatin. Oo,
1: speaker dire. Pero madamo gid salamat Doc Mylene sa aton dire nga naga-message. Wala si Doc Mylene sa private clinic subong. On leave siya training siya nga mga resident physician, pediatrician sa isa ka private hospital. Tapos sa isang private nga clinic subong.
0: Naka-leave siya kay
1: message lang ko kung diin siya pwede. I-message lang ko kung diin siya pwede nga makita after niya nga makabalik sa pag-leave niya after nga nagbata.
0: Kasi ano siya subong nga hands-on siya subong sa iyang baby boy. So, thank you kay Doc Mylene sa Mercado Linet.
1: Yes.
0: Sa piyak sa kasakuon niya, no? Naghatag siya sang chimpo sa atin. Pero bitin. Bisan siya kanina bitin.
1: Kaya mga may question baka tutani sa mga jundis ngayon na kag-discoloration. Kag anong mga signs ka dapat na natin. Nga ma-alarm kita nga mga nanay.
0: Nga
1: ang bata natin, hindi natin paghamban nga normal lang na nagatubo lang ng iyang ngipon. Okay lang na galupot-lupot siya. Insakto ang kwa nag-late time na dapat natin sila mag-seek sang medical advice.
0: Oo, sa discoloration, tabo lang silita nag-yellowish siya. Dapat painitan na siya. Pero kung ang matuwala ni doktor,
1: nagdugay na nga wala sa
0: nagdugay na nga do, amuman gihapon, nga do naglalapagid gani, hindi na kamo maghulat sa kung ano, dalo niya sa doktor pag-ipalantaw para nga mabalaan yung ikag masigurado na nga wala sang kun anuman nga sakit kun ano ang kuan sa bata nga maglala pagid kun pabayan lang kasi masiling ka ba lang nga haum-haum ka lang nga kuan na natural lang na nga muna ba madala lang na sa painit-init pero hindi amo tong habal ni Doc advice niya nga kun may nasat umana ka mo nga hindi na amo kaglain na idalo na lang sa doktor para nga ma-check siya sang doktor.
1: Yes. Kamerkado Melinda kung sa aton mga kamerkado impunto alas 9 nasa aga.
0: Nagapasalamat lang kita liwat sa pag-upod sa aton sining sister station ang Radyo Mercado Aklan.
1: Radyo Mercado Capiz.
0: Sa aton nga mga LGU partners, disisiti kami LGU partners diriya sa may provinsya sang Iloilo. Kag ginapasalamatan natin ang aton sining bag-utan lang ang lady guide natin. Si Kamerkado Gizan Barbie Sano. Thank you, Gid. sa pag
1: facilitate
0: kag pagbulig sa amon.
1: Standby na sa Todo Bida upod kay Kamerkado Giancarlo Francisco.
0: Sa gihapon, upod rin sa inyo nga mga public servant.
1: Ako si Kamerkado Lineth Antinor Flores.
0: Kag Kamerkado Melinda Katahay sa Iloilo, ini ang Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Kalabatian, ang programang Serbisyo Publiko sa Radyo Merkado.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Super Hits and More.
1: Radyo Merkado.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Labrong tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. You can't get enough. Keep it locked.

0: Labrong tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog na ako, adlaudlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na! Inom!

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kung it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyong news team.
1: Oras sa Radyo Mercado Aklan, alas 11:35 sa Truadlaw. Mayan-ayan ngayon to Adlaw, Provincia Aklan, good afternoon Western Visayas. So welcome sa mga pagpangalagad, it programang Radyo Mercado Balite sa Udto. Adlaw ka na makarot miyerkules, petsa 14 sa buwan karat Oktubre dagung 2026. Ag kami rin nagpagabalita kami ka ng Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka merkadong Nina Luis Del Pilar.
1: Ag na mga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 na Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag namin yung Facebook page. Kamanaman naman nga YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Headlines, balita lokal. Motorista aksidente nga sunggaban ro kaparehong motorista sa Kalibo.
2: Sa piyakabahin pa sa atong nga balitang lokal, suspect sa drug by bus operation sa Kalibo, daywang buwan nga ginamonitor it kapulisan na.
1: Kalibo Horror House pagabuksan ngon sa Oktubre
2: 15. Aga-aircut sa Kalibo flight na makabulig sa tourism market na itaklan na.
1: Ang sarang headlines, balita regional. Iloilo ginpahaong ngon ng mga mangunguma ag nag-atipan it sapat sa epekto it El Nino.
2: Sa piyak nga parte DTI Iloilo, nagpatigay ng consumer advocacy activity sa kabatuan.
1: Ag sa headlines, balita nasyonal, tatlong impeachment articles kontra kay Vice President Sara Ginbawi it prosecution.
2: Sa piyak nga bahina, pag nabait dissolved oxygen sa tubig ginakabig ng rason na it fish kill sa mga pangisdaan.
1: PNP ginsiguro nga pagpunggan na nandaro pagsugod it illegal nga droga sa Pilipinas.
2: Ag sa dugang panaton nga headline sa balitang nasyonal, DNR naglunsarit high-tech networks para sa real-time monitoring kontra karos epekto at El Nino.
1: Yung magkita sa headlines sa nang karoon ng balitang international, Archbishop Timothy Broglio nagpanawagan sa mga katolikong soldado nga hindi magpartisipar sa firing squad execution.
2: Ag North Korea nagpagupok it mga missiles sa pilang adlaw matapos sa hypersonic missile test sa ita South Korea.
1: Ag sa showbiz news, sa Bine nagsumiti tatlong entries para sa 2027 Grammy Awards.
2: Ag para man sa aton karon nga balita sa patag itinampang, Koponan Garnet sa undefeated gihapon sa free season games sa ita in NBA.
1: Ang sarang business news, dugang buhin sa presyo at produktong petrolyo epektibo ngon makarong Domingo.
2: Ag para man sa aton karon nga health news, sa halos 4.7 milyong Pilipino may diabetes ngon sunod sa IDF.
1: May 38 minutos makaligid sa oras sa alas 11. Imagkita sa detalye sa ating karon nga balitang lokal. Aksidente nga sunggaban isang kamotorista ro kaparehong motorista tak na alas 9:30 gabi Oktubre 12 sa National Highway nga sakop istansya Kalibo. Ro sa milog nga laking motorista ay sa edad 50 anyos, ang kaskara ro 29 anyos nga babayi ag 4 anyos nga unga parehong mga residente sa sambit nga barangay. Samtang ro nakasunggap nga motorista ay 20 anyos nga laki ag residente Guadalupe Libacau. Sandig sa impormasyon na rin sa Kalibo PNP, nag-U-turn na ro 50 anyos paagto sa pihak nga linya, samtang madasig ro pagpadagagan at 20 anyos nga ginabaybay ro inner lane halin sa Banga ag paagto sa Kalibo. Apang taga nagaliko guan ro 50 anyos, aksidenteng hasunggaban at 20 anyos nga motorista ro printing nga kariton kara. Ag naging rason ko andang pagkatumba. Gindapatan it paunang pagugong ro nag-responding emergency responders sa arumanga ninahan. Samtang nag-agumit kasamaran o parehong motorsiklo. Gintaga sa sangka pribadong ospital o 50 anyos, agrumanga ang kaskara. Samtang nagpamalibad man nga magpadaga sa ospital o 20 anyos nga motorista. Sa piyak nga bahin nag-angkon, 8 istorya rong magtimbang angot sa nasambitang aksidente.
2: Sa piyakabayan pa sa aton kayo nga balitang lokal. Agos daywang buwan man nga ginamonitor at otoridad o subject person na ginaresto sa drug bypass operation na una karon sa Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Calibo, adlaw karot Martes sa Oktobre 13. Matandaan niya si alias Pani ay nabakan itsang kasasay kat ginapatihan niya shabu kabaylo 3,100 pesos sa nga bypass money. Ang dugang karon nga one sachet pagit it droga nga sa anakon nga pagrikis sa kana. Sa pagkipag-angon it Radyo Merkado Aklana kay Police Major Aubrey Ayon na Public Information Officer, minasugid ka rang ginapaidagman na pa it Provincial Drug Enforcement Unit na kung sige nabuo ro drogang aga kung sino ro mga parokyano it suspect. Ginasiguro gid it kapulisan na ngawasan na karong gapunto sa sangka operasyon na aga kundi sa padayon nga pag-monitoring na ag validation it mga impormasyon na nga nababa na. Sa makaroon higin balikon sa kustudiya, ita Calibo PNP. Pero nasabitan ko nga babae matapos rin ginpaidagom sa drug test sa crime laboratory sa Rojas City, Capiz.
1: Sa piyak nga bahin pag-abuksan yon sa publiko ro Calibo Horror House sa October 15 na 2026. Sa pakikipag-angon ni Radyo Mercado Aklan kay Carlos Sonier Adromal, Executive Assistant 1 to the Mayor of Calibo, ang daging klarong isang ka-private entity ro nag-organize itrayang horror house nga nakipagbuligan sanda sa LGU Calibo para madinagagon nga pagpatigayon kara. Sino kay Dromal ro nasambit nga horror venue ay pagtawgon nga Calibo Horror House Abandoned 4.0 kung siin gauman ro mas maabong horror characters nga magato at kahadlok sa mga magabisita kara. Agun mangin abot kaya ro rayang horror house ginkasugtan nga 50 pesos ro entrance fee para sa mga adult ag student samtang 40 pesos man para sa mga unga. Mag-opisa alas 6 it gabi iro operasyon at Calibo Horror House sa M. Lacerna Corner Guding Ramos Street, Calibo, magapit sa opisina at Dar Aklan ag magabuhay ro operasyon na akara hasta sa November 1, 2026.
2: Ag para sa itong pinakauling balitang lokal, makapabaskog sa Russian tourist arrivals sa probinsya karon at Aklana ro summer winter schedule at Aero Airlines nga Air Coach sa Calibo flight base karon sa initial nga schedule pagagamiton it Aero ro Soko project nga 100 nga eroplano para sa mga biyahero nga para sa mga biyaheng magakonekta sa Calibo paagto karon Trash ug vice versa. May mga flight nga magaagi sa syudad at Khabarovsk siya aga sa Hefei, China. No pag-abot it mga Russian tourists ay makabulig sa pagpagapada it trekking nga tourist market it probinsya bago dag tumagsaon nga mga European flights sa Calibo International Airport. Magawas sa Islat Boracay, rayaman ay oportunidad nga makabisita ng Russian tourists sa iba pa karong nga tourist destination sa mainland Aklana. Pang no aktual nga economic impact ay ro pa nakadepende gihapon na sa passenger demand diskan rai hay seasonal flight. Mag-aumpisa ro Aircoach sa Calibo o kuna Aircoach sa Calibo flight sa Oktobre 20 dagung 2026 ang magabuhay raya sa Disyembre dagung 2026.
1: Ang sa Romanya detalye sa balitang regional, nagpahaumuan ro Iloilo Provincial Government sa posibleng epekto at very strong El Nino. Nagini nga umanandang magpadayon hasta sa unang quarter 2027, gabi paro mga mangunguma ag nag-aatipan itsapan. Sina kay Dr. Darrell Tabuada, leader it office of the provincial veterinarian, posibleng makaapekto ro El Nino ro baboy, ukon sa baboy, baka, kanding, ag ipapabangod sa kakugangan sa tubig ag pagkaon kung magabuhay ro tigmaga. Gin-explicar man ni Dr. Tabuada nga kaibahan sa plano nga ginapreparar it provincial government ay rupagtipon it datos angot sa mga kasapatan sa Iloilo agod ang masayuran ro lugar nga kinahanggan ro bulig. Ugot man nga nagpadumdum si Dr. Tabuada sa mga may alaga nga sapat nga dapat abastante ro pagkaon ng tubi. Nanda agud malikawan ro dehydration ag stress.
2: Sa piyak na parte sa aton kong balitang regional, nagpatigay niyo ng Department of Trade and Industry o kung DTI Iloilo, isang kaaktibidad para sa mga nugbakal sa public market ita kabatuan na para mapagawiga. Ruanda karon nga kasayuran na ang saan ng kinamatarong agresponsibilidad na. Nag-adtos aktibidada ro mga negosyante, timbahan o tindero o tindera na karon sa mga merkado. Mga tag-iya at construction supplies, ag hardware ag mga beneficiary at sustainable livelihood program kon SLPs itahensya. Kibahan nga sa gindiskusyon na itahensya ro importansya at pagbaligya kartuwas ag dekalidada ng mga produkto, tamang pagtagan at presyo, ag pagbutang kart price taga, agudhugot nga pagsunoda sa layi para sa proteksyon at mga manugbakag. Raya nga aktibidad at DTI Iloilo ay kaparte kart pagsilibrar nanda sa Consumer Welfare Month o kon CWM 2026 na may temang Safe of Products Confident Consumers.
1: Alas 11:45 oras, iman kita sa detalye sa karon nga balita sa Sugod It Nasyon. Formal nga ginbawi ita prosecution panel ro tatlo sa apat nga impeachment articles kontra kay Vice President Sara Duterte. Agin padayon ro aligasyon hanungod ko anang ginaaligar nga hindi maeksplikar ang nga manggal. Relative sa mga ginbawi ro articles, ito mga aligasyon isagang paggamit at confidential funds, bribery at grave threats. Pagod kararo aligasyon it unexplained wealth, doon lang ro gustong ipadayon at prosecution sa impeachment trial. In pasugtan it Senate Impeachment Court ro pag-atras sa tatlong articles kontra sa vice presidente.
2: Samtang ginpahayag ni dating Director at BFAR, National Integration Fisheries Technology Development Center, na posibleng pagnabat dissolved oxygen sa tubiro pag nagapangunang rason at pagamatay karot nagakasarisari nga klase at isda sa mga pangisdaan sa bilog karon nga nasyon. Sudo kay Dr. Rosario, rupilang rason pahayro chemical sa tubi, bukon bastante ro oxygen pag mainit ng mga panyempo ag madasing magkaona, lumamabaho karon nga isda. Agud malikawan o pagkalugit mga manugpang isda, agin suyestyon na it expiratory selective harvesting akon harvesting agaw akon na temprano nga pagbuo sa mga isda agud mabuhina na rumasa sobra kar nga biomasa ag hindi maubos ro oxygen sa mga tubi. Ging klaro pa ni Rosario, ang importante gihapon o pagkontrola sa populasyon at mga isda ag mamaintain na rin nga malimpyo ro fish pen ag hindi magbuhay o kung hindi magbuhay sa pagbaho ro mga isda. Nagapanawagan man na ro dating opisyala at pagpatuman kard scientific profiling sa mga suba agud masayuran na ruminatuod nga kapasidad at tubi ag mapadayon na ruguwas nga production at bangusa ag mapakal nga aquatic products.
1: Samtang gina siguro makaroon at Philippine National Police o kana PNP nga pagapunggan under pagsugot at illegal nga droga sa Pilipinas. Sunod kay Police Colonel Allen Reyko, Hepet Public Information Office at PNP, nga wasan nagasugot nga mangintran sa Shipoint at Shaburo, Pilipinas. Rinasambit nga pahayag at PNP, e matapos ang damaarestor sa Kapinoy sa Laos nga plano magpasugod, ita 521 kilograms nga shabu. Dugang paniko, mas sa pabaskugon pa ng darapag monitor ang pakikipag-angot sa mga seaports at mga airports kung siin ay naghimuon sa datikang para kontrahon o pagsugod at droga. Kinklaro man niko nga nakipag-istorya unsanda sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agpilang ahensya agun insigida nga maaksyonan ro problema.
2: Ag sa pagpadayon pa naton karon sa atong karon nga balitang nasyonal. Bilang kaparte at pagpahaom, ag pag-aksyon sa grabe nga tagmaga, ay formal yung ginunsara at Department of Environment and Natural Resources o kung DNR noong makabago ko rin yung network at teknolohiya para sa real-time yung pagbantay at epekto karot El Nino sa nasyon. Raya nga tika nga, ay alinsunod ko rin sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga magpatuman na itimprano ko rin nga proactive nga tika nga agud maprotektahan na mga komunidad, agrikultura, ag iba pa nga posibleng grabe nga tigmaga, kibahan o pagnabakart level 2B, ag mainit nga panyempo. Pinaagi ka rin sa makabagong sistema, ag data center itahen siya, ay mas madasig yung mamonitor, ro sitwasyon krat palibot kaparat kalidad itubi, kondisyon krat yugta, ag mga watershed areas sa nagkakasari-sari nga lugar. Ginspeaker pa di DNR nga importante rin pag-atipan na sa palibot gabi pa sa mga kagugangan na kabukiran na ag watershed agod may kakayahan na sanda nga magtipot mga regulata itatubi sa tunga kort El Nino. Padayon man niya nakipag-angot na ro DNR sa iba pa karong ahensya at gobyerno agod siguro doho na nga ro mga komunidad nga epekto ay bastante sa rukasayuran na aga kagamitan na.
1: Alas 11:49 oras, iman kita sa detalye sa karon nga balitang international. Nagpanawagan si Archbishop Timothy Broglio sa mga US Armed Forces nga miyembro at relihiyong katoliko nga hindi magpartisipar sa planong pagbitay pinaagit firing squad kay Nidal Hassan as ang kasuspect sa shooting incident sa Fort Hood, Texas 2009 na. Ginagundi na ni Broglio o planong i-live stream sa Disyembre pagbitay agin pahayag nga sangka paggabagraya sa Biblia ang may epekto ray sa mga mapamatanon nga magapamantaw. Dugang pa ni Pope Leo o pinalidad nga firing squad ay sangka mabugat agro ginuugamang na may kinmatarong bawion o kabuhi itawo. Sa piyak nga bahin ay ginanunsyo ni US President Donald Trump na ginaistudyuhan pa ng planong live stream agig pagguwa nanda sa mga masunod nga adlaw ruandang pinal nga desisyon.
3: Balitang International.
2: Sa piyak nga bahin nagpagupok itpilakar nga ballistic missile ro North Korea sa Isparta itkawaran nandang makarong Domingo. Sunod sa military it South Korea raya ro pang apatyor nga missile plancha ita Pyongyang nasugod isang bugan kasunod kar pagtesa it Sokor sa andang hypersonic missile. Mas bangod kara ay sigida nga nagpatawag it emergency meeting ro National Security Office it South Korea agagin kondena ro pagalon sar karat missile bangoda sanding karon sa resolusyon na it United Nations Security Council ay isang kapagabagraya sa layi. Madumduman nga mabuhay gon nga ginamonitora it United Nations RONOCOR bangod sa pagpagawig na dakart nuclear aga ballistic missile o kon ballistic missile programa nga nagumpisa pa ko 2006. Sa makaroon na ay nagapadayon no tensyon sa pagitan o kon sa tunga it daywa karon nga lugar matapos rusunod-sunod nanda nga pagtesa it anda karon mga bag-o nga depensa.
1: Sa pagpadayon sa rinkaroon nga balita, yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga showbiz news.
3: Balitang showbiz.
1: Ginpahayag it Star Music nga nagsumitiro P-pop girl group nga bini itatlong entries para sa 2027 Grammy Awards. Kaibahan sa andang ginsumitero unang kilig para sa bagong kategorya nga Best Asian Pop Music Performance A Parallel World alin sa animated film nga Forgotten Island para sa Best Song Written for Visual Media agro kategoryang Best New Artist. Nagpahayag man it supportar andang fans bangon sa padayon nga pagkilaga sa OPM sa kalibutan. Inklaro man it Star Music nga bukon pa rayer official nga nominasyon bangon kinahanggan pa it istudyuhan it recording academy de miro andang qualifications. Iga-anunsyo opisyal ng mga nominado sa November 16 kung si Inairo final voting ay mag-aumpisa sa Desyembre 10 hasta Enero 7 na 2026 ang nakataga na nga pag-ahiwato ng 2027 Grammy Awards sa February 7 sa Crypto Arena sa Los Angeles.
3: Balitang showbiz.
2: Samtang para man sa ato kong balita sa patag itinampang.
3: Balitang sports.
2: Na maintainer gihapon na itkupunan kart Brooklyn Nets sa ruandang malimpiyo nga record sa nagapadayon niya preseason games sa it NBA matapos na dakon niya perdihon na ro Washington Wizards sa kahapon October 13 sa score kar nga 131-122. Bangod sa panibago kar nga pagkadaoga ay buyot yun it Brooklyn na ro 3-0 win loss o 3-0 win loss record in pangunahan it batikang forward na si Michael Porter Jr. ro pagkadaog it Nets matapos imaw kar nga maka-score it 22 points daywa kar nga stila sa bilog nga block aga apat nga rebound sa nasugod gamang it 24 minutes sa hard court. Dugang kara ay nagambag mana it 14 points sa siyam nga asisa ang sambilog kong nga steal si Julius Randle samtang round Nets reserve mana na si Nolan Chowry ay nagpangunaman sa bench bangod sa anak kong nga 17 points. Gusto pa kunta magagasa it Wizards sa third ag fourth quarter. Gusto pa kunta magagas at Wizarda sa 3rd and 4th quarter tampanga, pero wa una perdet NETSA ang umabot pa sa 56% doon da karon nga overall shooting percentage siya.
3: Balitang Sports. Balitang Sports.
1: May 54 minutos makaligid sa oras 11:00. Gamit kita sa detalye sa karon nga balitang negosyo. Magkadungan nga nagpatuman ruma kampanya ukon ang kumpanya ita krudo it dugang buhin sa presyo at ang mga produktong petrolyo nga epektibo gon makarong Domingo. Dina sa DOE, ginpatuman do 3.1 nga buhin sa kada litro diesel samtang may 1.56 man nga dugang sa kada litro it gasoline ag 1.77 rugin saka sa kada litro it kerosene. Kaibahan man sa ginanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin, ro fuel inventory nga magabuhay hasta 56 nga adlaw, ang LPG high hasta sa 31 days sandig sa andang monitoring. Gain speaker man ni Garin nga padayon sa nasa pagbilog itikang agud mabuligan ro publiko sa padayon nga pagsaka ita krudo.
2: Man sa atong pinakauling balitang health. Ginpayag karon International Diabetes Federation na o kon IDF nga una karon sa masubra 4.7 milyong Pilipino nga nasa edad 20 sa 79 na no may diabetes o kon diabetes gun ko 2024 ang posible para yung madugangan na makarong 2026. Sunod sa IDF, kaibahan no diabetes mellitus sa top 5 nga nagapangunang sakit it pagkamatay it mga Pilipino sa digray sa datos sa it Philippine Statistic Authority o kon PSA. Dugang pat IDF agud mapanabaro kaso ay ginasuportahan na it Department of Health o kung DOH ro pagpabasog card sweetened beverage tax agud mabuhina na ro pagkonsumot mga matamis karong ilimno na. Gin speaker pat IDF na pinaagi sa mataas karong tax sa sweetened beverage ro posibleng 29,000 na nga kaso diabetes ro posibleng karon malikawan. Padayon man o pagpadumdom it DOH sa publiko nga maghagong ag permi karong imonitor ro mga pagkaon.
1: Karang 4 minutos bago ro oras at alas 12 sa True Adlaw. Ang inyong nabatian, aron kabugusan nga balita hatod ginyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Pagkaroon yung Facebook page. Kamanamanaw mo nga YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Happy, happy lunchtime mga kamerkado. Sa buli, gidanggar nyo partner sa technical, reportorial news ng Department of Bugid nga sa Gamat. Ag kami, yung tagapag-balita kami ka ng Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag kamerkadong Ninya Luis Del Pilar, Radyo Mercado Aklana, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo nabatian ang Radyo Mercado, Balita Subo! Balita nga kamatuoran, Balita!

Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence, puso ng bayan.

sarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados.

0: Completos, Ricanos.
1: May layad niyo Tradlao, Provincia Itaclaan. May layad niyo Tradlao, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalagad iya sa programang Completos Ricados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Completos Ricados.
1: October 14, 2026 kita mga kamerkado. Ang adlaw kita makaroon ita Miyerkules. Kung sa CN, Wednesday edition kita makaroon ka mga kamerkado, ito aton ka nga programang Completos Ricados. Panibagong diskusyon, panibagong topiko ro aton nga pag-istoryahan. Makaroon nga udro adlaw ang mag-iiba kita hasta alauna 30 it hapon, mga kamerkado.
0: Completos Ricados.
1: O sa aton yung mga kamerkado nga nagapamati makaroon, maidayad gid nga udro adlaw kinyo. Mainuanon nga Miyerkules ro aton karang adlaw. That is why mga kamerkado, maghagong gid sa inyong karang pagbiyahe, sa inyong karang pamanaw, makaroon nga adlaw ita Miyerkules mga kamerkado. Pasensyahe anay nga medyo mapungaro aton karang limog. Alan. O bunok roogan makaroon nga adlaw karoon it Miyerkules. Sa grabe ro pagbaskog ito gana. Partikular ro niya kara sa ano no, sa Banwa it Kalibo. Sa mga nag-aagto kara ya, sa Banwa it Kalibo, maghagong gid mga kamerkado. Ang sa pila pa kang mga lugar, ba, bunok ito daw, ugan makaroon na. Okay man, sa ato yung mga kamerkado una, dasig ka rin kita nga weather update before natong tamyawon, mga nagapamati makaroon. Moderate to heavy rain showers, but hambagon, kasarangan, hasta mabaskog na pag-inuan. Roma eksperyensyahan sa bilog nga probinsya Itaclan, makarong adlaw. Bangod ron mga kamerkado sa aton nga na-experyensyahan nga easterlies o mga kamerkado. So sa mga ano na, sa mga taga-pamati naton, huwag pa man kita itmay na mo-monitor nga bagyo sa sud of the Philippine Area of Responsibility. However, mga kamerkado, ro aton nga na-experyensyahan nga ugan kay bangod sa raya karanga easterlies or do init nga nagatipon sa aton nga kagangitan. Aga nag-impon raya, aga syempre rubunok itpag-uan mga kamerkado. Pero yun aton nga na-experience makaroon. And because of that, oy mga kamerkado, sa mga nag-ano-una, no? Sa mga nag-pagawod, medyo maghaguman kita mga kamerkado, bangod. Bisan wa pa ita gale warning. May mga ano kita, kasarangan hasta mabaskog nga pagbagod. Pero aton man nga ma-experyensyahan sa mga kagawran yakara sa aton ka nga probinsya. Pero pinaka-apektado, itry ka nga localized thunderstorm. Pero Banwa Itbanga, Malay, Nabas, Ibahay, Tangalan, Makato naman siya Lezo, ag Banwa Itakalibo. Siyempre, sa hindi na nga, ano no, doon na nga 1 to 2 hours, siguro around 1 to 2 p.m. Pareho man nga thunderstorm na may experyensyahan. Una karon sa Malinaw, Madalag, ag Banwa, Italibacaw. Actually, bilog nga ganing a probinsya Itaclan na maka-experyensya. Itry ka na nga localized thunderstorm. Anyways, mga kamerkado, good afternoon galino sa aton nga mga market vendors naton una. Sa aton nga mga bulantero, bulantera nga nagapanghimos won. Agod matapos na ang karang pagbaliga, makaroon nga adlaw. Good afternoon kinyo mga ma'am ag sir. Especially sa aton man nga mga ano no, sa aton mga partnered LGUs. Good afternoon, yabing good na karon sa Banwa It Altavas, Banga, Madalaga, Libacaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas, ag Burwanga. Mayad-ayad gid na udro adlaw kinyo mga kamerkado. Sa mga nagaano na no, pasensyahi ang roakon karangalimog, medyo ani mapunga. Bagod nga nila sa babaylo-baylo nga panyempo. O rest assured nga okay man kita, kapay pang hindi maglalara. Pero makaroon ay as of the moment, yakara sa studio, nababatean natin rupag bu-bu it ugan. Oy, akarama ka merkado sa Banwa ita Kalibo. O mga kamerkado. Para ano ano? Medyo weird gimat. Medyo weird gimat araw aton karang scenario sa aton karang probinsya makaroon. Abangan ni nanda, grabe ro ugan. Ayon na. O diba? So may mga gahambag na karama ka merkado nga base iyang. No, nga magbawi man sa init ay grabe ano. Kasi as our observation, kung agahon nga ni perte ka init ah. Kung mga hapon no aga kung mga hapon aga gabi mga ka merkado, bawi man raya sa gamig ukon sa ugan, no? So, hindi kita ron, makibot ka mag-adjust pero aton ka lang gawas sa aton nga kinaangdan nga temperatura. O, diba? That is why nag-react kita ron aton ka lang gawas, especially sa mga sensitibo una na yun doon yan, ginagagnat, ginasip on. Iba mataro allergy, sabi eh. So, yun, mga kamerkado, pila sa aton yung mga nagkakanabo makaroon na o, trangkaso season gin mata. O, diba? Gasaka mga ni ro, ano na ton eh, kaso it dengue. Yeah, kaya sa mga ano na ton, diba? Para sa mga kamerkado na ton, nga nagapanghimos, ay, dapat himoson nyo man, ro, inyo ka nga mga, inyo ka nga mga timba, inyo ka nga mga balde, inyo ka nga mga kariton, base ba ng kaipon ro tubi o naag base baga itlogan itlamok mga kamerkado kaya halong-halong gid mga kamerkado pero ro pangutana kara kamerkado Johnny kamusta mo tano bagyo kara sa Guwait Philippine Area of Responsibility actually mga kamerkado bukon man bukon itano no kahapon abi ang bait pag-asa manaba lamang ro chance nga makasugod ro bagyo sa aton pero as of the latest update maghari mismo sa DOST pag-asa mga kamerkado posible gid a nga magsugod ro aton karang bagyo mabaskog nga bagyo particularly karon no and of course bilang ro yun kani mga kamerkado nga nakakaano nakakabahala di ba so around the today, hindi na nga gabi posible pero basta nagapate abi ako eh na hindi kita makaagiray nga lang o diba so ruin mga kamerkado ro aton nga mga nagapanguna nga balita ang makaroon maabobo kita ka balita makaroon pero aton nga unahon anay para sa mga gustong mag-enjoy it Halloween season oy, pwede gid kamo mga kamerkado magbisitahin aga sa Kalibo Horror House. Yan ka na sa may corner M. Lacerna, Regalado Street mga kamerkado. Tama ba? Diba? Nakaroon sa may ano, sa may Dar, sa Arcada Prime baga, sa may Dar Aklan. O nakaroon ro Kalibo Horror House, 50 pesos. Pero anda ka lang entrance fee. And at the same time, para sa mga inunga, 40 pesos ro entrance fee. May mga photo booth man o na, nga 50 pesos. Ag magabuhay ro raya ka lang Kalibo Horror House, mga kamerkado. Hasta it, Nobyembre 1. Sa mismong adlaw ka ron, it undas, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: And of course, ato mga pag-istoryahan hindi na noraya ka ng opening salvo sa November 3, 2026 bilang kabahin man sa selebrasyon. Ito, raya ka na mga kamerkado nga aninda? Anyway, diba? Pinakita kami ako picture iya kada sa may ano sa DSWD. Nga gininom ta it DSWD riraya kada nga ano nga balde nga may mahigko nga tubig tapos naka-filtrate. Anyway, medyo na bother ako pero hindi na ang galing natin i-post doon. Ay nako, may kagagant ako amat kailit national government. Hindi mo yan maintindihan roon ka ng amat. Anyways, mga kamerkado, ginatutan ako makaroon nga ano no, Ruraya karang opening salvo. O medyo maabo ro atong karang celebration because of founding anniversary it banwa it kalibo sa November 3. Ag sa hapon karon ro opening salvo it kalibo ati atihan festival 2027. So ito na aton nga pamatian ro mga natipo naton nga impormasyon na aton nga naging interview with Ma'am Carla Sunyer Doromay. Kahapon kong taroon mga kamerkado, pero di ba may natabo ka nga bypass operation. Ang nakita naman natin, ruin ka ng itsura itbayi. Nahalata agad nga biktima man raya. It illegal nga droga mga kamerkado. Pero hindi na aton nga pag-istoryahan ng mga dugang aron nga mga balita. O makaroon nga udro adlaw mga kamerkado para man sa inyo ka nga information ag sa pagklaro mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Sa pihakman ka nga bahin, congratulations galino sa Malay PNP. Bangod na nakabaton sandaraya it panibag-o nga mga motorsiklo ag refurbished

0: And of course, congratulations man sa DTI Aklan sa pagbukas ito ang nakarang ika-apat nga Aklan na Product Expo sa Iloilo. Kung sa CN, 4.5 million pesos nga kita. Pero ang nakarang nga target. So sa mga Aklanon una nga nagabisita sa Iloilo City, o hanggang October 19, ro anda ka nga expo. Bidang-bida ng mga produktong Aklanon. Mapapagkaon, mapagambong, mapasapatos, mapa-accessories, mapa... ano pa tawag ka ron? Mga remembrance, mga keychain, una ka ron doon. Sa Aklan Product Expo, sa Activity Center, una ka ron sa ground floor at SM City, Iloilo, mga kamerkado. And of course, bilang ano man ka ron, oh, congratulations man sa More Power. Bagod gin kilagan ng More Electric and Power Corporation na bilang Apex Company of the Year sa Asia CEO Awards. Raya hay bangod sa mga kontribusyon kara sa aton karang ekonomiya aga society o konsusurdad it aton karang pungsod mga kamerkado. Again, congratulations sa bilog na More Electric and Power Corporation. And of course, sa ating DTI Aklan and sa Malaya, PNP, mga kamerkado. Siyempre, hindi man nga itong pagkalipatan nga congratulations man sa MDRMO Makato. Bangod sa madinagagon, aga luwas nga pag-unga sa sangka, ano no, si Baby Ambo. Baby Ambo, kasi siyempre sa ambulansya yung maging unga. Saraya ka nga, ano no, nanay ka nga taga or sanda mismo taga barangay Kalangkang Makato mga kamerkado. Okay ang agahon it Miyerkules ginrespondihan Riot MDRMO Makato aga syempre ro ginunga ro ano nga no ro nabdos nga 19 anyos so ginpasakay sanda sa rescue truck para nga madaga sa ospital pero ay nagupok to anak ka nga panubigan itry ka nga nabdos nga unga. Agin asasteran manraya kung mga katapoy at MDRMO Makato para sa guwas nga pag-unga. So at exactly 5:18 ita raya ka lang October 14 sangka baby boy o baby ambo. Again, congratulations sa MDRMO Makato mga kamerkado.
1: Kompletos Ricardos. Adela.
0: Alright, sa mga ano no, maano na kita, malihis na kita at sangkiri mga kamerkado, saray ka ng topic natin today. Nagapahanumdom ro BIR Aklan sa mga content creator natin, sa atin ng mga online sellers nga mag-generate it inyo ka ng generate nga seal it BIR mga kamerkado agod maipakita nyo nga lihiti mo ka mga seller and at the same time nagabayad ka mo it inyo ka na nga nagakaigo nga buwis mga kamerkado mag-generate ka mo it inyo ka nga seal ang ipost nyo sa social media para masayran ag makita nit BIR ag publiko kakamuhay compliant sa inyo ka nga pagbayad it buwis nga responsable ka mo sa pagbayad inyo ka nga buwis and at the same time nagkapamatuod nga kamuhay lehitimo nga nagabaliga o kung na content creator mga kamerkado kasi kinahanggan doon eh kasi raya ka ng mga content creators nagabaton ka mo it kita ang inyo ka nga kita kinahanggan nga gabayad man ka mo it na buwis mga kamerkado
1: Kompletos Ricardos
0: kami mismo ay pahanumdom it raya ka ng BIR Aklan especially kay Attorney Somera mga kamerkado. Okay, congratulations ha. Sa iyo ka na nga madinagagoon ng operasyon. Ito, Fuel Marking Program. Itraya ka na nga BIR Aklan na mga kamerkado.
1: Kompletos Ricardos.
0: Anyways, mga kamerkado, oras kita makaroon. Alas 12:29 kita. Hatod kinyo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Pero More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Hay available sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy. Ya sa bilog na probinsya Itaklan, mga kamerkado. Magapanumbalik anay, ro programang Kompletos Ricardos. Gagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga

bili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato na-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
5: Alas 12:41 mga kamerkado, welcome back sa second portion. Itaton ka lang ang programang Kompletos Ricados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
4: Kompletos Ricados.
5: O panay, before kita mag-proceed sa aton yung mga dugang, mga balita, mga kamerkado, good afternoon sa Royal... School for Music na Royal Royalty, the RSCM Orchestra nga ana ita Royal Supermarket or Royal Corporation nga ginapanag-iyahan ang ginadumagan ni Sir Bebot Lau, aga especially sa RSCM Orchestra mga kamerkado nga ginaano-karait aton nga mga kamerkado, mga inunga naton nga mga musikero. And of course kita back in 2013 kita ro one of the pioneer ng mga members itraya ka ng Royal School for Music, no, mga kamerkado, choir and orchestra. And of course ginaturuan kami ni Maestro Arnie Lubasay at University of San Agustin, reformer din mga kamerkado, ag presente ng musical or orchestra ng maestro una karon sa Middle East mga kamerkado. Nagbisita imo ka na para sa concert it mga kaparian it Diocese of Calibo na pari ako ay pari o ano kakasaya ang ruyo na karoon na title. Pero ruyo mga kamerkado, a huge shout out kay Sir Arnie at sa bilog na ng RSCM Orchestra mga kamerkado.
4: Kompletos Ricados.
5: O makaroon mga kamerkado, aton anay nga pamatian robilog nga interview kaibahan ro LGU Calibo kung sa siin atong nga ginistoryahan ro pila ka mga topiko. Unang-una kara ro Calibo Horror House, ro raya kara nga undas, pati ro atong kara nga opening salvo, pati ro development o kung pag-ayos sa atong nga Pastrana Park. And of course, ro mga weekly nga mga fun run iya sa Calibo, ano ro impact kara sa atong kara nga ekonomiya. And at the same time, ro mga vandalism sa atong kara nga public spaces iya kara sa Banwa Ita Calibo mga kamerkado. So kamerkadong don, aton nga i-play agi pabati sa atong mga kamerkado ro interview with Ma'am Carla Sunyer Dormal, Executive Assistant 1 to the Office of the Mayor of Calibo. Kaya ro aton kara nga kabilugan nga interview mga kamerkado.
6: Mga kamerkado, kaibahan nato na makarong agahon si Ma'am Carla Sunier de Romaldro, Executive Assistant 1 to the Mayor, Iyakara sa Banwa, Ita, Kalibo. Aga makaroon aton nga pag-istoryahan ro pila sa mga programs, pila sa mga aktibidad, Iyakara sa Kalibo, especially nga naghihilapit won ro ra kanang opening salvo, and at the same time ro ato nga ginatawag nga Halloween and other further developments and progress yakara sa Banwa Italibo. So good morning, Ma'am Carla.
7: Good morning.
6: I welcome sa Radyo Merkado Aklan. So umpisa naton, Ma'am, no, ro ra kanang pila sa inyong mga programs, especially makaroon nga October ro yung ginatawag naton nga Halloween season or spooky season. So may pagabuksan ro LGU Kalibo nga horror house. Aga, ano paro inyong karang programs for this incoming Halloween, Ma'am?
7: So, thank you for the opportunity, no? I would just like also to take this chance to clarify nga do Kalibo Horror House ay bukod imot associated sa LGU Kalibo. So, it is being organized by a private individual.
6: Okay.
7: And also being funded by a private individual in partnership with Mayor through his personal resources. So, pagabuksan no ro Kalibo Horror House version 4.0, because this is the fourth year already with the theme Abandoned.
6: Okay.
7: So more karagid ro andang abangan hay medyo ro anang mga ano no mga ghost man ito or anang mga actors hay raya ro anang tema.
6: So same day, Ma'am, located, Ma'am, ro horror house, and hinono pwede ga uman it publiko ro pagbukas karon.
7: Ro raya karang Kalibo Horror House ay located makaron sa M. Lasarina Street pagdating Maki Warehouse. So una imo ron, and it opens every 6 o'clock until 11 p.m. Starting October 15, 2026.
6: Okay, so Raya, Ma'am, hay ano, free or may kailangan nga bayaran nga fee ro aton kada mga gusto mag join or mag visit Raya ka ng Kalibo Horror House, Ma'am?
7: So unlike other horror house man medyo mahal din, no, daya hay very affordable, 50 pesos students, adults, sa unga hay 40 pesos. So dumanami karahay dayagid nga lang ma-generate nga income, no? Will be going to the operational fund sa pagpaubra, tapos sa mga actors. Ginatinghan man ni Mayor nung dayang gidro cost na na para ma-afford itanan.
6: So, knowing na may horror house, may any ano pa ka mo, upcoming programs for this ano Halloween or sa nagahilapit nga undas, Ma'am?
7: So, tag-usual na itong November 1, sa November 1 yan ron, may libreng kandila si Mayor, libreng tubig, no, sa itong mga, sa itong Kalibo Public Cemetery and some other selected cemeteries yan sa Banwa at Kalibo. And then, may mga deployed man nga personnel to secure the areas. So, aside from that, may aton nga ano, no, Children's Congress this month. Also, in line also with the celebration of ano, Kalibo Foundation Day happening on November 3, 2026.
6: Okay, so November 3, Ma'am, no, that is also the opening salvo, tama po ba, Ma'am? Yun lang for the 2027 Kalibo Ati-Atihan. Any further aning updates, Ma'am, in the preparation for the opening salvo, Ma'am?
7: So with regards sa November 3, hay medyo back-to-back raton nga celebration. Sa agahon at 7:30 in the morning may aton nga mass sa Kalibo Cathedral, to be followed by a civic program una sa Kalibo Pastrana Park Covered Court that will start at 8 o'clock in the morning. So may aton niya guest speaker, Raya is si Dr. Gina Hamuralin, the Consul General of Canada. So she will also be our guest sa hapon. May aton man niya programa for the opening salvo. But before the opening salvo program, may aton niya presentation of the Binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2026 candidates o naroon sa Kalibo Pastrana Park.
6: So sa pangutana it kaabuan, Ma'am, kasi I think this is the first time nga nagkaroon kita opening salvo on November.
7: Mm-hmm.
6: Ma'am, no? So, basically, pwede natin i-inform do tao haman gin silo or haman gin ubrang November 3 ro aton ka nga opening salvo, ma'am.
7: Mm-hmm. Since this is a big day for Kalibo, mm-hmm. although, ano tayo mo, working holiday, imo, no?
6: Yes. Ay,
7: mas manami nga sang ka-celebration lang man at the same time and mm-hmm. gin-extend no opening salvo the usual is first week of October.
6: Yes.
7: During the past meetings mm-hmm. about sa mga mga banda abi no hay mm-hmm. syempre ko amatega practice sa mga residential areas. So mm-hmm. Mas manami man yung stretch lang gin ano yung mawagod medyo mapigod lang manuro time nga medyo may mga noise sa mga residential areas mm-hmm. at may mga affected pagit abi at the same time hay to give an ample time also for Kalibo to prepare for this celebration. Kasi ay medyo nabisi man kita, no? About itong yung mga activities, mm-hmm. about itong ginapreparahan, like the Excel Awards, mm-hmm. Recently the Manila Times,
6: mm-hmm.
7: abong man nga, abong mga reason like the finalization of budget for budget preparation for 2027 which is still ongoing.
6: Mm.
7: So manami November 3 makaplas start tanan everything is settled do mga nga hay some schools hay some break nanda.
6: Okay. Mm. So in terms mo no sir ano man so naghihapon natin preparation for the opening salvo may estimated number ba kita ma'am of the deployment at police knowing medyo mabaho tara at event kasi back-to-back nga ni Raton karang event for November 3, ma'am.
7: Mm-mm. So, the last meeting that we had, I do preparation for the Foundation Day itself. Mm-hmm. This week, no, most probably, or next week, do meeting mm-hmm. with the interagency
6: okay.
7: for the preparation. The usual abing gina-deploy ay depende kit ano sa APPO kung pila rin ang itao iya sa Kalibo. May workforce man from the barangays
6: mm-hmm.
7: Dukap naton. So, we'll keep you posted about yes. The preparations.
6: Okay. So, maano kita ma, malihis kita at sagkiri mm-hmm. sa raya ka ng mga preparations. Maano at kita ma'am no na observe naton nga halos every week iya sa Kalibo particular every week may mga fun run may mga activities kita relating to yun mga jogging running and other recreational events no ano ro impact sa LGU and Kalibo in general sa raya ka nga weekly nga mga fun run knowing nga parang naging trend na imaw eh kumbaga hay lahat na nakikijoin in joining this fun run ano yung impact karon ma'am
7: mm-hmm. So raya bay mga ano sandara no usually ay mga private individuals are go organize may nang run aklan may alumina the mm-hmm. recent one nakita nato no ro, may impact lang mo sa atong economy mm-hmm. since the ibang karon nga mga runners are coming from different parts of the region or iba may bisita pa gid na from mm-hmm. all over the Philippines. So, aside sa promotion also with our town, no, mm-hmm. This is good also, this will benefit the health mm-hmm. of Aklandon so are joining.
6: Mm-hmm.
7: So, sa LGU Kalibo, ga-partner gid kami kanda. We assure, especially si Mayor, he assures nga ga-support gid imaw.
6: Mm-hmm.
7: Kung may ma-support the LGU like sa ibang sa manpower like mm-hmm. that sa road closure
6: mm-hmm.
7: so sa announcement of road closure do deployment it security officers
6: mm-hmm.
7: Do aton nga CAP Kalibo Auxiliary Police ay una man doon ang presence no and the Kalibo Municipal Police Station
6: mm-hmm.
7: so medyo collective effort of different departments also of LGU Kalibo in line nga mabust pagi dato niya tourism niya sa Banua.
6: Mm-hmm. And also mentioning the tourism sa milog sa mga ginabisita gid raya ka ng Kalibo Pastrana Park. Pagkata naman it kaabuan may any target dates ma'am sa raya ka nga makatapos raya ka nga atong improvement ang ano to nga uman nga makitaan na improvement sa atong nga Kaliwa Pastrana Park, ma'am?
7: This is a very good question, no? Kasi na-raise mada during recent meetings for the preparation of Foundation Day. So, we assured that bago do opening salvo, hay, ang Kaliwa Foundation Day, matapos yun, imaw. So, ma-complicated, abig ka na rupo it bricks. So manually tigsang bilog di mo ginabutang delicator ana nga pagbutang no to assure man the quality also since abo gid abiro abo gid duro atong ginexpect nga crowd at this opening salvo. So most probably first or last week of October hay tapos yung gid man no. What do we expect from this program since before abido Kaliwa Pastrana Park kay enclosed imo no it cage medyo fences rather. So kung makita ninyo open imaw may mga staircase para avoid naton do ano no akong medyo abundo tawo may congestion so do yun or stampede since una gina celebrate ko amat mga concert gina held mga concerts. So doon yung open imaw, spacious. Siguro about sa mga grass nga part, no? Ay, medyo na-compromise na ibang grass nga part sa mga kutana. Do advantage yung kira, ay, mukhang naman maligna akong mag-ugan ng imaw. So, doon yun, no? Let's expect nga medyo a spacious gidro Pastrana Park.
6: And given na may exercise equipment na and the playground bago it ng mga inunga nga ron, I think nga magkaiba siya sa mga previous nga design it aton nga Kaliwa Pastrana Park.
7: Yeah, so dayang nga we're happy no nga what man ginhouse it what at nasamad sa dayang mga equipments nga no. Dayang nga equipments kay nag champion at sa abong mga award winning bodies no nga gin intrahan it LGU Kalibo because this benefits the health and wellness of our constituents especially the senior citizens abo abi
6: na
7: senior citizens. Give more updates also with the playground kasi may mga part nga nasamad. So tawon mat attention hangga kaigong attention since ginapreparahan yung gitan the entire park for the upcoming celebration.
6: And given nga ano no nga may improvements man do LGU Kalibo ma'am no sa aton kada nga plaza. Kamusta man ma'am ro aton nga pag kumbaga ay pagbantay sa mga kagamitan especially na karon sa mga equipment, sino ro ga handle ma'am and how do you handle ro yun nga ron nga ko if ever nasamad paano na ayuson dot ma'am?
7: Most gidaw na sa Pastrana Park ay under mo sa MEDO no Municipal Economic Enterprise and Development Office, so do assign sa playground ay do building and grounds division. Tapos may mga naka-assign man una ng mga personnel. Tapos iya mata sa Kalibo covered court na other magyap mo sa MEDO with the minimal supervision also of the Kalibo Mayor's office. So kung may mga need repair pers makara may sangkiring problema no sa anang court. So una man si Mayor no he's updated in the near future, hay i-repair gidon para ma-utilize since gin-open yun sa public recently do Kalibo covered courts mga gampang yes, basketball. Sa stage also is under MEDO. So, i-take ko lang muna yung opportunity to inform the public kasi abong ga-inquire ang hamon kung sinsan na maagto, kung gusto na na magamit it Kalibo covered court yes. or Kalibo Pastrana Park stage. So, diretso lang gidsan din no, sa MEDO admin office. With regards to the permits, may mga rallies or may mga ga-utilize man na sa park na need at permit na iya sa Office of the Mayor.
6: Okay. May mga pangutana ka, ma'am, kasi uso makarando sport, ma'am, na pickleball. May plano ba si Mayor na magtukod or magbutang it pickleball court? Iyakara sa Bano it Kalibo, ma'am?
7: Kung may space, no? Since, gina-develop, di ba, ro, Bacau Norte or Bacau Sur, Bacau Norte, medyo boundary to be a gymnasium. Mm-hmm. So possible no ang may mga sports and recreation dito yun nga area. So probably ito da yun do location.
6: Okay, at least may ano kita may huwaton kita nga update in terms na syempre guhat asanda kasi may mga abugid nga join us sa mga pickleball na mga games yakada sa Aklan. And also ma'am no i-include man natin iyatag tagin call out ni mayor na nag-vandalize it aton kada nga overpass ag sa iba pa ng mga public spaces iya sa Kalibo. Ano ma'am update may na ano na ba kita? May further action na ba kita in terms of this vandalism incidents ma'am?
7: So recently nag-post man si mayor no to call out the attention ag nag-post man imaw nga may ana nga gin istorya nga sa group.
6: Okay.
7: So, upon the discussion, nasaira niya, bukong matatsanda, iba taranda nga sign, itanda nga grupo. So, we're still in search kung sino ra yung responsible. Pero, ginano lang, gid, every vandalism, gina-repaint it LGU, but this is very costly. So, sa mga gaobra ka na kuntay, hindi yun, gid, no, it takes time and effort para ma-repair. Pero, may una umata, ang another, no, iya sa may CR, sa may gilid it stage, it Magsaysay Park. So, that's another repair also. Repainting, no, for the engineering office. So, hopefully, hindi yung ginanda pag ubrahon dayang activity since may mga sa previous years may hapinahan yung gid no nag nag-serve sanda it community service. So ako wa ka muna ila nga ma-experience raya eh, hopefully hindi yung gid siguro hay gin ano man no gin heads up na to do MDRRMO for the CCTVs. So dato gid ang area wa gid abi ka to ag siguro gina spot man anda nga white CCTV.
6: Mga maaga man yan sa mga ano doon. So, medyo, ano, awat aron kasi, syempre, kailangan mo to beautify kasi gada, tinguharo LGU na mapagwapa. Diba, no? Tapos, to yun yung gina-vandalize ang Aero Public Spaces. So, lastly, ma'am, no, any few reminders at final messages, ma'am, to our ano fellow Aklanons and especially sa ating mga Kalibunhon sa inyong kanang programs and other activities.
7: On behalf of Kalibo Mayor Jury Sucro and LGU Kalibo, si Mayor Noy gapasalamat gid sa mga gasuporta no, with our programs. And also, kung may mga kita katang problema or we want to report something, hayo na rin itong Kalibo Municipal Police Station or office also open for queries, kung ano rin mga gusto ninyo ipaabot, no? Dahil tanan dun, hay nakakaabot kay Mayor for him to decide how to address the problem. So, we have departments nga makaresolve it mga problema. So, hopefully, hay, we will meet here through your communication letter or email para ma-address natin properly do mga problems because if we will post it on social media probably ma-cut man do attention no but it will take a while also to process the concern formally to endorse to the proper offices so din malang see you on October 15 2026 for the opening of Kalibo Horror House with Mayor Jury Sucro and the organizers. And see you on November 3 for the Kalibo Foundation Day and the opening salvo.
6: With this, Ma'am Carla Senior de Romal, the Executive Assistant to the Mayor. Salamat gayon sa imong oras iya sa Radyo Merkado Aklan.
7: Thank you so much.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.
2: Alauna i-onseon mga kamerkado, aga welcome back sa final portion itatong karang programa ang Kompletos, Ricados. Ako na yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Goodman.
1: Kompletos, Ricados.
2: Kaina mga kamerkado, aton nga ginpamatian ro kabilugang pagbahayag ni Ma'am Carla Sunyera Doromal, their Executive Assistant 1 to the Mayor, angot sa pila ka mga programa, aktibidad at development yakara sa Banwa it kalibo mga kamerkado. Aga sa makaroon, aton nga gauman mga kamerkado ro November 3 nga selebrasyon ita founding anniversary it Banwa it kalibo, and at the same time rurunin karan nga opening salvo para sa Kalibo Ati-Atihan Festival 2027 mga kamerkado. And of course, bilang selebrasyon man para sa nagahilapit nga opening salvo it ibahay ati-ati bantayan ro kabilugan nga update sa programang bagsakan hinaga it agahon mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
2: Sa makaroon mga kamerkado, aton anay nga pamatian ro mga natipon nga reports maghariin kay kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar mga kamerkado.
1: Radyo Merkado Live Report.
2: Alright, kamerkadong MJ with your report. Proceed.
3: Yes, kamerang Johnny, na ma-update lang kita sa rekara nga natabong nga bypass operation. Rekara sa Banwa Ida Kalibo, particular na sa Rojas Avenue Extension, barangay Andagaw, Kalibo. No, kamerang Johnny, kahapon da, ita rekara nga hapon. Sa kusin nga ni atin karoon nga hingabot gid, no, rulin yada at atin karoon nga taga akla na PPO, particular atin karoon nga Public Information Officer na kay Police Major Aubrey Ayon, angot nga ni sa rekarang update kung ano pagidruduga nga detalye angot sa rekarang dakpan no nga si certain pani nga ra no karon jani kay makaraabi kung ato nya tan-awon na sa social media no sa atin karon nga news feed bow ro itsura gina before and after no karon jani kumbaga ro pila ka mga ano ra ka mga content creator no karon jani gina obra nga ano eh content
2: oo gin kumbaga hay wa ka sa akin kung anda ka intensyon, hay pakahoyan, o out of concern, pero bukong tayo tama, abing nga ipag-aptag ihapon na ito, no, itsura na na.
3: Mm-mm.
2: At habang nga, ay sayang, tama na imaw. Di ba? Mga makarapag ha. Madya bukong itama nga gamitot, anato na ruruin ka nun nga subject person bilang sentro sa inyo ka nga content.
3: Oo, yes ka, Mr. Johnny. Hey, ginatawal man kuta nato no, ito, dekara nga, ano, privacy.
2: Yes, ro, respeto, gid.
3: Oo, respeto, ro, dekara nga si certain panik nga rin ako Johnny, kaya huwag man kita kasayod kung hamaan na agtimaw sa punto no, ita makaroon nga sitwasyon nga, nagmakaroon yung taimaw no, kami ng Johnny. Pero sa gihapon no, aton karoon yung hugaton no, rekarang resulta ita drug test no, kay gindaga sa crime laboratory no, sa aton karoon nga may bahin nita Rojas City Capiz no, rekarang si Pane nga rakam ng Johnny again, pati ka nimo sa rin karoon nga pagtest kung imaw baga ay magpositibo or negatibo nga ni no, sa rekarang nga paggamit ita rekarang nga draw Baloga na kuno Johnny. As information ang nabuog, baliro re kada ng si panik nga ra, daywang buwan, halos daywang buwan gid no, ro re kada ng ginpatigayon ng monitoring, kita tun karon yung mga otoridad, particular atong nga taga PDEU na kuno Johnny kisandar nag-operate sa re kada ng natabo nga bypass operation sa Buligmed at karon nga kadibo PNP no kuno Johnny. So ro nga ni daywang buwan mabuhay-buhay no re kada ng monitoring sa ano ba sa hugag kita re kada ng subject person nga ra aghasta kahapon natigayon gid nga ro aton karon nga isang kapuser buyer no bali ha ano gid habakgan gid no actual nga habakgan itre karang ginapatihan nga illegal nga droga no re karang nga si certain panik nga ra sangka sa Shay na kuno Johnny agdugang pagid karon nga sangka sa Shay man no sa ano sa kaha itsigarin yun nakabutangan ni Ray Karanga ano ra Ray Karanga droga na kuno Johnny sa hinananon nga kung ano abi man kung sino o sinabi man na nabuo no Ray Karanga droga nga ra kay ro aton karon nga taga PDEU padayon ginapaidaw man gid abi man no kung masayran nanda o masayran gid abi man kung siin ginabuo o sinuro ano gataw ba supply o supplier gid abi man no ni certain panik nga ra ag sinuro ana karon nga mga parokyano o sinuro ana karon nga mga ginabaligyaan ay han iyang abi man sa kalibo o basi igto pa sa iba karon ka mga banway sa probinsya na kamon janin naga ano man nagabaligya no kay ruray karon nga ano nga ra si pani bali imo isang ka street level street individual level SLI mo ra na kami Johnny sa ano sa mga kalikalye nga ron huron nagaano mo itari ka nga droga pero pagkatat fix ng information no halin sa ating karnya kapresyahan kung siin abibanan na buo na o sinuruan na karnya mga parokyano kara na kami Johnny kung mga ano ba mga minor o alin legal age o kung sino na kami Johnny nga pwede nga ni no makasamad sa puturo itasang katawo no ro paggamit itari ka nga illegal nga droga ay once nga inintrahan mo ruro yung karoon yung bulok nga ubrahon wasak gid no rin mo karoon nga kabuhi
2: basta damlag mo gid na samad gid
3: oo so may ano man may iba-iba man abing ano may iba-iba man abing rason no aton karoon yung pila ka mga biktima nga ra ita droga nga ra kam nun Johnny pwede nga ro iba karoon para makatugog no may iba-ibang rason sandara wakata kasi ko ano ro anda karon yung mga rason may mga problema man nakuran Johnny pero haron nga ni ano dapat ay hindi na pag ano hindi na paghampangan baga ro mga makarayang ra like natabo kay panik nga ra nga ginaani mo gina kumbaga ginahampangan tay mo sa social media
2: oh kasi masamad man dun sa anang ano rin anang mental health nga ginahinibaygan imaw bisan ang bawa na to na nauoy kita kana pero kung taang no sa aton yung mga nagagamit at Facebook hindi man naton imo pag i parang i-humiliate
3: ito
2: pagpakuhian sa social media kasi public space man gihapon dun eh. Kung if ever nga ano gid man tawa lang natut buligan lang naton
3: diba
2: if ever kung gusto yung gid man tawo may intention gid man kamo nga buligan imaw ay do yun dapat ro inyo brahon bukunit naggin blandra yo tangani itsura na igto pero iba kada hay gin buo nyo ro ibang pictures nga ron sa gin grab nyo nga wa kamo tiaong nakabutang paro
3: watermark
2: tapos gin pinost sa inyo kanang Facebook group ay buhay man kamo no mga kamerika araya kabi nga mga ano nga ra mga biktima it illegal nga droga raya isang bilog sa mga maselan nga mga topiko nga kinahanga naton seryosohon diba kasi imaw base man naton ibase man naton sa ana ka nga reaction kahapon stress ta to imaw nakibot ay imaw sa natabo hindi pa na maabsorb kung anong nagakaganabo basta hatot ahadakpan ta imaw diba
3: nagaano pa imay nagapangurog para nakaroon yung mga alima
2: diba kita kita sa itsura eh nga jagi na question anana kung ano nagkakanabo makaroon sa doon yung presente nga scenario
3: nakaroon
2: sa area kahit Rojas Avenue Extension
3: yes kung Johnny so sa detalye ka na no ato lang anay pamatian Rory kapakipag-angot natin no sa atin karoon yung aklan PPO
2: okay
3: na kay police sa Major Aubrey Ayon
2: karmikadong doon kay police Major Ayon.
4: Okay mga kamerkado, no, makaroon aton nga interview ho, no, si Police Major Aubrey Ayon, at aton karoon nga Public Information Office, particular sa aton karoon may FLA na PPO. Angot nga ni mga kamerkado no, sa rekarang sa kabaybas operation no, nga nagunta di sa aton karoon nga may banwa it kanibo, ag nasundan pag-gid rekarang kabaybas man sa may bahin it rekarang banga. So una sa tanan ma'am, yun may ayad nga agahon ma'am.
5: Yes, ma'am, may daid niya agahon. Nag-may daid man niya agahon sa inyo nga suki nga taga sa baybay, ma'am.
4: Angot, ma'am, no, sa rekarang natabo nga bypass operation, ana, yata rin karoon niya may balik kalibo kahapon, ma'am. Any idea ka, ma'am, sa natabo?
5: Yes, ma'am, tama dun, ma'am, no. Ko October 13, mga 12:28 hakon da, ma'am, no. Ro aton isa Poblasyon Kalibo, ro aton nga Provincial Drug Enforcement Unit sa pamuno ron itanda nga team leader na si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista. Siyempre, katuwang mananakaw na assistant team leader nga si Police Lieutenant Garhas ay nagpatigayon sa daramam it bypass operation or anti-illegal drug operation naton nga kung siin na ni Ryan Aray successful nga naka-aresto it sangka suspitsado, sangka individual nga si alias Pani, ma'am.
4: Mm-mm. So sa atin nga information, ma'am, pilang bugan or Domingo, no, rure ka ng monitoring it at gawin nga kaplisyahan, ma'am?
5: Yes, ma'am, halos daywang bugan man kara, ma'am, no, rugin kandak na monitoring, intelligence monitoring, validation nga ginobra it aton nga PDEO naton, ma'am, no, bago gin kasaruraya nga rang operation. Agdiyan nga ni daya nga rang October 13 hay na bakkan gid imo, ma'am, it being on nga suspected shabu naton, ma'am.
4: Sa background, ma'am, no, it rekara nga si certain panik nga ra, ma'am. Ano imo ra, ma'am, may asawa? Ano ra, dalaga? O ano mo ra, ma'am?
5: Actually, do... Yes, ma'am. Buwa na mo itina anong partner gita bimana na ma'am, no? Pag abot man sa anang trabaho na na is uwa kita it agwa man mo ginahambal nga mahambal na mahambal nga trabaho gid nga permanente nga trabaho nga may angot gid ba manaka na ma'am so mo trabaho and then din pag abot mat sa anang background sa din yon nga ginagamit din sa illegal nga droga, ma'am, hay din nga ni nagaduso do aton kon nga nabaton information itaton abi nga PDEO is din nga ni involved imo sa pagbaligya it din yon nga illegal nga droga sa paggamit.
4: Mm-hmm.
5: So din nga ni ma'am no pero imo ra is makabig naton nga SLI or street level individual. And then, base sa resulta ay naging validation, doon yun, actual nga nahabakan ima, ma'am, it daya nga rang ginatawag natin nga illegal nga droga, ma'am, or shaburo, hadakop, habakal ka na, ma'am.
4: Mm-mm. Baliro, rekar na si Panik nga rang, ma'am, rekar nga sino, o sino mo nagabaligya, bimana, ma'am, it rekar nga binaligar nga droga, ma'am. Yang sa kalibo o may sa iba pang banwa?
5: Actually, ma'am, doon do aton nga gusto nga, ano ma'am, no, doon do gusto nga padayuman pa makaraita aton nga Provincial Drug Enforcement Unit. Kaya gaayo kita, ma'am, no, sa atong publiko nga do yung information hay hindi anay naton gid ika plastar, ma'am, no. Kasi gusto nga padayuman agsayuron gid ita atong Provincial Drug Enforcement Unit kung si ingid anana ginabuo ra anang aron nga source. The source ba anana, ma'am, ito yung illegal nga droga. At kung gaano kagawig do anang, ano ma'am, gaano kagawig do coverage it ana. At kung sinugid do nga mga matawag natin na ginabaligyan it daya nga rang illegal nga droga kasi doon nga nito may atong ginahamba, ma'am, no, pag may mga operations abing kitang ginakandak o aron nagapunduan sa operation kundi may mga follow-up investigation pakitag validation nga ginapatigayon kaya kung ma-notice natin doon na mo after it mga operation nga may mga masunod yung mandayon kasi doon bunga man it mga validation at padayon yung investigation nga ginakandak it atong mga otoridad natin, ma'am.
4: May idea ka, ma'am, kung siin na ginabuo o anak ko niya ginabaligyan ara, ma'am?
5: Do yun pa, ma'am, do ano naton, ma'am, hindi pa naton do yun yun, ma'am, no, may hat-hat gid naton, ma'am, no, kasi din yan, may mga ginaproteksyonan pa kita ng mga ibang klaseng operation,
4: mm-hmm.
5: Pero ro aton nga ginapasigurado sa aton nga mga pumuyo is do aton nga kapulisan naton, ma'am, is uwa kita di karaga pundurang sa sangka operation nga, ma'am, kundi sa padayon nga monitoring at validation at mga information nga nababato naton, ma'am.
4: Mm-hmm. Ma'am, sa part, itari ka nga subject person nga, ma'am, may pag-ako baga imaw, ma'am, nga imaw abimana is nagagamit itari ka rang droga?
5: Actually, wa man na na-direkta gid man na, ma'am, no, nga ginaako nga gagamit gid imaw. Siyempre, gina, ano man naton daan ang kinamatarong nanakaw, ma'am, no, ginarespeto man naton.
4: Mm-hmm.
5: Anyway, may proseso pa nga pag-agyan daan na kung pag-abot yun dahin sa korte, ma'am, no. Pero, base sa aton nga initial nga, base sa investigation doon, ma'am, sa validation, ito aton nga kapulisan, kaibahan yun din yun sa mga aktibidades na na. And then, dudaya nga ramam nga subject person naton, ma'am, is gin pa ano man da, ma'am, gin pa drug test man imawra so pag huwaton naton do resulta it anang ano ma'am anang drug test and then pati

0: detalyed karon, ma'am. Pero pinaka last known abina ng address is di karon nga lugar, ma'am.
1: Okay. Sige. So, makara, ma'am, ro si Pani nga ra sa kustodiya ginbalik sa ating karon nga kalibo PNP.
0: Yes, ma'am, nasa temporaryo na sa kustodiya ron imo, ma'am, not Kalibo Municipal Police Station, kasi di nga ni ginahugat pa natin karon do resulta it anang drug test, and then ginaayos pa natin do mga papeles para imo ron ni pag-aplastaran ikaso. May mga ginaasikaso para ato mga kapulisan nga mga dokumento, ma'am.
1: Okay. In connection, ma'am, kay may bypass operation, ma'am, no, nga naguntad ka BE, di karamat asa may bahin ita banga, ma'am. Any update man kita karam,
0: ma'am? Yes, ma'am, tama. Yes ma'am, tama doon, ma'am, no, may inapagikita nga another successful operation, ma'am, no, na sa Banu Itbanga kung si inga may na-aresto man sa Andangan Sangkalaki. So makara doon, ma'am, is kapareha sa raya nga nga naging operation man it atong kalibo, ginaayos man ang dakawando papeles, and then gahugat man doon sa that resulta it iba pang mga laboratory examinations nga ginpatigayon man sa suspetsado ag sa item nga nabuo ka na, ma'am.
1: Okay, ma'am. So, any message, ma'am, sa ating kanyang mga tagpagamati, no? Sa rekarang mga nagbaligya pa sa gihapon, uko nagaduso, kama naman sa mga nagagamit nga ramap, illegal nga droga, sa ating karoon yung probinsya at Aklan, ma'am. Any message, kanda ka, ma'am?
0: Yes, ma'am. Roaton yung Aklan Police Provincial Office, ma'am. No? Pamuno ron ito aton yung Provincial Director na si Police Colonel Arnel Indico Ramos. Sa gihapon, nagpaabot ito salamat sa mga pumuyo ba ang ramang mga nagatot information sa aton yung tagatapan kay aron mga makarang klase ng mga illegal ng activities na mo-monitor nato na sa sirent atong tagatapan ag na-operate naton. Sa uman, ma'am, no, nagpaabot kita it pahanumdom sa aton yung mga pumuyo. Nakikita nyo man siguro ron sa mga live coverage baga, ma'am, it aton kinyo, it aton nga mga media partners, nakikita nyo man kung paano kabudlay ron mga nagiging sitwasyon dayon it aton nga rang manadadakpan, may ina nga mga syempre may paghinuso, may ina nga nakikibot sanda nga na operate sa nat atong mga kapulisan. Kumbaga kita abi, ma'am, hindi magkumpiyansa ra aton nga mga nag-engage sa mga makarang klaseng illegal nga activities kasi datanan nga report nga mababaton it atong kapulisan is gina-validate inoron, ma'am, gina-monitor naton. So din yan, makibot yan kamo, ngayon akong gali, gin-operate yun kamot atong mga kapulisan, agro ka transaction yung gali ninyo, hay operatiba naton. So kita, ma'am, gapahanumdom, agayo kita sa gihapon, nga untatan nyo naton na paggamit it illegal nga droga nga ra, ag sa gihapon kung sinoro may mga information regarding sa mga makarangarang nga paggamit or aktividades related sa mga illegal nga droga or any other illegal activities, ma'am, hindi gid magduha-duha nga magpagapit, magsugit sa atong mga kapulisan, inaagid aral, ma'am, atong kapulisan para aksyonan din yung mga report ninyo, ma'am.
1: Ag sa iba karo ka mga comment, ma'am, na isilot ko lang sa post abimana, like kamon sa media, ma'am, na ginapost naman ng mga makarayang balita, ma'am. May ibang mga comment, ma'am, nga haroon mga maisot mo lang nga isda, small fish mo lang, no, ro ginagakupit atin karon nga mga autoridad, ma'am. Any comment sa mga makarayang mga comment at atin kanyang mga netizens, ma'am?
0: Yes, ma'am, una-una naton nga punto karon, ma'am, kung say, gusto natong ipaabot sa aton nga ano, ma'am, sa aton nga mga pumuyo. Nga ro probinsya at Aklan is drug situation is sa probinsya at Aklan is makabig naton, ma'am, nga manageable imoron, ma'am. Uwa it mga dagagkuan nga mga nag-operate iya sa aton nga kung si Indo yun do dapat naton ikalipay kasi mahambal naton, ma'am, nga ay kumpara sa ibang mga lugar naton, Hayro Aklan is generally peaceful imaw. Ag we are almost heading di karon sa drug free naton nga ano, ma'am, drug free province naton, ma'am. And then pag abot mat asa kung may mga information kamo nga nasayran gid abimanang ginaligar nga ninyong mga dagagkuan nga ron ninyo nga ginahambal, hindi ka magduha-duha nga magpagapit sa atong mga kapulisan. Gina-operate it atong kapulisan doon, gina-validate, gina-imbestigahan. In fact, kung madumduman naton, ma'am, may mabaho kita nga nabuo, natandaan ninyo ito sa Altabas, o doon ka Waon doon, ma'am, kalapta hasta ang imot Altabas kasi makaroon ka id-id rugi na kandak ng investigation, validation at intelligence monitoring it aton yung mga kapulisan, ma'am. So, agbiyan nga ron, ma'am, is credit doon, ma'am, bukon niyang gid it sa efforts it atong kapulisan kundi sa mga pumuyo nga padayon niya nag-report sa atong kapulisan, local government units and barangay officials naton, ma'am, nga nag-ooperar ag nag-ano, ma'am, kaibahan naton, media partners, kaibahan naton, ma'am, nga nag-aim nga maging drug-free province the province at Aklan, ma'am.
1: Yes, hopefully, ma'am, na. Okay, with this note, Police Major Ayon, ma'am, abugid niya salamat sa oras na imo karang gintagana sa Radyo Mercado Aklan, ma'am.
0: Yes, ma'am, thank you, ma'am. God bless ka, tuntanan, ma'am.
1: Yes, ma'am, God bless man, ma'am.

0: Radyo Merkado, kumpletos, rikados.
1: Agroyon na pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon, Rupi IO at Aklan Police Provincial Office. Imano naghambang manageable ra karang mga ato nga sitwasyon.
2: Yes.
1: In terms of kasut droga.
2: Yes, kamo diyan no. Kada post abi nga may mga bayba sa limbawa isa Provincial Aklan, may mga nagko-comment kahaman manawa nyo ginadak para mga mabaho. No, nga mga isda, haman man mga maisot, mga
1: small fish
2: aron nyo kanya ginadakop. So harun ro sa bat no sa arnya mga merkado nga nagpamati makara harun ro sa bat no itang karon nga kapresyahan nga iya sa probinsya Itaklan manageable no kamun jani wait nagaguan.
1: Oo.
2: Wait big fish iya.
1: But hambangon ro mga ano iya ro mga ginadakop iya may gina ano ta sandaan nga ginabakal hay mismo nga mga big fish nga kun taga iya.
2: So
1: yung connection karon kun ta maintindihan ninyo.
2: Oo,
1: kunta lang.
2: Kabay pa. Nakamunong Johnny. O, ikaw sa ibang, ano, sa ibang lugar, may mga big fish, pero isa provision Aklan manageable.
1: Yes, tama.
2: Oo. So, hindi mag-comment, ah.
1: kung what nagakaigong pag-intindi.
2: Yes. What, ano nga na, reading
1: comprehension.
2: Sige, no, kamunong Johnny. So, Ruyo, no, ratin ka niya pagpatpat ka ba naman, ratin ka niya interview, no, kay Police Major Aubrey Ayon, kamunong Johnny, kabay pa nga, na linawan, no, ratin ka niya mga kamerkado. Hindi mag-engage sa rikarang droga. No, kung nagabalak ikaw, nag-iisip ikaw, ay gusto ko mag-engage, makaramaka to, never gid ka mo mag-attempt, correct, mga kamerkado.
1: Yes.
2: Okay, so Rino Ran karon nga report directamente sa area of responsibility para sa programang kompleto sa Merkado sa Kuman, si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar, it Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Radyo Merkado, live report.
1: Abogid nga salamat kay Kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar sa anak na mga natipon nga balita. Thank you man sa ating mga partnered LGUs at tag sa naton ka mga public market. Una karon sa Altavas, sa Banga, Madalag, Libacaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas, ag Buruanga Public Market. Maayad-ayad gid nga hapon kinyo ag maghagong gid sa inyo karang pag-ulihin doon na mga Kamerkado. Thank you man sa atong Radyo Merkado reporter, sa atong nga newsroom, research and onboard personnel, at sa atong nga partner technical kay Geranio Messina. At sa uman para sa programang
0: Kompletos Rikados.
1: Ako si Kamerkadong John Ronald Guarin. It Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyong napakingga ang Kompletos Rikados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: The best of slow music mix.
3: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
1: The best of slow music mix.
0: Radyo Merkado.

0: The best of slow music mix.
1: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: bahay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Rancho Mercado. Rancho Mercado.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko

0: Radio Mercado. Radio Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato ngawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati, huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kong kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginami rin yung ha.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: shook up.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kiss!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Good morning, may dayong agahon sa tanyang mga kaigmahuran, sa tanyang mga public markets, yeah, sa tanyang probinsya Itaklan. Kamusta? Maugano nga morning, una sa tanyang mga igmanghod, yung mga tendero-tendera, matansero-matansera, sa tanyang mga negosyante, mapa-wholesaler ka man, o kung retailers, basta sa makaroon niya pang orason, isa una yun sa tanyang mga merkado publiko, masusako sa dekaroon niya inyong mga produkto sa pag-plastar una sa ating mga public markets. Welcome sa ating karoon niya Webes nga edisyon, Webes nga pag-pangalaga diya sa ating programa rung bagsakan. Siyempre, inyong alagin makaroon niya gahon si kamerkadong RB na Rompe. Asa kita indu na ita alas sa isa e medya sa pagatod kinyot mga balita aga impormasyon mga nagkanaboya sa tanya probinsya Itaklan, sa tanya pungso da Pilipinas ag maskin sa Guaman ita tanya nasyon. Syempre, igatod na natin kinyo sa kabugusan yan nga pag pangalagad. Syempre, kiba nato rato niyo mga kamerkado patrol e-porters. Noon naman sa nakaroon yung mga areas of responsibility sa paghatod-katod mga balita at impormasyon man. Managaguntad yung mga aksidente sa ating 17 kamunisipalidad sa ating probinsya Itaklan. At the same time, may partner natin sa technical side makaroon yung agahon si Gia Plasho. Bagsakan! Lalo mga kamerkado at mga balita, impormasyon, yata niya pangitawan ni Taligwa Kunadagan sa kabugusan ito niya pagpangalagad. Masubo sa buong balita, bangsang ka rider, ronggin bawian at ang hugam nga kinabuhi matapos sumunggab. Rana ginaman niyang motorsiklo, nasa ito niya may bahita Barangay Lagin Bano West, nasa ito niya Banwa Ita Numansya, kabiit na karoon niya Miyerkules. Sa ito niya kamustahan kararong investigasyon, itatun niya katapit Numansya PNP. At the same time, ano rong disposisyon? Aga kamusta man rong medical condition? Ito nga driver ita tricycle. Nga naimbulbas na karoon niya aksidente. At the same time, ano rong posible? Nga ginakatunaan kara? Baga, isa loss of control? May nag-overshoot? Or mahamba isa sa impluensya ay tama kahilong ilim noon. Sa tundun niya sa Euron, sa kabugusan syempre, ito niya pag pangalagad makaroon niya agahon mga kamerkado. Bagsakan! Aga syempre sa pilapakaroon ka mga police reports man, nga igatod-gaton ni kamerkado nga Shane Flores Masalio. Samtang sa ipangdugang ka rin yung mga balita sa tundun niya dugang impormasyon. Baka naman niya adlaw, Oktubre 15 ay pagabuksan yun na dekaran niya Kalibo Horror House 4.0. Kaya sa atin niya may Banwa Ita Kalibo. Bandang alas 6, hindi na karoon ito gabi eh. Pagabuksan bilang sambilog sa mga aktibidad. Kaya para sa dekaran niya Halloween, kaya sa atin niya probinsya Itaklan. Kaya suna sa atin niya LGU Kalibo. Ay dadaya karoon niya Kalibo Horror House 4.0 ay gin-organisa itasang ka-private in-entity aga syempre sa pagbuylog man kinato niya local government unit itabanwang Kalibo. So aside sa dadaya karoon niya Kalibo Horror House kaya pag buksan makaroon niya adlaw ita Webes ay makaroon or suno man sa ito niya Ibahay Municipal Police Station ay all set yun. Nagkaroon niya security preparation or pagpahaom para sa seguridad at the same time ay peace and order. Pinatang niya ibahay PNP. Kaya sa inaaga karon at lawita Biyernes, nagkaroon niya Oktubre 16 ay iga patigayon man. Nagkaroon niya opening salvo. Nagkaroon niya ibahay Ati-Ati Festival 2026. Para sa atin niya may Banwa Ita Ibahay. Yalsin ay pag-tambungan man or pag-partisiparan. Ita, dipila una ka mga banda. Kaya sa atin niya, probinsya mga kamerkado. So, atin hindi na kinyong ipabati. Doon ay karoon niya pag-angot na ito. kay Police Major Prenzi Andrade, rong hepe sa police station, at the same time rong padumdum sa publiko sa mga mag-aadto, mag-hinadya sa ikaroon niya Ibahay Ati-Ati Festival 2027. Masasayin doon opening salvo ay igapatigay niya ni Hinaga Oktubre at 16 mga kamerkado. Samtang sa tapang dugang karoon yung mga balita sa tanya dugang impormasyon. Termine karoon niya Port Aklan Product Expo sa bahayin ta Iloilo ay ginatarget ka lang makakita at kakapin 4.5 million pesos makaroon niya dagon mga kamerkado. Kasi na pila sa mga dekaroon niya micro, small and iya sa ato niya probinsya Taklan kapina 44 niya ka SMSMEs ay nagpatigayon or nagpasakop dekaroon niya kahiwatan mga kamerkado. So kapina 44 niya ka micro, small and medium enterprises o kon MSME magaling niya sa ato niya probinsya dekaroon niya nagpasakop dekaroon niya kahiwatan mga kamerkado. Pagsakay. Samtang sa ipaduga ka yung mga balita ay syempre ato doon niya pagkatauan ita ligwa ko na dagan sa kabugusan doon niya pagpangalaga na gato may hindi na nga pagsikaron rong pinakaulihing weather update magaling niya sa ito niya the West pag-asa ito namin nga kamusan hindi na kung ano rong magiging dagagan or weather forecast iya sa ito niya Pungso da Pilipinas. At the same time, yan man sa ato niya why Western na Visayas. May agauman ba naton? Dahil karoon niya magagumon niya panyem po. May una ba yung pagwanugan pag-asaw-asaw? Para man syempre makapaha o makadagait. Dahil karoon niya payong kapote. So pila naton sa mga kaiga manghuran. Pagsakan. Pero bago rin mga kamerkado, syempre ako na ipagpanamyaw sa ato niya mga kaigmanghuran. Niya sa makaroon niya pang orason, haya una yon sa ato niya mga merkado publiko. So good morning again, meron niya gahon sa ato niya mga partner LG Use. Una sa ato niya Autobus sa public market, good morning again. Una sa ato niya may Libakaw public market, niya makaroon is market day at lawita tinda. Sa ato niya may Banwa Ita Libakaw, so good morning again. Sa ato niya ang mga suki. Nga taga pamati. At the same time naman sa ating may madalaga public market. Agya sa ating may banga public market. Sa ating yung mga igbang halls sa may malinaw public market. Wala sa ating Lezo public market. Naman siya public market. Makato public market. Tangalan public market. Sa ating yung mga igbang hod. So dahil karoon niya nabas sa public market. Aga sa ato niya mga kaigmanghuran, dekaroon niya Borwanga Public Market. So good morning, good. Mayroon niya agahon kinyo. Aga sa ato man yung mga igmanghuran niya nagibakaton, pinag-isa ato niya mga social media accounts. Sa ato niya live stream, kailangan niya Facebook page, aga YouTube channel. So pwede ka muna makakomment sa inyong mga greetings, reaction, opinion. Pinag-isa ato niya comment section. Pagsakan. So sa pagsikyari, tayo ka rin niya pinakulihing weather update. Naka-standby yun sa piyak na linya mga kamerkado. Tato niya Duestia Pag-asa. Tato niya pamatian si Duestia Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez mga kamerkado.
1: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakarap.

0: Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layang 2,000 15 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng ITCC, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa May Quezon at Bicol Region. Magiging bahagya hanggang sa maulap naman ang papawiri na may mga isolated light rains dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA pati na rin ang ating panahon na app hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. For Tuguegarao, 22 to 33 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Tulot pa rin naman itong ITCC, makakaranas ng mga pag-ulan dito sa May Palawan, Visayas, pati na rin dito sa May Mindanao. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malakas na bugso ng mga pag-ulan ay mataas din po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 AM at ang sunset mamaya ay 5:36 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Pagsakan. Aragaran nga nabatihan na mga kamerkado ng weather update. Kaya ginatagkatan ng DOST PAGASA, pinagay DOST PAGASA weather specialist, Chanel Dominguez. Ang natatagkatan sa oras, ngayon na kitang 39 minutos yung nakaligad sa oras ita, alas 5. Sa ato nga mga kamerkado, base man sa ato nga Bisaya sa Regional Services Division, itatamang gihapon niya DOST PAGASA. Kaya sa ato nga probinsya na klan. Basis tayo ka rin niya weather forecast. Ang naging issue itata niya dusty PAGASA kayo na't alas 5 itagahon. Kaya sa ating probinsya na klan, doon maging general weather condition. May nakaroon niya cloudy skies with rain showers. O kundi ka rin niya mag-uuman niya kangitan. May nakaroon niya pag-uan-uan ag pagpangidlat ag pagpanaguog. Samtang dahil karoon niya hangin, kaya nagahugag north may kabasugon niya mahinay hasta sa kasarangan. Lagi maman sa atin karoon niya pag bagod sa atin niya probinsya ay mahinay hasta sa kasarangan. Pero nga humbak mga kamerkado.
2: Pagsakan.
1: So may nakita nga 40 minutos nung nakaligal sa oras ita alas 5. Sa duga lang siguro natin yung mga balita aga tupang doon. At the same time may report. Itatong yung mga kamerkado patrol reporters. Ito lang pag panumbalikan. Makaligad yan mga rumpila karon ka mga pahinumdom. Kindly stand by mga kamerkado.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, nagmayadra akong gawas.

0: tiyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag itgaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag itang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa iran ko ro Calibo Cable, sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Lalaki!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundong mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Pagsakan. Pagsakan.
3: Baya 50 minutos yun mga kamerkadrong nakaligal sa oras ita alas 5. Agbalik sa ating pagpangalagad sa ating programa Rung Bagsakan. Siyempre gapon niya alagad siya kamerkadong RB na Rompe. Kaya good morning ani una sa pila natin ka mga kaigmang huran niya nag-iba ka ton. Lagi sa atin yung mga social media accounts. Oh, good morning una kay Sir Aga Season. Una sa atin yung may Borwanga Public Market. Aga una man kay Madam Andrea Sukgang. Sa atin yung may Banuat Altabas. Always kidra nga nagatamyaw. Rekonin niya good morning at sa Altabas Public Market. Sa fee section, good morning kinyo tanan. Happy Thursday. So na kayong pagpanamyaw ay maghalin kay Madam Andrea Sukgang. O naman na kay Sir Jojo Igaras nagtalon sa ato niya may banot madalag sa Madalag Public Market. Aga una man kay Sir Joel Quatris, ang sa kanya palang asawa, kay Madam Robilina Patricio Quatris. Aga syempre sa ato din una ng mga kaigmanguran sa ato niya mga kamerkado. Kaya sa makaroon niya pang orason ay una gawin na busy sa rekaroon niya pag plastar sa inyong mga paninda ko na produkto sa ato niya mga merkado publiko ay tatlong ka market day o tatlong ka banwa. Kaya sa ato niya mga LG partners rekaroon niya may market day doon nga Banot Libakaw una sa Malinaw ag doon banwa Itnabas. So good morning good marahit niya gahon kinyo mga kamerkado.
2: Pagsakan.
3: So, sa patan yung mga balita ng ato niya tawanita, ito pangod makaroon niya agahon mga kamerkado. Ay, aton karoon niya nakipag-angutan si Police Major Prenzi Andrade doong hepe, datan niya ibahay Municipal Police Station. May kangtan raya sa andang preparasyon sa dekaroon niya siguridad at dekaroon niya pag-secure man ita peace and order sa paghihiwatan karang opening salbo para sa Ibahay Ati-Ati Festival 2027. Kaya bases, dekaroon niya ato niya LG Ibahay, dekaroon niya opening salbo ita para sa Ibahay Ati-Ati Festival 2027 ay paghihiwaton inaga karon niya adlaw. Adlaw ite karon niya Biyernes, Oktubre 16. Aga mag-umpisada nila. Hinaga bandang alauna ita. Day karon niya hapon. Aga magapadayon rong pilas day karon niya mga aktibidad. So para sa day karon niya kung ano ba may mga restriction. Igapatuman. Ano rong padumdom. Ito niya ibahaya PNP. Aga gaano sa nagon. Ka-preparado sa day karon niya aktibidad. Kaya ito lang siguro na yung pamatian mga kamerkado. Rato niya pahipag-angot kaya Police Major Prenzi Andrade Dunga Hepe. Ito niya Ibahay Municipal Police Station mga kamerkado. Ito niya pamatian. Mga kamerkado, makaibahan natin na si Police Major Prenzi Andrade Dunga Hepe. Ito niya Ibahay Municipal Police Station.
0: may kanta-tanan sa karon niya. Muna to is preparation pagabot sa pag-secure man ide karon niya seguridad. Iga patigayon niya opening niya salbo itato niya ibahay ati-ati festival 2027 niya paghiwatan niya sa October 16 una sa adlaw ita Biyernes. So una sir, maday niya adlaw sir sa ato niya ibahay PNP.
2: Yes, sir. Magandang sir nga. Ciao, sir. Alkato mo talaga pa mati, sir.
0: Mm. So, kamusta sir ato niya preparation, makara sir, sa ato niya opening salbo ita ibay ati-ati kay Daydong Sambilog sa pinakaunang Banwa sa ato niya probinsya. Nga magpatigay yun it daya karoon niya opening salbo, sir.
2: Yes, sir. No, ganyan ni sir. Kay actually, kayo na. Nagkaroon kita, nag-meeting kita with the LGU. And then, nag-andak man ako meeting man after sa atong meeting sa LGU ay nagkanda ko na ako meeting sa atong mga panman force multiplier diya sa police station. So ato na kayo ng istoryahan pero doon niya ni araw atong may atong sir nga mga augmentation kita nga alin sa Auckland Police Office sa police office nga mga 49 bilog tapos may atong mga sakabayan mga augment man niya katon atong mga map sa atong mga guardian sa augment man katon. So, rayang opening salbo, general, ito atong ibahay at i-active festival 2027 ay sa October 16 na ra, Friday, 2026, sa iya sa ibahay. So, mag-start on, sir, atong assembly, mga 1 p.m. siguro, assembly atong mga tribo, atong mga grupo. So, may akong karang, I think, 20 ka grupo, band group na maghahalin sa outside is kaming ibahay. So, ay, siguro may mga kalibo siguro o iba pang banwa nga mag-join. And then, at mga 1:30 ay may pasday niya gasag na itong topic contest. Ang mga 3:30 ay awarding. And then, mga 4 p.m. ay declaration of the opening of the ibahay. Ati-ati festival 2027 sad-sad sa Kalira. And there, bali may sad-sad na yun, sir, sa sa ruta ito ya sa mismo sa pan may sa highway man nagmayam sa sod sa aton niya banwa iti bahay and then sa 6 p.m. may opening of food festival and then mga 8 p.m. may mga festival may atong festival kick off party and then 11 p.m. may aton niya fireworks display so rin yung mga activities sa rin yung adlaw sir. Actually, one day mo lang sir, atong pag-ara, opening salbo, sir.
0: Okay. So, medyo mahaba-haba man, sir. Or, mabuo nga mga aktibidad, sir, doon nakalinyada sa maabot niya adlaw ita Biyernes. So, mga pila, sir, yung mga personnel, mga kakakip yung dato yung mga first multipliers doon i-deploy na sa ato niya banwa it iba yung sa ding aktibidad, sir.
2: Ayun, sir, no, magiging tatong kit pero ato niya augmentation at 49 nga PD personnel for Maklang PPO. Ato niya yung organic personnel ay mga 32 and then sa ato niya map ay tri-tay 4 matanda and then sa ato niya guardians ay mga 20 bilog at atong kabayan ay mga I think 32 yata kung di ako magsaya po.
0: Okay.
2: Sa rin niya adlaw sir doon ato mag-augmenter o mabulig yung atong sir sa pag-maintain na datong Pisa Norte at during sa opening salbo datong niya ibahay at ati festival.
0: So, sa mga mabawa natin sir, basi may mga or mga individual ba sir nga mag-atambong, mag-kasadya una sa ato niya dekaroon niya opening salbo. Ano doon mga restrictions or dekaroon niya igapatuman ito niya ibahay PNP bilang kaparte man sir sa pag-secure dekaroon niya seguridad at peace and order sir?
2: Yes, sir, no, may akong karaser nga dagan na ginalaw na akong mga katong saan na pwede magsuod. At may mga ginalaw ng kita nga lugar kung saan pwede mag-drop it mga pasahero. And then, doon atong nga bypass road nga ito sa laging banwa ay atong gamiton man. And then, may mga checkpoint kita parang pag-ahiwatan man, sir, sa outside na itong festival zone. And then, siyempre, bawal sir o pagdagayit mga baril, mga inang iba na nakakasakit sa isikita ako na ito. Of course, sir, illegal drugs, hindi atong pagdagon ni Yaron. Bawal nga bawal, ito niya ginadaladagan ako ni Yaron sa ato niya opening salvo. Kirokan pa sir. Inside the festival zone ay pancer pananay may di bawang kirokan do mga inumin inumon nga post on ba sir mga buting mga butil yan na sir.
0: Okay, so kabawal sa sulod sir ito nga festival zone may magdayakat bote or magbaligya man una sa sulod festival zone.
2: Opo. Yes, sir. Opo. Sir, balik ko yung mga sir, ginagamit man, sir, in-can man, sir, in-can.
0: Maka lang nga, year, sir, nga, opening salvo. Ano, ito nga, patumay ka na, 1 entry, 1 exit, sa dekaroon niya, Gabino Solidong Park, sir?
2: Yes, Gabino, sir. Wa mong gitkita, ikon, sir. One entry and exit, yapon, sir, sa kato, sa lugar, ito, ninkan, sa may Santa Rita Street, sir. Pwede ka to sir kasugod ato ng mga private vehicle tapos sa unahan karon may mga parkingan man dun sir sa mga tayo dito ng ito yung road na Santa Rita Road ay straight ay may aton man yung mga parkingan na kina allow sa aton yung mga kagagto o ka pan-ga-enjoy niya sa aton niya pandaron opening call po sir.
0: Okay. So, makalun sir, man nga, nagilapit lang. Mga pilang percent yan niya preparado. Ato niya ibahay PNP at the same time, rong pila man natin sa mga security personnel sa pag-secure man, sir. Ito yung peace and order, sir.
2: Yes, sir. No, okay na. Kung talaon ako na kamiting lang kita ay kanyang naman sir, or sit naman kita, sir, sa kan. Sorry, yung adlaw lang git man, sir, ato kong ginahugat. Sariyo niya Friday na ron, sir.
0: Kasi may padumdum ka sir sa mga magbisita pa sa aton niya banwa ita ibahay nga makisadya sa dekaran niya aktibidad.
2: Yes sir, no? Sa atong mga taga-ibahay no, na din yan eh, kita pa ngayon, kita hanggang 100% niya suporta para mamintay natin ito isang order during the opening salvo. Tapos ay din yan eh sir, naning atong ganyan i-concert. Aning makakikita natin niya maging peaceful dayang panara, dayang activities. Tapos ay siguro sa aton man ng mga gustong mag-agto ang mga bukot na kaibahay, agin na kangayin atong sanda sir nga magipag-celebrar sa aton niya opening salbo ya sa ibahay. Masadyara, kinakuan ako, kina-assure kita ang kinyo nga sabat man namon din yung safety habang nag-enjoy ka mo sa Banoy at ibahay ko.
0: With this note sir, thank you guys sa mga pagtayo na time aga information.
3: Pagsakan. Para niya nabatian ng mga kamerkado si Pulisa Major Franzi Andrade herong hepe sa niya ibahay municipal police station. May contest day ka rin niya andang preparasyon. Aga kung munon ka haom, tatan niya ibahay PNP sa day ka rin niya paghiwaton. Ang opening salbo kinaga ka rin niya adlaw. At the same time rung padunduman, itatan niya day ka rin niya LGU ibahay. Day ka rin niya mga mag-adto. Dahil karoon niya makiasadjas, dahil karoon niya celebration, if ay karoon niya opening salbo kay Patrimans at niya LJ Bahay para sa dahil karoon niya pagapatigayunon, yung opening salbo ay may una karoon niya mga restrictions, igapatuman, yung kipunyani, dahil karoon niya pagbawal, dahil karoon niya mga deadly weapons, prone do mga makayamatay, hinangibat kaya kayo doon nga firearms sa konbaril, kutsilyo, agyo pa nga lethal weapons mga kamerkado. Agadungan man kara ay ginabawal man ay karoon niya pag panigarilyo o na pag vape para nga ma-maintainer dahil karoon niya smoke-free environment para sa ato niya banwa ita ibahay. Dugang ka na mga kamerkado ay ginalimitahan man sa dahil karoon niya doon kapasidad inyo karoon yung mga bag. So, okay po na karan ang mga magagkuan yung mga bag, mga backpack.
4: Hey, sir.
3: Upon oversized forces ay huwag ginapahit no guti. At syempre, kinakonsiderado nga pagdaga. Dekoran niya maisot yung mga bag. At dugang ka ng mga kamerkado is dekoran niya pagbawal. So, dekoran niya mga dibotilya nga ilim nun. O dekoran niya mga makahilong ilim nun mga kamerkado. So, sa ito na nga mga intra or mag-participa. Ay, syempre, makisadya lang kita sa ato niya mga kamerkado na sa ato niya mga igmang hod. Ngayon na, guys, mag-adto. O na sa ato niya banwa, ita, ibahay. So, mayroon kita ng 4 minutos nung nakaligal sa oras ita alas 6 ag naka-standby man sa piyak nga linya rata niya kamerkado patrol reporter.
4: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan! Radyo Mercado Live Report.
3: Sa piyak nga linya, si kamerkadong Shayna Flores Masalio sa imo karon niya tipon niya mga balita sa imong pag waraya-waraya sa pila natin ka mga municipal police station. Kamerkadong Shayna, good morning.
5: Good morning, kamerkadong Arvin. Gabi mata sa pagwaraya-waraya. Medyo ako matangging gubat rato mga police stations, aba, no? Pero, oh, kamerkado Arvin, may aton karang mga daga makaroon nga balita yung sa aton man nga bahin ita. Probinsya at aklan, no, kamerkado Arvin?
3: Medyo masubo-subo tabaran.
5: Yes, kamerkado Arvin?
3: Medyo masubo-subo tangani.
5: Oo, oo. Bangod, raya karang nga... Una ko na yung aton kamerkado Arvin, raya kanatabo nga disgrasya sa may bahin kar Itlagin, Banua West. Di ka sa may ginaobra nga karsada, kamerkado Arvin? Okay. Kat sa may... Oo, sa may mga pit karon sa sangka... Ay, do yun nga, ano ba, kampet datag. Sangka driving school dati nga, ano, nga oh, establishment. Malapit ka ron. Di ba may ginobra rin kang karsada?
3: Kat, di ba, padayon doon nga, sa may mga portion, di ba, ita National Highway yun na sa ating Banuot naman siya na gina-asfalto. Doon yung gina-asfalto ron, di nga, portion.
5: Bukan ka ba, kadarmin, di ka ron sa may, kat, bukod na mag-gina-asfalto na ginakayaad kita imaw kat ginabayluhan kita at bagong karsada. Oo.
3: Kat ginabakbak kita gali.
5: Oo, kat bago ba sa... Oo, gido yun, di karon. Kat bago ba magpasuod iya sa may... Bul, sa may ano, huyaw-huyaw.
3: Okay.
5: Oo. So, actually, no, kakatapos na natin ka dati istorya rin atin ka na naman siya PNP. Ruraya ka, Mercado Arvin nga, disgrasya nga rin natabo ratak na alas 8 karaita gabi, no? Ginapahayag nga ni. Ruraya ka na nga sang ka motorsiklo ginamanihar da isang ka gagaki nga 58 years old. Ag Tagalagin, Banua East, imaw ka, Mercado Arvin. Aruray matakara nga tricycle hay ginamaneho ra ta sang ka 37 years old nga lalaki taga Andagaw Kalibora aga sa initial investigation it aton karang nga kapulisan ka Mercado Arvin ruray karang nga motorsiklo no halin ta imo ra sa may portion ita de, o kun direksyon no ita Kalibo pagto kara ita poblasyon no man siya.
3: Okay.
5: So di karaya ruray matakara nga tricycle hay pag raya karang nga magkasubgang sa Naka Mercado Arvin. Sero tricycle, so, haling ka na sa poblasyon, pagtot Kalibo.
3: Okay.
5: Oo. So, apang dagpag-abot, bari ka na Naka Mercado Arvin, sa natabuan ka na ita disgrasya sa raya, karang nga ginaobrang karsada. Bale, nagkasubgang tasanda ba ka Mercado Arvin, hasta sa daya nga nagsunggaban tasanda. Bakod gani ka na sa baskog ka Mercado Arvin, it impact, kay nakaangkon ta ka na, no, it, raya nga, dayang serious serious head injury ro raya ka na ka Mercado Arvin nga motorista ay bali pa mo ano lang no sa aton ko nga makigmang huran pasintabi sa ka Mercado Arvin bangod nga ako makita na to sa picture grabe git aro raya ka nga agumitraya nga biktima ag may mga fractured pa mo ka Mercado Arvin sa anak ka nga ano no gawas. So, ruray matakara nga sakay no itray ka nga tricycle. Ana bigara sakay ka Mercado Arvin, ana man nga pamilya, itray ka nga naka tricycle. May daiwa ka nga Mercado Arvin sa sakay hay inapok ta pagka disgrasya, okay. No? So, di karaya nakaangkon kara ita injury no ruray nga mga sakay, ka man naman ruray ka nga driver, kusa si Inro daiwa ka nga Mercado Arvin hay din nga naga siguro i-ano natin tayo doon na i-make sure lang natin kung nagpa, ano, gidman sandara, nagpa, confine gidman. Pero ganda gabi sa nakamarkado Arvin sa ospital. Rudaywa, bingara, OPD mat ah. Alaga, nakagawa mat agisanda, kamarkado Arvin. Samtang ruray mat akara ka driver it motor, ganda gin, asistihan nga nila at atong karang MDRRM naman siya. Guna magkaroon ito nga BFP naman siya, Kamerkado Arvin, na nag-assist naman sa Raya Karang Maninyahan una sa may tricycle. So, di ka Raya, gindaga sa ospital, Raya Karang driver it motor, apang sa masubo gid nung balita, gindeklara imo ka Mercado Arvin nga DOA ukon dead on arrival. No, so di karaya ginapagit aton karang nga numan siya PNP. Actually ka Mercado Arvin ay ongoing pat aron karang investigation no it aton nga katapot ka pulisan.
3: Kamusta daw ang tricycle driver?
5: Ro tricycle driver ka Mercado Arvin naka ano man imo ra ita if ano ko lang double check ko lang kung nagka head injury gid man imo ka Mercado Arvin.
3: So
5: i double check ko lang
3: sa impact man ka Mercado nga Shane.
5: Oo. O kung makita bisa ano nga rahay medyo igdot imo igdot ta tinama ka Mercado Arvin ro motorista kana kampit no sa picture. Hay duyin nga ano eh opposite direction sa ka Mercado Arvin eh.
3: Bali ano na tabo so, gida kada ka Mercado Shane. Bali sino gindong nag overshot kara ay so, kung ba nato nya kasubang sanda ay di man siguro mawaga or di man siguro matabo do aksidente kung white may nag overshoot ka Mercado Shane sa pagkaron nga linya.
5: Oo. According nga bigkas sa aton nga naman siya PNP ka Mercado Arvin hay nagsubangan git asanda hay if possible man nga rikaron kita sa nakampet ra nagka disgrasya sa may sa duyeng git ang adagan nga ginaobra hay siyempre sangkalin malaabi ka Mercado Arvin dai
3: okay
5: ho so di ba kung di karon gibang sa nadaga ano may kapasyawan ro sa batok just in case kung sangkalin yat ang dagin agyan kasi kung madumduman ka Mercado Arvin sa tunga abi ka ra ginaobra so sa tunga ginaobra so syempre makaagi man sa gihapon do daya nga from Kalibo to naman siya sa ana kar nga linya makaagi man gihapon do from naman siya to Kalibo sa ana nga linya so duin para aton karang nga gina follow up sa aton kar investigator ka Mercado Arvin at aton karon nga naman siya PNP no bangod gani nga aton nga ra initial pagataka ka Mercado Arvin information daya nga ra pero aton karani nga kumpletuhon bago kita mag a conclude no kung ano gid man ro nga possible sino gid man ro raya karang nag umagaw itlinya no kay kung makita naton grabe ro raya karang injury gid ang haagom it motorista ka Mercado Arvin.
3: Ano man daw siguro padayagan it nga motorista?
5: Uwa ka ton ha state ka Mercado Arvin about sanda karang speed baga. Uwa matakaton ha pahayag mat initial ato ka lang abuyot makaron initial information no. Pero actually ka Mercado Arvin nang hinaga kwan mataraton ka lang PNP nga matawag lang kita ituman para sa dugang ka lang information ka Mercado Arvin no mga ayok kita kara kay hepe it dugang karon nga information. Pero as of now dahil pag atong ka lang abuyot nga hatong anin nga nagsunggaban sanda pag abot rin karon sa ginakayad nga linya ukon na karsada ka Mercado Arvin kasi sa sa numan siya biababo ka nang ginakayad makaroon eh. So, may mga una karon nga mga kanaraya karon nga mga drainage system ka Mercado Arvin ginakayad. Ag may una pa yung mga pangarsada nga ginakayad.
3: Ginaspalto.
5: No? ginaspalto pagid. Kay diyan nga nga
3: Kamerkadong Shane, sa din nga, in terms of on it, no, kanay, may una matang mga early warning nga, di ba, air signs, doon daya karon niya under construction, kamusta, kung gabi eh, may
5: gabi,
3: iwag
5: mata. Kung gabi,
3: wabi ako galit gabi. Di niya, porsyon niya
5: rin. Sa pagka one time ka Mercado Arvin ay nag-agi ako rin karon no, mga gabiigan man to, medyo may una matang parang blinker imaw. Dapat lang gid matalas mata mo. pero may iwag recurring ka Mercado Arvin, di ba, sa may mga sa finid, no? It mga panimangay, may iwag mata. Pero, diyan nga ni nga, i-make sure ko lang kung may una gid man ka Mercado Arvin para sigurado kita hindi na. Kasi pag maagi ba kayo para may blinker, matari ka rin eh. Kaso, diyan nga ni nga, di ko gid ma picture out git ka Mercado Arvin.
3: Daw mahina ka sa sobra sa bunga niya man di ba niya construction.
5: Oo. Mabuhay-buhay man ka Mercado Arvin. Di nga construction nga ron. Wa ko magani haabdan karon pag kumagbay magubra una. Kasi sintiprado ka ta pag adto no. Hay wa ko man haabdan. Siguro gabi sa nagobra pero wa kita ka Mercado Arvin nakakwan it. Nakakwan nga sigidas anda nga pag ano baga.
3: Or pag, kung under construction game man ron or medyo kapabayaan yun?
5: Na medyo kapareho man sa aton nga itong istoryahan. Ay, wag naman sana kasi national highway yan. Di man kunta. Kunta ay dasigon lang pag-ubra kasi national highway rin ka Mercado Arvin eh.
3: Agaroon yun niya may ginbawian yun. Dahil nga hugam nga kinabuhi ka Mercado Shane.
5: Do yun nga ni, dapat gani ay kung ano ka na ka Mercado Arvin dote kang baga. Hopefully ay do yun nga what manabo nga disgrasya ka Mercado Arvin bangod ro kauoy ro raya ka nga ma biktima baga.
3: May tandaan lang niya karon ka Mercado ng Shane nga naghambay nga daw hindi na sa buganan man or dayong Dominggohan ay may unagid na maksidente sa porsyon niya ron.
5: Actually, may nabatian man yun ako, Mercado Arvin, kasi hambat mga tao, hinalatama na rin na doon nga what na ginadasigan.
3: Oh.
5: Pero babatian mat akong mga complaint ka, Mercado, what na ginadasigan, nag-aawat, abala sa motorista. Ay tawa, bima nakaikit man na rin. Alagyan, doon man nga, daya man na ginaobra, occupy, nag-agima na rin, daya nga, daywa nga linya. Hay, given nga mga mabahukar nga mga sayakyan nag-aagi ka, Mercado Arvin, may mga may wing van kita mga agi, mga then wheeler trucks, no? So, do yun nga, ginabat mga tao nga, ano't amanam, kaawat ah?
3: Agmaro niya, magasayasa to niya, panyempo.
5: Magasaba. Oo. Ay, hindi ko aman ngayon, Kamerka Darwin, kung mag-agi ka rin doon mga sayakyan, hay, naga, hindi ba nga maiguro iba sa ano? Hindi ba maiguro iba sa kalsada? Kay nagapanaog paro, anda ka rin nga, ano, anda nga, kariton para yung makaigo ro iba ka Mercado Arvin. Oo, so hopefully no ma ano lagi ra matapos lagi ka Mercado Arvin para
3: maghugag man. Maghugag man.
5: Maghugag, ay, maghugag yun mo ah. Maariba naman siya gid kita.
3: Sige.
5: So do yun lang actually kay Mercado Arvin do na para to na i-follow up sa atin karon nga bahin man ito man siya police station sa andakaw nga investigation. May pinapakaroon nyo ka mga balita pero ratun nga market queen gahuat gon para sa alam mo na mga update.
3: Sige na billing o tata.
5: Do yun man yan eh. Do yun man yan eh. Kabay pa hindi. So far din ito karang daga balita para sa programang Bagsakan. Ako na si Mercado Shane Flores Masali at Radyo Mercado Aklan, ang boss sa puso ng bayan.
4: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
3: Aray nga nabatian mga kamerkado si kamerkado nga Shane Flores Masalio sa naman niya tipon niya report. May ka-translate ka rin niya masubo-subo nga balita. O niya sangka motorcycle rider Ronggin Bawian at ang hugang mga kinabuhi na sa bahin nita barangay Lagin Banwa West naman siya. Ay, medyo makaraya doon nga sitwasyon ko naman at karoon niya mga karasada natin niya ginaubra. Medyo makabo man nga mga karasada sa atin niya probinsya rong currently ay under construction. At doon lang siguro nga si Karong kung may unagid man yung mga mamba natin isa bastante yung mga early warning devices. At the same time, sa atin na nga mga motorista ay take extra hayong langgin. Gabi yun sa makaroon niya, panyempo mga kamerkado. So, ang tagi naman natin, rong linya, ito niya, Kamerkado Market Reporter kay Kamerkadong Mary Joy. Sa pag-atunin ka ito nito, mga presyo, dekaroon niya mga baligya, aga produkto, una sa atin niya may Banwa Ita Malinaw. Hi, good morning, Inanay Una. Madaday nga gahon. Una sa atin yung may bahita, Barangay Sibalio. Na kay Auntie Jocelyn Acuesta. Sa Acuesta, sa Rompe Acuesta family. Sa Betty Sitio Sumpa, Barangay Sibalio. Ago naman kay Bayong Bautista. Kaya nagpa-shoutout una sa Banwa It Altabas. So good morning, it came Bayong Bautista. Aga una man sa dekaron niya anasigon niya panugangan sa Katmon Altabas niya si Rose Maria Victoriano. So good morning gid. Una kay Madam Rose Maria Victoriano sa Ibahita, Barangay Katmon sa Banwa It Altabas. So now standby man sa piyang alinya, rato niya ka Mercado Market Reporter.
4: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan. Radyo Mercado Live Report.
3: Sa piyang alinya si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar Magalin. Una sa atin niya may Malinaw Public Market. Good morning Kamerkadong Mary Joy.
6: Yes, Kamerarvin, may rin nga agahon. May rin nga agahon sa rin mga tagpagamati. Ano yung sa atin karoon yung may bahin ita Malinaw Public Market. Bawang magugasa, no Kamerarvin, atin karoon nga area. Makita natin sa atin karoon nga likod nga porsyon no, may portion nga may basa, no, Kabra Arvin.
3: Pero may portion nga maga.
6: May portion nga maga. Pero mas abo nga portion, Kabra Arvin, nga basa. Ikara sa open area nato, no, karagin sa may dagan, ito ating karoon nga malinaw public market. Same man sa ating karoon nga may isdaan, of course, Kabra Arvin, eh, basa, no. Basa, ginmata sa ating karoon nga may isdaan section, Kabra Arvin. Ay,
3: wet section
6: yan, eh? Oo. Alin?
3: Wet section yan, eh?
6: Wet section. Oy, may una mata nga ano, public market, Kabra Arvin, nga bisan sa isdaan, eh, maga. May drainage, wow.
3: Sige.
6: May drainage.
3: Daw manami ato niya bugtaw makaroon, ha?
6: Ha?
3: Daw manami ato niya bugtaw makaroon, ha?
6: Oh, nakatulog ako at ano, manami kay ba?
3: 8 hours.
6: Di naman sa 8 hours. Siguro mga ano, mga daywang beses ako nagbugtaw-bugtaw, Darwin.
3: Aba.
6: Bukod nun gidita, sigidas nga bugtaw-bugtaw, hey. Mook matartulog sa ako niya kaiping. Anyway, siya kita, no, sa ating karoon yung mga pangusisa o pagpamangkot, no, sa mga presyo at nagpangunang bakun sa ating karoon yung may area. Unahon natin, di karang presyo ita isda, Kabrarvin, maiyang mamsa ang kiliwaon, no, sa mamsa nga ra, rusang kilo itunod, 380 pesos. Samtang sa anakaroon nga ugo, 350 pesos. Samtang sa gurayan, ruunod ka ra, 240 ag sa anakaroon nga ugo, tigday wang gatos gang, no, Kabra Arvin? Oh. Maiyang lapu-lapo, no, sa lapu-lapo, 340 pesos so anakaroon nga kada kilo. Maiyang adanggi, tatlong gastos. Lamugan, 200. Matambaka, Kabra Arvin. Abo nga matambaka, iyan, no, nga preska sa anakaroon nga area. Iba-iba ka ka mga negosyante na gabalikit matambaka nga isda. Aro ato niya pamangkutan nga ra, may matambaka yung may halo nga galunggong, balitig 200 pesos wa nakaroon niya kada kilo. Samtang sa bangus, bangus Kabra Arvin, hindi matabawaga nga ni nasa ating karunyang merkado. Rurek ka nga bangus. Oo, sa bangus, may iya nga tig 160, may iya nga 200, may iya man nga 240 pesos wa kada kilo, it day ka nga bangus. May iya man nga lamayo, Kabra Arvin, nga bangus, bali 150 per kilo ita habuka ut ano nga ra, bangus nga maisot 150 pesos per kilo imaw. Samtang tiaw, sa tiaw 140 pesos kada kilo, sa bisugo 180, usit nga papaitan 180 pesos man kilo, sa matambaka nga solo ta imaw baliway mo halo ra nga galunggong 180 pesos per kilo, dalagang bukid 220 per kilo, sa tunisan manami ra ano ho no, sa ingon manami man imo ra kilawon, Kabra Arvin, 120 ang noro anakaron nga kilo, itari karan nga tudisan. Samtang ma-proceed kita, no, sa rikirang nga presyo, iba pag inyong mga bakunon, may iyang sweet corn, barato at presyo sweet corn nga rin sa ating karoon yung may kilid nga porsyon si nanay, no, rikirang yung masamay dagan, Kabra Arvin, binit mata. Yung mata yung sa binit, no, sa ating yung mga gabulante nga rin, Kabra Arvin, mais, nga maiyaman niya sweet corn, say malang do presyo at maisag sweet corn kay andang sariling tanong ra, Kabra Arvin. Pero presyo ka ra, 40 pesos per kilo, no, sa rikarang sweet corn ag mais. Samtang maiyang hauga, no, balidaywang klase ang hauga ra, ito nga nga gintutanan, Kabra Arvin, kay first time na nakitaan do makarang klase nga isda nga ginuga. No, maiyang dagang ray. Dagang ray, maisot yung mawara, Kabra Arvin, nga isda, dagang ray. Baliro ana karon nga kilo 240 per kilo, agro anang 60 pesos per 1/4 na ite kada nga dagang ray nga uga. Mayaman nga muring. Muring ra marabi nagitom da nga isda nga mabahura na karon nga uga, pero maisot imaw ra. No, sa muring ra nga uga tig 100 pesos per kilo imaw ra, no, Kabra Arvin. Sa mga panakot ag mga iba pa gid nga mga bakunon, kamatis. Kamatis, tig sanggatos, aruray ka rin nga, ano baga, tag mga habag at mga manami pa yung mga klase. No, 100 pesos per
3: para
6: kilo.
3: Pero maiya
6: nga, oo, maiya nga overripe, Kabra Arvin, or guto kung gidman, doon napapunta sa pagunot kung abi mana, Kabra Arvin, tig 80. No, tig 80 per kilo, itaray ka rin nga kamatis. Samtang sa kalabasa, 35 per kilo. Sa guya, bali 120 per kilo ag may tumpok-tumpok sa nga guya ra, mga daywang aday mo, daywang pingos. Natig ano lang, 20 per tumpok sa rekarang nga guya. Samtang sa rekarang nga sibuyas, 120 to 140 pesos. Do 140 nga nga sibuyas, Kabra Arvin, Rairo Mahamba natin nga guwapa nga sibuyas no kay 140 gold. Gold do presyo de karon nga sibuyas nga 140 hamba ita negosyante nga aton karon nga ginpamangputan na kamara Arvin. Bawang 140 per kilo man sa repolyo 120. Nagpanaog go no rore ka nga presyo ito repolyo sa ating karong merkado bali sa aton nga malinaw public market 120 per kilo ito rin ka nga repolyo no kamar depende man aron sa iba karang ka mga negosyante iya kung pila mataraan ng baliga pero sa aton nga kapatanan 120 per kilo ito rin ka nga repolyo. Samtang sa carrots, maiyang imported, maiyang man nga balatin, no, nga carrots. Sa balatin nga nga carrots, 70 pesos per kilo. At sa rin karang imported nga carrots, 110 per kilo, imaura ka, Barbin. Samtang sayote, 40 pesos. Rekara nga patatas, 140 per kilo. Sa rekara nga Baguio Petchay, balibay binakdak yung Baguio Petchay nga rekam rabbit, pero pwede matagihapon goods, matagihapon da, no, nga gahaon imaw, bali nabakbak ang imaw, sana karun nga gawas, nahuaw imaw, sana karun nga gawas, bali 30 pesos per kilo, rekara nga binakbak nga Baguio Petchay. Pero kung Baguio Petchay, matana nga, bilog, no, 120 pesos per kilo imaw. Samtang sa mga prutas, maiyang lakatan nga saging, no, lakatan nga nakabrabi na eh, ragitan kagwapa man, no, rekara nga mga saging, nga klasit saging, gutoon, manami unda kanon. Mas kapin sa mga unga, oo, hay, manami kita pa kanon, no, rekara nga saging, kabra Arvin. Pero sa ako niya unga, nana, manana. Pakakita yung mat, ano, it, saging nga, nana. Sa rekara nga lakatan, 80 pesos per kilo. Sa latunday, 50 to 60 pesos per kilo imaw. Sa sabang saging, 35 to 40 pesos per kilo. Guto, ay mara sa sabang saging, nga, kabra Arvin. Manami rin, banana queue. Sa Harmony, Harmony nga rin nga prutas, kilaga mo kung ano ro Harmony.
3: Oh, yan eh.
6: Ro Harmony nga rin ka, Brarvin, raya ro classic melon. Oo, kung pwede siguro kita makapangayot sample. Adali lang, pamangkoto natin. Yeah. Yeah. Pwede ko makahugam it sa bilog nga ito, tag-yellow. Sa ano sa kay Manong di ko mati mata sa bilo
3: hugam gina bakya gunay
6: hugam mati sa bilo patanaw malang matun sa live first time ko nakakita mat makarang klase variant abi mana ka Bravin itry ka rin nga ano, melon Harmony imaw taugon duaw imaw rang anong shape parang ano imaw parang ano nila kakao parang kakao o hara. Ara ra itsura ita Harmony no nga melon. Parang kakao ima ko bro Arvin. Kung kita natin do kakao di ba? May linya-linya man ima ko bro Arvin. So araya ra itsura ita Harmony no nga melon.
3: Karon imaw.
6: Ha?
3: Kay matamis nga pwedeng papakon.
6: Matamis nga pwedeng papakon ka bro Arvin. Pang aton ko natin na teres. So ano ka nga per kilo ito ka nga Harmony no nga melon 80 pesos no kabrabi bali bagong plaster ang abiya kayo na si Manong kaya makarang natin imaw na ano nakita hindi ka na saan ang pwesto o mga bulante natin dahil prutas kabrabi so sa uman 80 pesos so, per kilo ito ka nga Harmony no nga melon oo
3: ama doon niya partner sa technical eh samit eh abi ko na
6: o sinamitan ko na pabayaran ka kun
3: may inubayan ko ba yan.
6: Uwa, uwa ko't inagbayad.
3: Ah, ba?
6: Ubos yun.
3: Ay, pizza 15, makara?
6: Ha? Pizza 15? Oh. 14 kahapon. Dali, pabalik natin kay Kuya Buryong ro. Dali, karang Harmony nga melon. Dali yun, Kabra Arvin, ay managapesto. Dali ka sa aton nga. Pinpestuhan. Padayun na natin, no. Dali ka ng mga presyo at baligya. Bali sa talong, maiyang nga talong, barato lang ro talong, Kabra Arvin. No, kung guwapa, ruray ka nga bakal, agaputana, hamba ni Manong Kaina, 60 pesos yung per kilo, pero 60 matagayabon na nakaw niya baligya. So, nagpanaog do presyo, dali ka nga talong, 60 pesos per kilo imaw. Sa mga sampalaya, 60 pesos man. Sa ray ka nga pipino, 40 pesos no per kilo, kada Kabra Arvin. Sa iba, wa na. Oo, wa na. Pinapaun. Waun. Waun nga, Rarion. Doon malang manahas na rato. Ay, dali lang, bago ka na magtakap sa ating karong nga report, nagahinyo gila, ano, rekara nga, nagabulante te kara nga panakot kay Arvin nga kung pwede ipapanawagan do anak nga plate number no nga na hugog pali na hugog halin sa anak karon nga top down nga ra ka Arvin ku ra kara nga October 12 to 13 ka Arvin ra anang pagtansya no nga nawigit anak karon nga plate number nga ra pero pagkatat numero te kara nga plate number pero sa top down da imaw bali halin imaw sa tigayon paagto ni karon sa eskwelahan no sa ka private school di karon sa may andaga ko bro Arvin bali ruray ka nga plate number nga ginapanag-iyahan ni Manong Edward Zubiaga so makapanood di karon tigayon ko andaga nga plate number ang manong nawigit ay hindi man ninyo ron magamit ka bro Arvin ay naka-rehistro mat aron sa natungdan so pwedeng iuli no sa istasyon or pwedeng iuli sa magapit ka nga police station ka bro Arvin kung inyo ra nga nakitaan no samta kamoy nagabiyahe o samta kamoy nagapamaktason di karon sa area from Tigayon to Andagaw no Kabro Arvin.
3: Okay
6: so sa aton karon nga sitwasyon makara medyo masusako gidit singgit aton nga mga negosyante masako gidit plastal sa nakaron nga mga baligya no may mga nagasugod nga mga manugbaka may mga nagagawa may Kabro Arvin nga bitbit yun abo na nakaron nga bitbit ay nakabaton yun sa dat sweldo kahapon so basi na advance ang nakaron nga sweldo sakto gid Kabro Arvin nga magpanindahan na sa mga nakabaton yun dat sweldo kahapon Kabro Arvin ay marami gid magpanindahan sa aton karon nga malinaw public market oo manindahan ako kara tingi-tingi gang pangbagaya ka, Marvin. Panakot, sibuyas, bawang, hindi ako maagtakay suki.
3: Magandang Mary Jack, kamusta na rong yes, panyan mo? Maugan-ugan? Masasaw?
6: Hindi. Oo, maano tayo, masusilak, nag-cooking natin si Haring Araw na Kabro Arvin, bukong tayo at maugan niya sa ating karunin mga area. Magasa ang imaw kay nag-ugan kaina o kabi, Kabro Arvin, pero makara, as of 6:29, no, makara nga oras si Tagahon, Kabro Arvin, hay, masilak rin kara sa ating karunin nga may area of responsibility.
3: Sige, Kamerado Mary Joy.
6: Okay, so rin ano rin karun nga report, directamente sa Oman, makarun nga market day sa Marinaw Public Market. Adlaw, itarikaran nga Webes, October 15, payday, mga kamerkado. So, agtun ka mo yaag, magpamakal sa inyo mga kinahangganon, mga bugakun sa ating karan sa Oman.
3: Ha? Magpanindahan yun.
6: Ag magpanindahan yun. Motion, gapanindahan kita. Manindahan kami ni Kuya Borgio. Nakabakot ang animat manok, ho?
3: Abaw, ah.
6: Nagbakot ay matmanok, ay anak ko na nga, butangan it, gata. Adobo sa gata, sauce. So sa Oman, sa kayit patrol, uwin nagpamakagodit manok, Kuya Buryong. Ako man si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar, ito Radyo Merkado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.
3: Salamat gid sa degree niya report ni Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar live and direct sa ato niya may malinaw public market. Sa pila ka rin kong mga presyo, ita baligya, produkto, isda, karne, prutas. Una sa ato niya, dekaran niya malinaw public market. So sa ato na nga magmanghod, kaya nakabato niya dekaran niya sweldo, makaroon niya payday. Ay magpanindahin ka muna sa ato niya may malinaw public market. Ag, may nakita 32 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 6. Ag daw, gapaw kita sa ating oras sa pagpangalagad. Makaroon niya agahon, itadekaroon niya Webes. So sa pila natin ka mga balita, ang ito ita igtupangod, ay bantayin lang ron sa pila natin ka mga news and public first program itradyo Merkado Clan. Naging kaibahan natin sa pagdata balita, makaroon niya agahon. Sanday ka Merkadong Mary Joy de la Cruz Melgar ag ka Merkadong Shane Flores Masalio. Naging partner mo natin sa technical side, si Kamerkadong Jen Albert de la Cruz. Saman para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong Arvin Rompe ng Radyo Merkado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
7: Tugtugwas, madamo ginyo salamat!

Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-195. Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Malibu Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Malibu Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Malibu Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Malibu Cable. Nakakabulig ang internet sa Malibu Cable sa akong unga. Akong gusto sa Malibu Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Malibu Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SPA, board resolution o secretary certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Ora sa Radyo Merkado Clan, alas 6:50.

0: Kadaed nga gahanaklana, good morning Western Visayas. So welcome sa pagpangalaga rin programa Radyo Mercado Balita sa Umaga. At lo kita magkaroon ito Webes, pecha 15-1 sa buwan Oktubre 2026. Kami ngayon nagpagbalita ko si Kamerkado Sarlene Maloloy on Veray.
1: Aga Kamerkado RB na Rom.
0: Malagas na napanguna itong balita at kinyot more power. Pro Bayorek 81 Coffee Mix. Kala niya Facebook page at YouTube channel. Rong Radyo Mercado Aklan. Online with a local. 23 ng operasyon kontra sa illegal nga pagpangisda. Ginparigayon ni Aklan Police Provincial Office.
1: Port Aklan Product Expo sa Iloilo ginbuksan yon. 4.5 million pesos nga kita target at DTI Aklan.
0: Sa pampalitan lokal, maging kampod ninahan matapos nagabaanan sa Banwakarot, New Washington.
1: MDRRMO Makato umaniya nakapaunga sa ambulansya.
0: Balitang regional, DTI Guimaras nagparigayon at paghanas sa paghimog o tsokolate at pagpasangkad at merkado ko kakao industry.
1: 20 ka manguma sa Roja City na graduate it sa Pharma Business School Training.
0: Sa Balita National, Gatchalian at Castro nag-inomit tubig at ginsaga karon sa balde.
1: Pamilya inakabiga Pigado nagsaka sa 16.8 million suno sa SWS.
0: At ang balita international, Poblacion of 14 may cancer sa baga.
1: US President Donald Trump nagapati nga hindi magbulig ro China sa Russia kontra sa Iran.
0: At ang balita showbiz, Beanie nominado sa 2026 Nickelodeon Kids Choice Awards sa favorite global music star.
1: Sana nga balita sa patag itinampang, two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, haumgon para sa World Artistic Gymnastics.
0: Sana nga trending balita ng aking artist, nagapinta gamit rong si Kim matapos ma-paralyze sa nakang daywang alima.
1: Ang sana nga business news, Dole nagpag-wait sa sundanan sa sweldo para sa November holidays.
0: Alas 9.52 sa Italia at Balita Lokal, nag-abot sa masobra 90 kama operasyon ng Inbrigat Aklan Police Provincial Office kontra ka sa illegal nga pagpangisda sa probinsya. Sandig sa datos, 23 ka operasyon ng inhiwat kung siin 114 nga individual rong na-aresto. Samtang nag-abot man sa 7.1 nga balor at mga kagamitan, ang nag-abalor nga 204,000 nga mga isda rong na-recover. Suno karon sa Police Provincial Office kon PRO6 sa Idagom at Project Tanod Kalikasan 6 na arresto 1,323 individual ang nakapis karon masobra 106.5 million pesos ng harga at mga isda ag kagamitan na.
1: Pero ito niya balita nga lokal. Formal yon nga ginbuksan ni Department of Trade and Industry kon DTI Aklan. Nagkapat niya Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo, ko Oktubre 13. No kay DTI Aklan o IC Provincial Director Grace Benedicto, target ito na tatapaan yung mga tipon at masobra 4.5 million pesos. Nga kabilugang kita magaling sa Kapinsang Domingo nga aktibidad. Kapinsa 44 nga cash micro, small and medium enterprises sa kon MSME, magaling sa probinsya na Aklan nagpartisipar sa sambit niya kaiwatan. Ngayon sa ginbida at DTI Aklan sa Iloilo, rumatatak lokal nga produkto at probinsya nga himo sa pinya, mga process of food, coconut-based products, handicrafts, home decor, fashion accessories ay pangaprodukto. Inibitar man at DTI Aklan ng publiko nga suportahan ang mga dekalidad niya produkto at Aklan nga magbuhay hasta sa Oktubre 19, 2026.
0: Sa lugar pangidaton karon, nga balita nga lokal, ninahan ro maging kampod matapos nga maggabanan na agaagay Oktubre 14 sa Puis, New Washington na. Ro maging kampod ay parehong lalaki sa legal nga pangidaron nag-residente at nasabit ng barangay. Base sa initial investigation New Washington PNP sa tanagapungko ro biktima sa ng tricycle ay nag-agay ro nasabit yung suspect ha. Ginaingaan na riot beating nga bangod masangag agin kakigan nga gin kaakig man si Gonit suspect ha. Karagon naglinagsan ro daywa nag-angkol at mainit kiniskusyon na sa nauli pero suspect sa nakambagay ay nagbuo itsang gota. Pagbalik si Gonit suspect ginyabo nakararo biktima apang hasagang Kani, nag-agaw imaw itlastro sa nagkaroon nga butkon na. Naman sa New Washington PNP, nagbuong masandog o rubiktima ginyabur o sospek sa to nga butkon na. Mas inisyal ng investigasyon kapulisan na. Una sa idagop makahilong ilim na sospek at mataborong inserente. Ayang ginabuong rubiktima ang ganong sospek sa ospital. Ang talagapanay ng investigasyon at New Washington PNP.
1: Aga sa atin niya pinakuling balitang lokal sa Manya, Cagayanan, na tigayon niya mapaw nga kung mga responders sa time they are maumakat. Restang kanabdos ko agahon nito Miyerkules, Oktubre 14. Sa report nito MDR maumakat bandang alas 4.52 kay ng agahon. Kat makabato nito report na ng tatapan maghalin sa barangay Kalangkang Makato kung sinagpangayon ay ita gilayong responde. Pag abot sigon nito mga responders sa lugar, di karang natagpang darasang ka 19 anyos ng abdos nga ginaalala layan ko ng ama maghilisan ng bagay. Gilayan man rayang gintatapit mga responder agin pasakay sa rescue truck vehicle para nga madala sa ospital. Apang samtang nagabiyahe, gumpok sigono panubiganit ng dos. Agin asisteran man rayang kumakatapo it MDR o makato para sa guwas nga pag-unga. Gindaman sa ospital rumag-ina ag ananggapsag para sa dugang atensyong medikal.
0: Alasay 56 sa ilumita sa Retaliate Blitar Regional ng Panigari Department of Trade and Industry Gimarasit Paghanasa. Agot nga mapanami para mga chocolate product ang market opportunities para sa kakawa. Pro trading aging intrahan na 12 ka mga mangunguma processor ag micro, small and medium enterprises. Pero ang aktibidad niya sa sangkaroon ay ibagwag kasarang it mga nagpasakop sa pagproseso it kakao, pag-ubrad mga bagong produkto at pagpataas ko balor karon it andang produkto.
1: Sa mga panahon niya balita nga regional, madiragon niya nakatapos. No, 30 ka mga manguhuma sa siyudad ita Rojas sa 16 ka Domingo nga paghana sa Farmer Level Farm Business School. Nga ginpatigayon it Agricultural Training Institute Regional Training Center. Pagi sa paghanas, ginapaabot niya magamit mga bagong graduate. Rana na ito na anagod niya mapamayad-ayad. No, pag dumagas sa pagpanguma ag mapabakod, randang abilidad sa pagpadagagan ita pagpanguma bilang sangka negosyo. Nagapakita mo rin padayang suporta era City Government at Roa City sa pagpauswag at kapasidad at kaayam it mga manguma.
0: Alas 6:58 sa ilang mga takaroon sa mga balitang nasyonal. Gininom na ni Department of Social Welfare and Development ng DSWD Secretary Rex Cachalian ay balas Press Officer Clerk Lastro rong tubi nga ginsaga gamit rong chair can na kung balding may water filtration system. Sa press briefing ko Miyerkules, Oktubre 14, ginpakita ng DSWD kung paano gamiton na no kagamitan bilang kaparte karon pagpahaom at ginagauman karon nga Super El Nino. Matapos ng demonstrasyon na gininuman, ruginsaga nga tubin ang Dega Chalian at Castro bilang miyembro at Malacanang Press Corps. So karon kay Gachalian, may sertifikasyon magaling kayo sa DOH nga makakilala sa kagamitan bilang medical device. Pinapahayag nga rotube na nagagawa kara haysarang imnona. Naman niya nag-viral na panawagan ni Pangong Ferdinand Marcos Jr. nga magbaka itbalde, magtipon itubi ugan bilang pagpahaom sa Super El Nino.
1: Umabot yon sa 16.8 million nga ka-individual o kung pamilya ang Pilipino o ginakabi nga pigado randang sitwasyon kung Setyembre 2026 base sa survey nga ginapatigay yon it Social Weather Stations o kung SWS. Gapina 55% it mga pamilya ang Pilipino mas mataas kumpara sa 13.6 million o 49% kubugan ni Tunyo. Pinakamataas sa porsyento sa Mindanao sa 64%, kaso ng Bisayas sa 63%, balanced Luzon nga may una nga 51% ang National Capital Region nga 44%. Nagtaas man sa 44% halin sa dating nga 36%. Rumang pamilyang naghahambang nga pigado sanda pag-abot sa pagkaon o kung katumbas ita 13.3 million nga kapamilya. Samtang nagsaka man sa 15,000 pesos halin sa 14,000 pesos pero monthly budget nga kinangan sigon it malisod nga pamilya para hindi makabig nga sangka pigado.
0: Samtang sa ilumang itakan sa mga balita sa Kuwait Nation, Gin-confirmate Vatican nga may lang adrenocarcinoma tumagsahon niya klase 8 cancer sa bata si Pope Leo XIV matapos naging paidagom sa operasyon sa Rome, Italy. Kaya na buono kaparte ko ang nakaroon niya toong abaga sa operasyon niya nagbuhay in kapin sa 90 minutes. So, sino sa Vatican naging madidagagon na operasyon naguwa man it may komplikasyon. Normal man yung nagbugtaw gagi pagkatapos ito operasyon ng Santo Papa nagapahuway yon sa nga kwarto sa Gemelli Hospital. Nasaligan niya magatinir pa yung mouse hospital at hasta sang Domingo para nga magpamayanda.
1: Balitang International. Pero yung balitang international, nagpati si US President Donald Trump nga huwag hindi magbulig na China grasya sa kontra nanda nga Iran. No ay Trump, maabong nga pwede maduga sa dayawang nasyon kung may plano sa nanda nga buligan ng Iran. Bakit masugot yun, no ang polisiya makaroon sa manasyon nga magabulig sa Iran. Raya nga pahing ni Trump ay matapos na pilang impormasyon on balita nga nag-apta nga ginabuligan ni China grasya ng Iran. Agad maglonsar ita pag-atake sa mga soldado at US. Eksplikasyon ni Trump nga mag-aimbestiga sanda kung minatood niya ginabuligan it daywang nasyon na nasambit niya pungsod. Maduduman niya mabuong nasyon sa Europa na nagapati nga ginabuligan it China, Russia, or Iran para nga mapabaskog na ng pwersa sa pag-atake.
0: May unang minuto ko ng kataliwaro oras ng lasyare at kasailong kita sa detalye at balitang showbiz.
2: Balitang showbiz! Balitang showbiz!
0: Nakabato nito ang nominasyon ng Binis sa 2026 Nickelodeon Kids Choice Awards. Kaya para sa favorite global music star kay bansa ni Taylor Swift sa Tyla. Ang babo pa kayong mga international stars. Sino sa Billboard Philippines, nung Binero pinakaunang Filipino act, ang first non-Korean act na nominate sa nasambit nga category. Noong ika-38 ng annual Nickelodeon Kids Choice Awards Ceremony ay ginpaligayon na noong pag-aywaron sa November 14 sa Los Angeles, California.
1: Ang sa naman niya, balita sa patag itinampang. Haumun siya Pinoy gymnast Carlos Yulo. Sa 2026 FIG World Artistic Gymnastica Championships nga pagiwatan sa Rotterdam, Netherlands. Kaya bahanaran ang manghod niya si Carl Eldro sa torneo nga umpisa sa October 17 ang magatakop sa 25 makaroon niya dagon. Magpartisiparo Yulo Brothers sa men's individual all-around samtang kaibahanandang Pinoy gymnast nga Sanday Juan siya Miguel Bisana ag Hailia Garcia ay may ibang events. Madunuan niya nakaangkonit na yung buhaw medalya si Yulo sa floor exercise agwal sa katatapos yamang nga Asian Games sa Japan. So kay Carlos, roan ng Asian Games ay kaparte ng pagpahaom sa World Championships kung sino masaje mao bawat kompleto ro gymnast team sa training camps.
0: Nataman kanya trending balita, nagtaot inspirasyon ng atensyon sa mga mall-goers sa Baguio City at isang local artist niya si Mark Bernardo Agkawidi. Magalingkan sa Iligan City, Isabela. Matapos, naimo nga mag-ubrize ang ka-artwork gamit ng colored pencils nga ginabuitan bukon it gamit ron ng alima. O tiro anak kanya daywang kasiki. Tagon si Anyos Pagaman Sigon Imaw ay nag-antos Imaw at meningitis na nagresulta sa pagka-paralyze at daywakanan ng alima at pagkaduga at anakarong ikasarang sa paghambag at pagpinta. Habang uwagin babayaro anakarong niya love sa art, nag-inturan na ro anakarong niya kaugnalingon sa pag-growing gamit ro anakarong niya sikit. Nawakan mabuo ni Imaw ang mga natapos ang naipakita sa publiko ng mga artworks sa bulig at anakarong niya sikit nga nangin paagi sa pagpabutsyag at kaugnalingon anak karon nga talento. Mabo man yung managtot inspiring messages sa financial nga bullying sa nasabit nga artist. Sa padayon nga nagasuko sa ano pa niyang problema nga maagyan gamit to anak karon nga si Kim.
1: Ang sa nga pinakaling balita sa nga balitang negosyo na gapagawa ng Department of Labor Employment na kondole it mga sundanan sa pagpaswaldo sa mga trabador sa pribadong sektor para sa mga holidays sa November 2026. Kay Kararo All Saints Day sa November 1, All Souls Day sa November 2, ag Bonifacio Day sa November 30. Sa special non-working days, makabato ni 130% ilan lawang sweldo ng mga magsunod sa trabaho sa unang wagong oras samtang doble robayad sa mga magsugod sa regular holiday nga Bonifacio Day. Kung hindi magsugod sa regular holiday, pagabayran sa hindi sa nag-sundanan, itadole ka kay prokondisyon sa pagiging kwalipikado sa holiday pay.
0: May 5 minuto siya ng kataliwan. Oras karon nga alas 6 sa gahon. Ang iyon na batir bilagay nga kong Danit Radyo Mercado Balita. So, kanya adlaw ito Webes, Pecha 15 sa buwan Oktubre 2023. Sa buli na rin ang technical reportorial newsroom ang research department ang kaibahan ko rin sa Mercado, Sir Lynn Malaloy on Veraya.
1: Aga ka Mercadong Arvin Ropen ng Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Batian ang Radyo Mercado Balita Subo. Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.

Nagliling code sa buong sambayanan. From the seafoods capital of the Philippines. Todo sa balita, issue, entertainment at servisyo publiko. Ito ang Radyo Merkado. Radyo Merkado.

Good morning, good morning, good morning. Oh, dali lang. Way nagahon eh. Nga man wayaw. Abe, paki-check abe. Dali lang gina, dali lang gina. Mic test be, mic test. Bag-o, why? Ay mo naman na guro ang kinuti-kuti mo. Doble. Mang Elaine, ang computation mo, duwa na niya. Ginutda niya naman ko din ang ano? Ginutda niya naman ko din ang communication, no? Kumusta na kay? Okay na? Mang Elena, duwaan ang computation mo, oh. Kay gindulaan niya naman ko din ang signal din, no? Nakig sa kay, hindi sa gusto sa suspension, gusto niya termination, ginya kuno ya. Mga kamerkado, good morning, good morning, good morning gida. Medyo mabulubog na nga mong silipan yung podre sa siyudad sa Roasca, probinsya sang Capiz. Nagbubo ang mamunog nga ulan diri sa amon alin ka hapon hasta sa kaina ka ganhon. Gapadulong kita diri sa estasyon. Gapanalukbong kita sa tuwalya magwa sa Tonpuluyan. Kaga magwa sa Sulakyan kaya daw kwan gini, no? Way tapayong. Ano ba nwa Webes na naman kita karong adlaw pitsa 15 na sa bulan sang Oktobre ang paglalampuas naton sa pitsa de Peligro ah. Pitsa 15 sa bulan sang Oktobre. Nagapalayag na ang Servicio Publico Program kaga sa karon nga edisyon. Ang Radyo Mercado Capiz amo ni ang timonel sa aton sining programa kaupod ang Radyo Mercado Aklan kag Radyo Mercado Iloilo. So sining nga pagpangalaga naton padayon kita nga serialize sa mga death causing diseases black mga nagapanguna nga mga balatian nga nagadulot sang kamatayon sa mga Pilipino. Pero antes ang tanan tay ginapatamyaw gid ni kamerkadong kiya no ang mga kamerkado naton dira sa probinsyudad ka probinsya sang Iloilo sa Anilao Public Market Alimodyan Concepcion sa Ilada nga wet and dry market amo man sa ilang fish port sa Igbaras, Liganes, Limeri, Maasin, Nulucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saraga, Sara, Barutak, Viejo, kag Kabatuan. And counting pa mga kamerkado, no? Kaya padayon pa karon ang aton siniban nga pagpakig-coordinate sa mga partners naton nga mga LGU na para nga ma-hitso naton ang bilog nga probinsya nga maservisyuan sa pagpangalagad sa Radyo Mercado Banwa. Dira naman sa Aklan, ginatambyaw naton sa mayad-ayad nga gahon ang aton nga mga igmanghod sa Libacaw, Public Market, Liso, Buruanga, Madalag, Makato, Banga, Altavas, Numansya, Tangalan, Aga, Malinaw. E of course, dira naman sa Capiz ang Chudoro Resonance Trade Center, pinakadako nga public market sa Capiz kay Terry sa hamtang sa syudad. Sa aton man diring Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal sa Panay Trade Center nga nagapatigayon karon sa market day. Gaginutok na karon ang aton sining mga merkado sa sulod sa Panay Trade Center sa Banos ng Panay. Draman sa Panitan Public Market, Ivisan Public Market, Ariba, hulata kami dra sa masunod nga bulan para sa ikaduha nga hugna sa aton sining Cocinero de Mercado. Sa may banwa man sa Sigma, Dao, sa Kwartero Public Market, Tomaro Public Market, kag sumuman sa Mindan Public Market, kag sa ga-feedback ko okay, ang mag-fall ko. Sa Pian Public Market. Anyway, thank you very much, good sa aton sining
classmate na si Michael Obregon nga may pwesto dira sa na Pavia Public Market na matak-ad sa grupo mate sa kon makuha ni siya ads mo dira sa Radyo Mercado Iloilo. May aran na siya nga pwesto sa manukan na kag mga frozen goods ang iya sinipuesto. Oh, Radyo Mercado Iloilo, pangitaan nyo na ang Angels Frozen Nan. Kaya inang iya sinang puesto, makabarato ka pa dati. Sigurado ka pa ang ila sining produkto dira. Hilway, no? Kagati, ineng daanang ako sinang classmate si Michael Obregon, Meticuloso, ineng. Hindi siya gusto nga makahalit siya sininga isig ka pareho. Amuna nga ginatinguan gid kag ginasigahom nga malimpyo kag hilway no sa kunano man nga mga delikado ang iya sininga maprodukto nga ginabaligya kag gina-display siya dira nga pwesto. Thank you very much gid mate sa pagpabisita mo dira sa akon. Mabulubog at man to ba? O, pero te, ginakalipay ko man ah. Kag sa imo sining ti ayon dira, no? Aton sining bugos nga pagpasalamat. Kaya huwag ka kamuga kalipat, huwag ka kalipat. Sige lang, makapamasyar gani ko na, dalaan na ka na sing bato. Pero hindi ya illegal nga bato, pre ha? Nang ginalukit mula, nga te, pagkalukit mo, ang sulod sina mo, kanami, ginsang, kanami gid nga dilap-dilapan kag higop-higopon mo. Eh saw-saw mo lang na sa ga naga ano gid na galimbukal nga tube. Pag hawas mo agangnga na sa kanami na na dayon. Sige lang ah, makakuan ko ah. Balos-balos man na pre. Makapamashare ko da makachimpo na machimpuan mo gid bla. Kaya para nga maano na ton. Makapang nami kung gina-order mo gidre mo halin sa source kaya kung magbakal ka lang abis sa higadigad kung kaysa ang sa tunga sina sa babaw yan dalag ko pero pagabot sa tunga bawa ah, kung sa ano bla 12 milya kung sa babaw talaba sa dalom sisi na lang. Base kung makabulubanday matada no? Mga kwa natundra mga Agustinian particular kita ang batch 92 bla sa na College of Liberal Arts. Pagkikangot lang mo dira kay pare Michael Obregon sa Pavia Public Market. Kaya pwesto pangitalo ng Angel no nga mga frozen goods kag pagkikangot ka mo dira schedule base makabuluban ding mata. Kaya kon nga iamot na bato nga ano lang, hindi iya illegal nga bato ha. Bato yan nga may sulod na ginatilang, ginalukit. Ah sige, diri sa aton sininga pagpangalagad, naintindihan naman aton nga ninyo, nga ginaserialize na aton yun yung mga deadly diseases diri sa aton sa Pilipinas, ilabinigin sa mga Pilipinon, mga kamerkado. Sa nagligan na itong sininga pagpangalagad, gintalakay na ito ng ischemic heart disease, ang nagadulot man sa heart attack. Ate, amo gini, ang heart attack pag umatake gani, ate laban-laban, kakadula, ginkabuhi na itong mga kamerkado. Ang second, amo ining neoplasia mo kung ina mga ano bla, mga nagatululo, nagabara sa itong sininga ugat. Ang sa heart ischemic heart disease, ginabarahan ang mga ugat sa aton nga kurason. Te, kung hindi na gani katibok ang puso, okay lang kung ang pusong sawi, nga hindi na magtibok, pwede pa na magtibok. Pero kung ang puso o kung ang ugat nga nagbara, nga muna yung rason sa pag-unta sa pagtibok ng puso ay delikado ina mga kamerkado. Pero ang neoplasm, ya, sa utok naman ini nga mga ugat-ugat ang nabarahan. Te kalabanan sini stroke lang ni ang iya sini nga igadulot mga kamerkado. Pero kung hindi man magapan na 6 feet below the ground man ang imo sini nga padulungan. Nagligan nga webes
Ang ato naman gagin na, no? Ah, ang neoplasm gali, mga tumor-tumor gali ni, sorry, no? Ang sa utok naman niya, ang mga ugat-ugat amon yung ginatalakay na to sa nagligan ng webes, ang cerebrovascular diseases. O, disease lang, kaysa lang ka cerebrovascular. Isam lang utok tamo. Kung tawo, guro nga dua ang utok, kag dua ang balatian sa utok, tema na eh, diseases, plural. Subong nga Webes, ato sini nga pagpangalaga diri sa first portion sa no, serbisyo publiko segment medical. Ato natagan karon ang singkay gayunan iktalupangod ang ikapat nga deadly man nga balatian mga kamerkado sa mga Pilipino. Ang ginatawag sa ngaton sini nga mga katigulangan bla pulmonya. Eh magambal ka pulmon, hindi ni bilog nga bulan ha. Kundi balatian sa baga. Kung sa English, technical no, nga term sini is pneumonia mga kamerkado. Sa aton sini nga mga kamerkado nga naga sunod pinagi sa aton nga no, Facebook Live sa Radyo Merkado Kapi sa Facebook. Di makita na ninyo dira ang aton cinema graphics. Ginatagaan na ito nini sa no, visual presentation para mas maintindihan gin naton ang mga kamerkado. Pero sa mga taga-merkado na ito niya, ati, mantindihan na lang kita anay sa diskusyon na ito dira. No, pinagi sa audio lang. Banwa kaya mga speaker na ito dati wisang video monitor eh. Hindi pareho sa amon diri sa Sigma Public Market diri sa Capiz. Kadako-dako sa LED monitor sa gwa sa ila diri nga merkado nga nagatubang sa karsada sa prente gid sa merkado. Ano pa ang nagaagi pag mag-programa kita nagaagi dira sa dira nga merkado. Kapin pa kon mag-programa kita sang LGO Hour. No, Sigma ang aton sining schedule. Kita, gina sa mga nag-agi sa dalanon. Kadako-dako sang ilide. Ano, ano kadako naman? Daw amo-amo ni siguro sang crystal in between sang amon sining studio. Kaya sang amon sining technical. Ga size piece guro na. 6x4. Ano, 5 feet, 5 by 6 feet guro, no? Ang iladang LED monitor. Dilibgin bago kay Mayor Dante Rizal Islabona sa banwasang Sigma. Kay kung may katanong ganit sa pagservisyo siya sininga mga constituents, bigay todo, no? Walang hawid-hawid, wala pugong-pugong ah. Ano bala ining pneumonia? Ano ining pulmonya? Kung sa mga katigulangan pa naton. Amo ini ang pinakakinaandan kag seryoso nga sae sang impeksyon sa ubos sang aton sining respiratory tract or simple sa ubos nga bahin sang baga ta. O amo ni ginatawag nga lower respiratory tract infection. Na ang iya sining epekto ginapunggan niya bla. No, ang hangin nag-aapekto siya sa alagyan sa hangin. Te syempre ko nagahubag ina dira mga kamerkado, nagakipot ang ear sac, no? Ang mga alveoli sa idalom sa aton sining voice box. Te isa ini ka sahi sang infeksyon nga nagadulot sang paghubag na kapag tipon sang fluid. O kon sorry ha, sa mga kamerkado tanga nagatimo-timo subong naganana no sa alveoli. Ang alveoli bla naton no sa mga ear sacs na buo-buo bla sa aton sining baga. Kaya mo ning baga ta amo ni nagatipon mo sang oxygen na nga ginahaklo ta tapos amo man siya ang nagasala sang carbon dioxide nga ibuga naton
Kay ang ginahaklo naton nga hangin na may carbon dioxide, may oxygen kag iban pa, dala pa na gani mga ano bla, mga balas-balas, mga minute particles, microbic particles. Teng baga ta sina ang nagaano sina, no, nagaproseso. Kung kesa kundi mayo ang nagasulod nga hangin sa aton siningalawas, kung kesa man sa paghalit naman sa aton siningalawas, apektado ang aton siningabaga, nagahubag ang aton siningabaga, nga nagaresulta, depende ha, ang pneumonia, pwede nga viral, pwede na siya nga bacterial. Karon ay ano ta na, i-explicar na aton dire sa aton sinipadayon nga pagpangalagad sa programa serbisyo publiko. Kadumdum ka mo nga kasame mabatian naton sa mga katigulangan, delikado man ining pneumonia, kaya hambal ganin nila ininga balatian kisa ga kuan kala nimo ga katumba kala sini nga wala pilas sambal nila bla. Kay traitor man ining pneumonia kisa di mo ni mabatsagan way sintoma, no, kapin pa kon mapag-on ang ano bla, ang resistensya sa lawas mo. Daway lang ah, daway ka na batsagan, pero gali sa sulod, grabe na ang balda sa imo sininga aton sininga baga mga kamerkado. Diyan pa ko gani ang kabangdanan o rason

ang bacterial, either ang bacterial streptococcus pneumoniae, amunay ang nagahalit sa aton sininga baga. Amunay ang pinakamasami, pinakamasunsod ng klase sa bacteria na nagadulot sa pneumonia. Nagahalit sa aton sininga baga. Ining streptococcus pneumoniae nga bacteria mga kamerkado. Ang iban pagid luwas sa streptococcus pneumoniae, may iban pagid nga mga sahi sa bakterya nga naga-trigger man nga maka no suffer kita sa balatian nga pneumonia. Amo ining Staphylococcus aureus. Tekon ni lang taon to sa diferensya sa graphics ni lain man ang iya sining itsura sa sining bakterya ang streptococcus, lain man ang staphylococcus, lain pagid ang isa pagid klase man sang bakterya nga Haemophilus influenzae. Usually amo ni nagadala sa aton sining mga trangkaso bla nang ginasulusip-unsip-on kita na baga man ang ginadali sining sining bakterya mga kamerkado. Ikadua kun kaina pwede siyang bacterial, pwede man ang pneumonia. Sorry. grabe nga kumpasa naton pati microphone kakadali. Ang ikadua, pwede nga virus ang kausa. Ang muna tawag nga viral bla banwa. Hindi viral sa ano ha? Hindi viral sa TikTok, hindi viral sa Twitter o kung X o kung sa na? Sa Facebook. Kundi viral means virus. Amo na nang viral lang kay daw virus sa galapta ang sa aton sinaya social media naman niya. Iniya, minatood giniya, tinuod, no? Kung sa Cebuano pa, tinuod, matutuod, virus giniya, mga kamerkado. Te kung virus, kung viral, either nga influenza, nga virus, ang nag-cause sa aton sininga pneumonia, or COVID-19. O dumduman na to, di ba? Ang COVID-19, para nga maintindihan natin, na-discover ini 2019. Pero nga ang 2020 na kita, di ba? Nag-full blast ang COVID-19. Marso, dumduman nyo? Sa Marso, sa nag-ligad nga 2020, amo to yung pag-full blast. Kay COVID-19 ang tawag sa iya, kay 2019 siya na-discover nga may presensya na sa sining virus nga COVID. Pero 2020 na siya nag-pandemic, meaning naglapta sa bilog nga kalibutan. Pero 2020, ara na siya. Although ang COVID, sa una pa niya, ara na niya. O galing, ang pinakamalala, ginabi, nga nag-pandemic, ang COVID-19, nga na-discover sa 2019, nga nagpanghalit sa bilog nga kalibutan, umpisa, diri sa Pilipinas, sa bilog kalibutan niya, umpisa 2019, na matamat na, diri sa Pilipinas siya 2020 nakaabot diri sa aton Marso, no? March 2020 diri sa Pilipinas. Di virus man ini nga nagahalit man sa baga o de bla? Tanan nga apektado sang COVID-19 sang nagligad nga 2020 ang ginasuffer respiratory, no? Respiratory tract infection, baga ini ang gina dali sa sining virus nga COVID-19 mga kamerkado. Another ining respiratory syncytial virus o kun RSV tawgon ang mga kamerkado. Kun ang coronavirus ya daw corona inig na palibutan sa tunok-tunok. Daw ang respiratory syncytial no syncytial virus ga pinitla ko sining mga termino abi o kun RSV na lang ah para malipot. Ini daw mga malagba ini sila yang daw strings no ang ini nga klase sang virus nga nag-aatake sang aton sining baga mga kamerkado.

7:43 na, ginalantaw ka bilhin monitor ko na ukay, ginabaluskay ko na rapang mga ukay-ukay na bilhin. Ay, by the way, 71 Diyas na galing na bilhin, Paskwa na. Sa mga kamerkado na tunda sa Iloilo kag Aklan, matamat na ka mo pamutos ha, sa inyo sining inog, kuano, inog gift at ang gift sa inyo sining kamerkado. Prioritize nyo lang ha. Si Kamerkado, Rico and Pantea. Nabalik kita din sa ito sining ginatalakay karon nga ikapat nga balatian nga amoning mga deadly nga mga balatian man dire sa mga Pilipino ining pneumonia. Ano-ano bala ang mga sintomas nga nagapahibalo nga base kon pneumonia ang aton sining ginasupreo. Yeah, of course, kung may pneumonia ka, mataas ang imo sining hilanat, kag ginakurog ka, kung samon diri sa Capiz Bla, ginakurog. No? Sa aton sa Ilonggola, no? Daw gapalangurog ka man na guro, no? Kung sa kwan man, gakudog ka, kung sa mga kray, at ang mga kwan bala, nga mga kuturan, gakudog-gudog ang imo sining kalawasan. Isa lang ina sa mga sintoma, no? Hindi man tanan nga kung high fever ka, kag palangurog ka, kung na yun, pneumonia. Kasi kung ano lang na yung mga infection man kung kaysa, so, kung lan mo gani, magubag, gahilanat ka man. Pero sa pneumonia, isa man ini. Ikadua is, amo pag ini, nan, sige-sige, no? Productive nga pag inubobla, productive cough, may dalang pasensya gina sa mga kuturan ta. May dalang colored bla, no? Color pula. Bala na kamuda kung anong ipaminsar ninyo. Si Meta nga dan, grabe ni mag kuno. Grabe nga dan si Meta dan mag ano sa aton. Basta may mga community standard bla, due to community standard, bisan mga tinaga mo diri, halong-halong na kin. E man, may Facebook live kita eh. Pero again, ang ini nga sintoma hindi lang sa pneumonia, pwede pa ni sa TB man. Kung may TB ka, ati baga man ang ginatake sa tuberculobacillus. Mga kamerkado, ang bakterya nga nag-ano man sa aton sininga baga na nagkakosang TB. Sa pneumonia, ati may mamo man nga sintoma. Tapos, naga-shortness ang paginhawa bla, ginakabos ka sa paginhawa, kaga dasig imo sining paginhawa na ginalagas mo lang bla. Pero again, kung amula ni asintoma, waisang productive nga ubo, base kung ano lang na, asthmatic lang niya. Pero kung mataas imo nga hilanat, sige-sige imo nga ubo, na may color pa nga nagagawa, ginakabos ka sa pagginawa, madasig imo sa pagginawa kag daw nagauwang ka bla, gahuni bla, muna nga tao ambal nila bla, maginawa ka gahuni. Isa na sa mga sintumaman sa pneumonia, kag pagsakit o kung pagugot sa dughan. O again, kung pagsakit o kung pagugot sa dughan, base kung sa heart ina. Pero, kung may pneumonia ka, gasakit man ka nagahugot imo sining dugan. Amo man ang kakapoy, madali ka kapuyon, maluya ikaw, hindi ka maghulag, kag ang pagkaliton. Pagka, kung niya, pagkalito, inang daw, hindi ka bala makakonsentrate, ilang binagid sa mga senior naton nga mga kuturan, nagkakadula ang ila sining focus na pagkalito. Ini limbawa kun ining lima abi ara o kun ang mayor sini majority sini makita nga or ma naga manifest sa aton sini lawas hindi na kita mag padugay pa no i ko gidaton bisan isa lang gani da ka sintoma ipa check up ginaton banwa kay mo naga gani bal nga tridor man ang pneumonia kay pwede gitindog ka tumbaho nya ka sini why ka sama tsagwa. Pero sulod gani sa imo sini nga lawas dunot na ang imo sinig hubag na imo sinig baga. Animal man ako nga isa ka kuno. Ginakibot niya man ko niyo animal mag-update sa iyo.

7:48 oras naton diri sa Serbisyo Publiko Program diri sa Radyo Merkado ka Radyo Merkado. Hindi lang ilang kapis kay dala nato nang aklan kaga Iloilo. Paano ma-diagnose ang pneumonia? Paano gina-diagnose ang pneumonia, Banwa? Ang pneumonia pwede ni verify pagi sa physical examination. Ang doktor gagamit sa stethoscope, no? Amo ni gani ginabutan sa duganta kagya oh ginawa dalom. Ah, oh, debla. Ah, oh, diwat ginawa. Ginatumbok niya ang aton sini nga dugan. Amo man sa likod kag ginapamatian kun may music, either a music reggae, disco, no, upbeat na kay kun balaan nila but ano nga genre bay? Ang music sa aton sini nga baga para mabalaan nila nga pneumonia. Di ba nang sige nga mabalaan nila pinagi sa stethoscope. Ma-detect lang nila nga may problema sa aton sini nga baga. Kagi na confirm ina, no? Pinagi sa ina na pulse oximetry man. Meaning ginasukat ang aton sini nga pulso, no? X-ray. Amo gini ang X-ray sa dugan. Sa x-ray ya, dere makita gini kung ang imo baga nagaputi na, kung nagitom na, oh, kung puno na sa nikotin, kung naghubag na. Kaga sa mga blood test man, sa dugo ta, or labinigin sa sputum ta. Mga pamagi nga ginadiagnose kung bala may pneumonia ang isa kapasyente o kung wala banwa. Now, paano naman ginabulong karon ang pneumonia? So, importante na nga maintindihan naton, although nga hindi makitas ni doktor, pero importante nga sundo naton. Kaya doktor, kabalo kung anong klase sa pneumonia kita, either bacterial o kung viral. Kung bacterial pneumonia, meaning ang nag-cause ang pneumonia sa paghubag sa aton sininga baga, bacteria, te ginaresetahan kita sang doktor sang antibiotic. Gani kon ginaresetahan kita sang antibiotic, aton ginina nga imnon kag ang masakit ang masami nga sakit naton amo ni ha pamati gida kita nga mga Pilipino kapin pagid kon medyo way kita ibakal bulong nan pag tumarta kalabanan ang mga kasubong sini 7 days 5 to 7 days ang medication sini mo sang antibiotic. Kisa gani, tatlo kadlaw, nag-ayo-ayo na kita, ginaong tatana naton inom ang antibiotic. Kaya kita nagapati nga ayo na kita, no? Kag isa pagid, nagapati kita nga hindi natakabakal antibiotic, kaya way na kita kwarta. Pero hindi na husto nga medication, Banwa, ha? Pati ka mo sakon, hindi ko doktor, pero kapila na ko sinibatasan ko man sa una. Pero pagkatapos gani nga nag-ayo ko, pag isang semana balik naman siya. Oh. Kundi wala amo na gani ang bansang doktor ko kung ginabulong takarek, ginatag ko nga bulong pamatay ina sang virus. Di dapat kung ano nga klase sang bulong ginapainom sa aton, mga kamerkado, no? Kung branded man siya, imnunta na yung branded. Pag tatlo kadlaw nag-okay-okay na kita, daw na malan kita, dira guro, pwede kita plapis doktor ta. Dok, malmahal, good. Hindi ko mapatay sa balatian ng pneumonia. Mapatay ko sa binaklanay bulong mo. Di ba kita man na, i-assess man na sa doktor kung bala, okay na to, nga daw kaya na sang, na sang generic. Eh kung kaysa, wait naman gina-undermine ang generic. Pero, ikumparar natin sa branded, amo na nga doktor nag-resita na isang branded gid. Luwas lang kung ano siya, no? Shareholder. Or may porsyento sa branded nga bulong. Pero amo nagapati, mas epektibo gid man niya ang branded kaysa sa generic. Although, ang generic, pareho man na siya ang iyasin nga kontinido. Pero based on experience, why man ko nagpakamalain sa sa generic. Pero labi na gigong mga antibiotic, hindi kita siguro magambol, sa mga ano lang siguro sa mga maintenance, na pareho ba sa mga hypertension, kaya ko hypertensive man, kisa maingit ko di kay Kia, no?
gapos nga man ko, pero kung makainom na ko sang losartana. Bisa generic lang, gataw, tahaw naman, de blake. Masiki yan pag ano yung hypertensive mo. Kaya kung magpamangkot kasi, Isos Maria, isa ka oras kanya din sa ton. Isang tanong, maraming sagot. Hindi siya pwede sa ako ga-teach pa. Kaya always answer it briefly but concise. Ay, ang iasabat niya, the feature writing. The tele, ano na galing, mini novela, bla? Short novel. Piske. So, muna, kung bakterial ganyan mo niya, ginarisitahan kita sa antibiotic. Tapos, ubuson tagid ang medication period. 5 days man or 7 days, ubuson tagid. Kaya ang balga ni isang doktor ko, ang bulong, why na ginaitik sa bakterya? Ginapatay namon inay ang bakterya. Kaya karon kung hindi naton pagpatyon ang bakterya, ano pala na siya, tatlo kadlaw daw nag-ayo-ayo ka na. Meaning, nagpalay-palay na ginman ato ang bakterya, pero why pa na totally na patay? So, ginalipong palang ina, amo na nga tapuson para mapatay gid siya, hindi lang nga lipungon, mapatay gid siya. Kaya kung hindi naton pagtapuson ang pag-inom sa amunang 5 or 7 days period ng medication, tatlo kadlaw inuntat na naton, no? Malipong lang ang bakterya, pagkapat kadlaw, makatungkao naman, mabango naman ang bakterya. Anong matabo? Ambal sa doktor. Ang bakterya, kung ginlipong mo lang, no? Sunod, mag-atake na sa imulawas, ang ginbulong sina sa iya, hindi niya na mag-epekto sa iya. Meaning, na-immunize na na ang bakterya sa sina nga bulong. No? Tiko na muna ito sina ipamagi karon sa pag-inom. Tanan nga ginainom ng antibiotic, hindi ta pagtapuson, tanan nga mga bakterya, kag tanan nga mga bulong later, hindi na na mabaton, hindi na na makapatay sa bakterya sa lawas ta. Kay gin-immunize na naton sila sa sina nga mga antibiotic. So, klaro, ubuson ta. 5 kadlaw. Kung nag-ayo-ayo na kita sa 3 kadlaw, ngayon lang ta sang, ano sa aton, kung baga permiso or advice, kung pwede na naton ilisan sa mas manubo, blue barato. Hindi man siling manubo. Kaya hindi man kita pharmaceutical nga ma-determine aton da. Kag i-test kung manubo ang kalidad sina. Ang kwan lang manubo ang presyo. Sila ba naging kung generic? Kaya hindi mambal man ang doktor niya nga, okay, sige na. Oh. Kaya ba si Todd, hindi ka mapatay sa balatian mo, mapatay ka sa gasto sa pagbakal sang mahal nga mga antibiotic. Kung viral naman, virus ang cause ng pneumonia, usually, nag-aayo malina kuno sa paway. Mambal man sa doktor. Inom lang kita sa madamong tubig, bastante nga fluid intake, tubig, juice, kagiban pa, no? Kag supportive care. Meaning, magambal ka supportive care, kung ano na kinanglan ta, i-support. Hindi ta pagpabayaan, no? Ang aton sini nga pasyente. Doktor, pagbalaan sa doktor nga viral, malang ko sa pneumonia, ta virus, hindi mo na sila magatag sa antibiotic. Ambalo ka malang, paway ka lang, inom ka lang damo tubig, no? Inom ko lang isa ka drum ng tubig sa isa ka drum. Pero subong nga mga gapabot kita ilinyo, hindi pag-ubusa isa ka drum, i-spare ang iban. Kaya para nga may gamit, may imunon ka pa hasta sa Marso or even Mayo 2027 kung matake si El Nino. Joke lang, pero conserve mag kita water. Pero sa kayong lawas, hindi ta mag-conserve ha. Pero may mga pneumonia man, mga viral pneumonia man banwa, nga kung kaysa, ginatagan man sa mga antivirals. Sa nga ton, sininga madoktor, kapareabi sang virus sa kaso, sang trangkaso, o kung RSV, ginataga kita dira sa antivirus man, nga mga no, antivirals banwa. Sa mga severe case, nga pneumonia, ilabinagin kon na no, aga ubo ka na tapos may kwan pa na no? May nagagwa nga colored kaga iban pagid
Pag magambal ka na yung doktor nga i-admit ka, ipa-admit ka na. Hindi ka na magambal nga, Tidok, kaya ko pa man. O, kaya sang imusing paminsaron eh. Pero ang baga mo, hindi na nakaya. Basta sa uli, mahulog lang baga mo. Nakag, no, talabangan ka na lang lang. Kaya gina-admit ka na sa ospital para matagan ka sang nagkaigong oxygen care. Now, arigid, importante siguro niya. Paano matapna ang pneumonia? Siguro hindi nga matapna, gid nga singan nga may arak na bla tapos tamnaon mo. Siyempre, medication, no? Pinagi sa ato si medical doctor. Pero paano naton ina nga makuan bla hindi gid magano sa aton bla? Hindi gid mag halit sang ginatawag nga patal nga halit, no? Staying up to date sa mga pneumococcal kag mga influenza vaccine. Practice ang mayong hand hygiene, no? Cleanliness. Cleanliness is best to godliness. Limpyon, mangin malimpyuhon kita. Kaya tiko nang ginauyatan ta pirmi, kamutamig ko pirmi. Kag makakuha ka to si kagaw, bla? Hambal sa mga tigulangan ta kagaw o virus. Maano sa aton sa mata, ilong, baba. Di may tendency makasulod sa aton sininga organs kapareho sang aton sininga baga. Kag pwede nga makakosang pneumonia. Kag, likaw ginis, pagpanigarilyo, na, sa mga nagpanigarilyo da, ambal ka mo nga, hindi ko na nimo tatan kay nicotine na lang niga, hawid sa nga konsining nga baga, punta to ko panigarilyo, hindi na to butangan nicotine, mahulog ang baga ko, ati, sige yan nyo ah. Kung saan mo pa sa kapis nga lingway, dalihin nyo mga kamerkado. Isa pagid nga likawan ta ang pollution ang mga kamerkan. So banwa, amo ni ang pila ka mga ang nature sang pneumonia, paano anong cause sa pneumonia, anong sintomas sang pneumonia, paano ini gina-diagnose ang doktor, kag paano ini hatagan sang bulong, no? Paano ginabulong sa mga doktor nga dapat na kooperahan man sa mga pasyente. Again, kung hindi mag-cooperate ang pasyente sa doktor, why man may mong doktor, gatag mo na resita ang doktor, kaga kung kesa may arap pa gina, mambal ka, tindok, why ko na gayo? Sa pito na kadlaw sang antibiotic, we have to come back sa doktor na ton, balik kita sa doktor. Kay base ang ina nga bulong mo ng balko bala, ng antibiotic, immune na sila ya, kaysang una, nag-inom kas na, why mo ginatapos na immune ng bakterya, balik ka para mailisan ina sang doktor. Na amo nang dapat nga mga pamatasan naton. Kung nagasuprir kita sang balatian, kag nagasali kita sa aton sininga doktor, saligan ta ang aton sininga doktor. Kaya mga doktor, may mga commitment ina sila. Hindi nga na magpinitensya ang pasyente, kundi mabuhi ang pasyente mga kamerkado. Alas 8:01 na ang oras naton diri sa Serbisyo Publiko Program. Inyo na batian ang aton sining presentasyon sang ika-apat nga most deadly disease balatian diri sa Pilipinas nga nagakosang kamatayon sa mga Pilipinon mga kamerkado ang pneumonia. Bantayan naman ninyo sa masunod nga Webes, isa naman kaklase sang balatian ipresentar naton sa inyo nga naghahatag ini